0: gipakusgan sa Davao di Oro Police sa Provincial Office ang ilang hunggot nga suporta sa mga kampanya o sa mga inisiyatiba batok illegal recruitment o human trafficking. Kabahin sa mga katiyuan, may partisipar ang kapulisan sa probinsya sa anti-illegal recruitment and trafficking in persons con air tip campaign nga gipigayon sa Davao di Oro Police Provincial Office Covered Court sa may barangay poblasyon na Bunturan, Davao di Oro sa Milabayng Adlaw. Mukabat sa kapin 100 ka mga police personnel ikan sa laing-laing istasyon sa kapulisan sa probinsya ang mitambo sa maong aktibidad nga inisiyatiba matod pa sa Department of Migrant Workers 11 sa tumong nga paligunon ang kahibalo og mga paningkamot sa pagpugong batok sa illegal nga pag-recruit o human trafficking. Samtang gisugusab sa mga personay sa DMW 11 ang mga kapiligro o legal nga mga sangputanan ini nga mga krimen, lakip na ang tukma nga mga mekanismo sa pagtaho o proteksyon sa posibleng mga nahimong biktima. Samtang sa bikas bahayin, katrapang arnes ito ang pagkaninaw sa may dalan diri sa may Sobrecarri Street sakop sa National Highway o sakop sa bangay Barangay Bisayan Village National Highway. Ato ang sitwasyon katrapang arnes sa kining adlaw karon nga Lunes, no? Although nga nini mga oras sa ting trabaho ron nga katrapang Arnel, pero medyo hamugaway o kapsay ang ato ang dagan sa trafiko karon. Idobran kini sa mapanganuron nga kalangitan, although nga medyo kisdom-kisdom ato ang kalangitan mga katropa.
1: Sakto na nga kisdom-kisdom kay pista magas no iba pera saron.
0: Pana katrapang Arnel, daw muna ay ato asab nga confirm katrapang Arnel nga katrapang Adlawa. Nagsaulog ron sa kapistahan diya sa may barangay Nueva Persa sa may dakbayan sa Tago, medyo sudlonon katrapang Arnel. Oh. Pero kung sa mga mamista, amping-amping o kaya palabi o daghang kaon aron nga diligid mabunlan mga katropa.
1: Oh, diya ba si namay nagtanaw diri si Arturo Idquilla, manghaga daw na siya paniudto daw.
0: sa Nueva Persa katrapang Arnel.
1: Oh, Nueva Persa siya nga from Nueva Persa, Tago, Davao del Norte.
0: Ayan, sakto na, katrapang Adel, no? Gani, imbitado sabta sa kining atuang halandong kapitan diya nga si Willie Arcaina sa paniud to sa may barangay Nueva Persa ka sa Dakbayan sa Tagum.
1: Alright, go ahead.
0: Ikan Tres Gawas, alas na kusang Pilipino, para sa Pilipinas, katrapang Lars Anyol, XFM News.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dagan salamat, katrapang Lars Anitali, sa report. Oras na to, may galado na tayo, 3 minutos pasado, alas 8 buntag. Sa mga katropa na to diha nga gusto may gala magpabuhat og uniform, para tong uniform namo nga paskang ninduta kayo, bisita ra gud ninyo ang Sunrise MPC Garments. Andar na po din kalimot. Ang kalimot way gahong. Asa mo gud mga wa mo gud ang script na ko ba? Oh. Bitaw magagatropa no, kana kato nagamog naghimo sa among ini uniform na dia may gala sa Sunrise MPC Garments na dia sa may Purok Katuparan Teachers Village, sakop sa Magugpo South, no? Na dia mga katropa kato kaning kandigan sa unang nanirado na ron. Oh, kanang duola nang usa ka property dia nga iya sa pare nga nahimong mayor.
3: Pinawa.
1: Tawag igabaan na no nang ato ang YouTube ni pilit na noona. Awa daw. Nakabalik. Reaction ka stroke. Bitaw mga katropa para sa nindot. Uy, na-stroke na pod gab. Para sa nindot nga uniform, no, nindot nga kini mga ikal office uniform, mga sportswear, o man pa nga mga garments kailangan ninyo, di kalidad may ikal mo trabaho, di basta-basta yun, kasaligan ni mo, no, ang Sunrise MPC Garments nga may gala na imutan diya sa may Purok Katuparan Teachers Village, Barangay Magugpo South, Tagum City, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
1: O ang inyong kipangita sa mga igala, gusto mong mula ang labi na sa mga di taga-Tagum, niya muari mo Tagum. Pananditan, muari mo kay makigimamat ko ni Katropang Arnel, kuyawa na to na. Mapugos yung kukpalitso na nabay. Pero na ako i-recommend sa inyo, bitaw ka na musuroy mo, malitan mo, adto mo og, kuan, enchanted, tinuyan, ana. May lakaw ninyo diri sa Mindanao area o dabi na diri sa Davao, Caraga Region or Mati City ka, mga igala. DM's Car Rental Tagum. Barato, mga katropa, no? Punta ka, pangitaan nyo sa Facebook, nanas Facebook, DM's, no? Delta Mama, DM. Ya, kuanda yun, apostrophe unya S. Mga katropa, DM's Car Rental Tagum. Gikas 500 paingon sa unsa pili budget nimo naa na diha mga katropa. Gikas sa ikaw ray makasakay, duha mong manakay, ngadto sa daghan mong manakay. Naailain-lain na klase-klase di aga. Sa kenan, duha nang ilang opisina, di ay diri mga igala sa kantoan ng paingos Kristo Rey, na diya sa may mangkilam, pioneer pa na, and di apoy isa may igala diri sa, kalimut ko ni usaka address, ako tong tultulong na usaka address, basta kung ano na, kanang duawa na ilang Facebook. DMs, current, unya, sa ito pong mga mag-uuma? Takaan na ba mo diha? Sa inyo may igala, siging litok anang failure, kay istimburer ng inyong mga humay diha. Gamitin na may galag Latim Gas G. No, Latim Gas G Foliar Fertilizer. Talong tulya. Latim Gas G. Ang Latim Gas G, mga igala, nasaliga, gisaliga na sa mga kaigsuunan na ito. Kabudang ito, taga Leyte. Kung asa mo nanano, may igala, add to mo sa agribit, pangutana mo na mo yung Latim Gas. No? Kay pinaka the best, may galang gamiton. Ang Latim Gas Foliar Fertilizer. Bugat yun, mga igala, agya, kuan. Ang, sini? Ilibang imong abot. Unya na kanindot pag kay pag suot mo sa imong baligianan, tawagon ka, Boss Amo! Anong ka? Tawagon ka, mga katropa, no? Boss Amo! Magpakilo ko sa akong humay, be! Di basta-basta, pag timbang, anak, maguba, may ganang timbangan. Gumikan kay bugat kayo, ang imo may galang tinggas kayo, ang ani. No? Muna may galang gamiti og Latimgas. Mapalit na siya ng dilibutika, ha? Mga aggregate supply nationwide.
2: Bullseye!
1: Bullseye! Sa magpalagda ka nang inabuhi pa ko. Kanang nangawat og billions, trillion, nga mga angel na sila? Ingon si Moises Cantillas? Og sila karon na hadlok, og si Marcoleta, mabalik sa Blue Ribbon Committee. Muna gusto nila ilisans kay Tano. Jeneline Andrade, good day sir. More power to you, funny kayo ka sir. With love. From Orange County, California. Ma, di ba yata ako maka-abroad, ma'am? Sa may Orange County? Sa to, St. Mary Magdalene Anglican Church. Ambo to, asal to na pita? Naman to invitation yun sa unang niya, dito niya. Mahadlok man kumubiyaan ni Pilipinas. Balag, ingani rin ni Pilipinas, may mahadlok kumubiyaan eh. Tinood lang. Yung hayahay mang ilang pare dito gab itong naapokos Anglican. No, hayahay mang pare dito gab kay soldado man. No, di man pareha diri nga magkabuang kag pangitag blisinganan.
3: Secret.
1: Dito kay soldado magad libre kaon. Oh, nana kay kuan. Pero ako mo dayon adto kay bisag ingon ani ra lagi ng Pilipinas na may gyapon buyan. Ambot man ni atong nasod mga igala.
2: Bullseye!
1: Sige, si Maria Eleonor Yap. May buntag diha. Marieta Damasco. Good morning, Katropang Arnel. Maayong adlaw. Spirit 250, ako intimbaya ko nga po nga si Momoy Undot Flores nga nag-birthday karong adlawa.
4: Happy birthday!
1: Anaw sila sa imong programa. Salamat, Katropang Arnel. Salamat, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Naan karoon, mga igala, itong panayon nun, itong iskutanan. Karong adlaw bay mao ang pag-convene karon sa impeachment kuan kining impeachment court, no? Kundiin mga igala mulingkod as mga judges aba nga senador ang ila karon bay nga giduot nila si Cayetano gani ginapalutaw nila mga igsuon nga kini magaygalang pag-atake o shooting may galang nahitabo sa Senado is fabricated or gisabutan or stage mga igsuon. No, mauni karon nga ilang ginadamay gani may gala ang kredibilidad ni Cayetano diha. Kumbaga, nahibalos tanan o nagpagulasan mga igala pamahayag si Cayetano ni Ana mga kaigsuonan. No? Ilang ginatira karon ang kredibilidad ni Cayetano kay hadlok sila mga katropa. Ngayon naman, solid manggod pa karon ang naa sa Duterte. Senado nga tuwa may gala kita nila ang lining nga tuwa dito kang Sara. Kini may gala ang hunaunaon mga kudayos uban gitingal nagkwarta. Ayaw sa. Kaya una sa tanan atong basahon ang prestada kung si Sara ba ang dunay capacity nga mubahog. Imagine dili ba siya dili ba siya may gala admin. No? Ang iyang budget mga igala nag-agad la na karon. Kurik 800 mo man kaabot 1 billion. 800 naman siguro, 800 million naman siguro. Nag-agad ra na may gala kung unsa giaprubahan sa mga congressman kang gamahanan, no? Sa 2026 General Appropriations Fund. No? O General Appropriations Act o ga. Mamara man ay kwan. So, naaba siya in a position to do that. Actually, kini na itabo karon nga maadto ka sa yanong tao o even sa business sector, no? O ingon man usab may gala sa mga politiko, ang uban nagpakahilom lang. Sagpa ni sa Marcos administration that in spite sa iyang pagyabu-yabog kwartag sa Pilipinas mga igsoon, dili gihapon ingon kadako niya na ang iyang rating. In fact, siya rin nalubong si negative. Di ba? Daghan mo pwedeng irason, pwede mo muingon niya, ah, data raman na, ah, survey raman na. But numbers doesn't lie. Numero good na. Pag ang numero mo pabor sa inyo, ang kuno ninyo. Pag ang numero mo pabor sa inyo, itrapo ninyo, ipahid ninyo nga to sa uban. Kay master ba ka na? Master ba kayo na nga kong idol? Si Auntie Claire. No? Dako ning laparo, sa ila may galang naong, nga, luyo pa man may gala sa mga isyo, wa man gani mo tingog si Sara mo nang ilan natirahon karon, gusto nilang patingugon. Ahead of the trial. Di ba na pwede? No? O niya kini mga vlogger pong binayran, sigihan sa nila may galang sugnod ang mga tao nga, o kamo, DDS gyapon mo? Nga, wa man gani na mutubag inyo nga gilabanan? In the first place, asa man siya mutubag? Sa Committee on Injustice? In the first place, wa pagasugod ang impeachment trial. Tuadid to ang ilang plano nga mutubag. Ningon na mas bibisara, ana. Si Piatos, si Piwi, si Chippy, hawa na! Si kuan kining sa ni kanang Siga, si Muncher, si Nova, si Buy Bawang, si Dragon Seed, si Halo Halo, o uban pang mga chichirya mga higala, dito na nila ipaila-ila sa impeachment trial. Kaklaro, ana? Eh, ano di ba mo maminaw? Ano gusto mang ganoon yung karon matubag? Nga naman, kay Bumog nga no, gusto lang lubagon ang inyong suporta. That is plain and simple. So naay naka-assign karon nga ang trabaho nila si Caetano kay para mailisan ang majority. No? Naay naka-assign karon nga ang ila may gala is psychological attack ngadto sa mga supporter ni Sara nga kesyo mo tingog but pasabot ko no tinuod. Dili. Bisang pag di ko supporter ni Sara, di basa ko ninyo mailad. Nga unsaon man niya pagtingog, nga wala pa may proper venue, nga mo tingog siya. Asa man din ang proper venue nga mo tingog siya? Klaro, ana, impeachment trial. No? Dili pwede dito sa, ala nga mag, mangampanya siya dito sa tagabutar ang kongresista. Oh, tayong basa, paminawa ko ninyo kay mo istorya ko, pwede din na. Di ba na pwede na? Pag dito sa siya may gala sa Committee on Justice nila Luistro, banatan man siya dito, pwede din siya, pwede din niya i-cross-examine si Madriaga. Di ba po pwede? Di ba? Si Trillanes, pwede din niya at duulon si Trillanes, usag paon may gala o papel nga, oh, tanawa ng original ka papel, nanang imong hinimo man ang imong papel. Oh. Pwede din na? Dili. So asa ba na pwedeng buhaton mga higala? Dili ang pagsagpa ah. Dili literal ka pagsagpa, kundi ang paghikyat sa ebidensya. No? Gamitin niyo utok, gamitin niyo common sense. Wala nagpasabot nga nakapresent ng ebidensya si Trillanes. Wala nagpasabot nga nakapagawas na kunuhay o ebidensya ang AMLAC. No? Wala nagpasabot nga naana kunoy kuan si Madriaga. Wala nagpasabot mga higala nga guilty na si Sara. No? Ngayon naman, due process man kahat ni. No? And in due process mga kaigsuunan, each side has the right to be heard. pangutana mo na sila nga gisikyan bito na siya imbitangan rin mo tambong saan lagi pagtambong nga dilima na mo yung proper binyo nga iyang tambungan. So hulatanin nyo ang Senado. Karon kay nabalaka pa sila Senado nilagi pwede sa Senado kay naskaitano paranoid mo nga kung ingana mo ka paranoid mas lalo nga makita nga makita og mulutaw nga mulutaw nga ang inyong tuyo dili gyud ay anti corruption dili anti Duterte lang yun mo plain and simple. Alright na alas siya 8:16 may ganag Douglas Munda kadyot lang mo break usa ako kay kakapihon kay ko umutimbla siya kong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Sa ato pagbalik, 788, may gala ka baga viewers na to, 800 viewers. Good morning to you all.
4: Good morning.
1: Audrey, may gala sa YouTube. Ayaw mo kalimot, mag Santon plus gold lagi ta. Para nindot, may gala tong pamatyag. Mubalik ko, mga katropa. Kung mabilin ako, ang di mabilin na may gala, ay iyan ni Padre Plabi. No? Sa mga nagtanaw niya, si Kuya James, Diulan Gansa Balkin, Onim Limgano, Michael Riquelme Riubal, Arturo Idquilia, Jairo Sintis, Arturo! Sir, maddo kong nueva persao niya, motilaw kong humba.
5: Pinawa!
1: Tukoy lakap, alas 8:17 na may galantag na sa bundag, balik ta, human lamang nini, kajut lang.
2: Bullseye! Bullseye!
6: Kabalo ka dong, kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
7: Ha? Karun di pa?
6: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
8: Exciting!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
11: Gagwapo, sinaong taong tingkas ang bunga.
10: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
11: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
10: Kaya nakan nga, salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungod sa Crop Gold.
10: Kaya uban pa ni mo nga na-experience sa paggamit sa Crop
13: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum,

0: Pioneer Street, crossing Chris Sorai Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy ng kape, Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan ng kape.

0: kay 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Sangton Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sangton Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sangton Plus Coffee Mix.
1: Sangton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sangton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang Sangton Gold Herbal Capsule, ang Sangton Vitamin C, ang Sangton Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Aika Uban sekä Tropan Armel Cortés.
1: Oras Maikela, tada kitay. 29 minutos na pasado. Alas 8 bundag. Balik Maikela sa tumbag pa ng kumanuban sa tulumanong Bullseye. O gini Maikela, bahina to ganinyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement. Batok sa mga viruses and bacteria. Ang Premium D3, mga katropa, ado na kini VCO.
2: Thank you!
1: O na thank you naman ka. Ado na kini mga higalay Moringa Seed Oil. O aduna mga higalay vitamin D3 200 IU mga katropa. No? Anti-cancer ni. O makahatag ni may galag instant nga energy sa imo mga higalang pag-inom ni ini mga kaigsunan. Mapalit ni may gala sa mga butika sa atong clinic by dala check up na pod. O diri usab sa istasyon may gala mapalit na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Premium D3 mga katropa. Gama ka na maigala sa Yes to Health. Pangitaalang yun ang tatak niya nga Yes to Health, mga kaigsunan. Si 20 Mayo 2, ginita na ko si Madam Sorinia Bailawanon, Bailuwanon, nga dato sa Talaingod. Uy, ninot na mababahin tas ka dato ang ating aligay. Dato naman na, no? Kita kay pobre pa man. Dapat mababahin tas ka dato, anabay. Oh. Romeo Carillo Lobiano, good morning.
3: Good morning.
1: Onim Limgano, good morning. Sir Arnel, atat sila nga patubagon si BP Sara sa injustice kaya ang ilang plano i-cite in contempt. Di na mo gani, no? Kuan na to? Bibintahan na kaya wa naman, human naman. Kaya laki ako sa ning replyan, mga igalang importante.

0: A las 8:32 na may galantag nas buntag. Si Tessie Bancori, Esther Ellie, Evangeline M. Milvar, mga kauban niya, mga sani, mga sungayan, sab ko no. Muna yung comment. Tessie Bancori, Christian Antipayo, Marites Lovido. Good morning, Cleo. May buntag, boss. No, buntag, Nora og Gliserio, boss. May buntag diha. Good morning! Nora og Gliserio sa Dabaw. Si Ma'am Viena Hinita. Good morning, Katropang Arnel. Minotag live unya sa Senado. Nindot ni aron na makita ang katag sa Committee on Justice. Yes! At ang isa din nyo na may gala din sa ato ang YouTube channel o din may gala sa Facebook page ang live. Si Nisrin, Sir Arnel, wala pa ka nag-mention sa name ni Auntie Claire, ni idol mo. Kabalo na ko, ako na ni Tubag Daan. Wala pa, ayaw sa si Auntie Claire, papila-pila, ugmana na siya. Kay, lain kayo, Glunes, siya mo una. Wala na, humana atong adlaw. Impas na ito mga kaigsunan. Lorenz Sardane, tagpila ang perpis sa Santon Vitamin C. Tag 7, no, Ma'am Lorin. Tag 7 ang Santon Vitamin C na Anas Butika. Tag 7 pesos lang ang kapsula. Emsol Duitis. Good morning, Katropang Arnel. Shoutout sa taga-Kandihay Bohol na nagsaog sa ilang kapistahan ni Senior San Jose. Ugma pa di ay. Ugmang Adlawa. Oy, tama din, no? Marso 19. St. Joseph, mga katropa. Bullseye! Dirita, may gala sa dugang katikaran. Karon, balikan na ito mga igala ang nahitabo sa Senado. Kay, ginapagawas mangod karon mga igala, ngining mga, gingon nila mga conspiracy theory, nga tinuyo, aron ko na mga igala, nga maka layas, or maka hawa, mga igala, si Senador Bato Ronald, Senador Ronald Bato de la Rosa. No, gitubag gini mga igala, gitubag ni Cayetano, no, og gani diri nga tong niadtong nakalabay ang Biyernes ato magipakita ninyo nga kaning kabakakon mga igala sa admin gani. Ingon si Bongbong, wala kunoy NBI nga naa diha. No? Kay gipahawa kuno niya, gisugo niya ang direktor sa NBI, kisa may direktor sa NBI, matibag. Pero pag himaniman di ay, naaman di NBI. O, ilan na pong gi-twist na po nila karon nga, ang blame, ilan na siyang gipahid, mga igala, nga to kang aplas ka. No, ka sa Sergeant at Arms, kang mau aplas ka. Ang pangutana, una sa tanan, na magkaknadaan, gumikan kay, ingon ang presidente, wa dihay NBI. Ingon sa mga igala si Matibag, wa dihay NBI, kaya gipahawa man may. Karon, kay kumpirmado mga igala nga nagpabuto ang NBI. Ang ila lang karon mga igala gina tuis is ang kini mga igala taga usaa or Sergeant at Arms sa Senado moy una may igala nga pabuto. Pero it they cannot deny the fact nga naa di ay taga NBI. Yan na po ila mga igala lusot karon lusot. Ay na lang adi na siya regular. Sumona nang gawas may igala nga ang driver ilang gilaglag. Himo na lang full guy karon nga matod pa volunteer. Alpa. O ga drive lang. Oh, nga di gani ko no maigala kabalo mo hawid og pusil. Kay matod pang matibag, pinahawak lang yon.
1: Pinawa.
0: Ay. Karon, nagpositibo man lagi mga igala sa gunpowder residue test. Ha? Nagpositibo man lagi ang test lang ingon maigala kagabi, iman siguro to ni gawas o gagapon. No? O gang test na gingon, nagpabuto man ka! Nawaran yung kabuang ninyo. O ni Agosto Bagros NBI, nga sila sa'yo mo imbestiga. Pagka nga baga ninyog dagway. Kamunay, involved? Mo join pagyod mo sa investigation? Kumo kay National Bureau of Investigation mo? Or nabuang inyong investigation?
1: Ayaw!
0: Paminaw na ito, may gala si Senator Alan Peter Cayetano.
2: XFM Katropa!
3: So, paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan?
0: Yes!
3: Diba? Tandaan niyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinitain namin si Senator Bato? Even assuming that we had the power to detain him. Number three, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila nung Monday. Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag ko lang, yesterday, sinabi po ni ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-iimbestiga sila. Baliktad ata, you should be part of the of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, ba't hindi kayo nagsalita? So paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Diba? Tandaan nyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS.
0: Alas 8:38. Correct. Pabalik-balik, ginaingon, even in an interview may gala sa telebisyon, ni Matibag, paano magpapaputok yung mga tao namin? Ma'am, iwala nga doon. Gab, ganapa ka itong video, Gab? Itong sa Bernice na itong i-play? Nga, gi-interview siya ni... Murag sa... Kuan to? Katong nga ilahan ni Claire. Isalot ragot na ba? Kung siya ingon niya, kanaman ito iingon niya. Ma'am, paano magpaputok? Wala nga ang tao namin doon. E ano ito ngayon? So si Matibag, numero unong bakakon gyud ini. Question na Matibag ha, bugado man siya, bugado. Question na Matibag, question. Okay, sino sila sa Citron? Amo ilaybil na mo ni ilaybil. Wa magun ingon, nangutan na rako. Bakakon dai ka Matibag? Oh, nangutan ako ha. Pangutana, di ba na makalaybil lang? Utana ganita. Utana ta kay... Ingon man ko kang... In a national interview, in national television, ingon man ko kang... Why in BI dito? Unya karon, gilaglag magkag-antikler. Si antikler may ingon nga, nagpaputok ang usaa, gumanti ang NBI. Di mo do? Ito ay NBI dito. Anahog kang bakakon. Mayang buntag ni Rubilin Bilyusino kaysa ka ni Gab. Ingon siya Gab nga, Sir, morning idol, guwapo. Pasig senior na po ni Gab. Sigaw.
2: XFM Katropa.
1: Direkto may narinig po kaming mga putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI?
4: Ma'am, unang-una, wala nga po taga-NBI dun eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI.
0: Awa, kabakako ni mo! Oh, sige, balik!
4: Pupunta doon na NBI.
5: Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms, Mau Aplaska.
0: Sige!
5: At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
0: Oh, wala magkasinabot sa script ang mga kurukungho. Tiyaw mo na. Oh, hayagan ang pamakat. Binuang ng inyo, no? Ingon imong amo, baya, gi-assure niya ang mga Pilipino. Di ba? Basigi blind sa ninyo sa BBM. Pero, di ba kumutuo may galag, presidente ka, i-blind ka? Kamu kuno bay? Kibasin ba, basin daig, sige mo kasuko ni BBM pero ginailad na din siya sa mga tao, ani nilang matibag, no? Nilang Francisco Bida, no? O ka na mga Alipores nga nagpalibot niya, mo na yun ay gaman karon sa Pilipinas, niya na yun sa BBM. Okay, busy siya sa iyang work. Masa pa'y work niya, pod? Busy siya, may gala. Sa iyang gimbuhaton, masa pa'y iyang gikabisihan? Di ba? Okay, firm man siya may gala nga ni-assure sa mga Pilipino nga dili, ug wala yung labot may gala ang gobyerno. O dili ito hinimuan sa gobyerno. Pastila, no? Unya karon mga igala, ingon si Matibag, Ma'am, paano nga kami magpaputok? Paano nga kami magpapaputok na wala ang NBI doon?
5: Ay!
0: Unsa garin?
5: Ay!
0: Nabugto pa na imong ngala-ngala unsa diha. Sige ni mong syaok.
5: Ay!
0: Ay! Nga gani gilaglag ni Auntie Claire. Usa pa ni may gala. Pag meeting ko mo bi bag-o mo magatubang sa balik ka, balik ka.
6: Sige, dahil
7: wala akong mga baril yung mga tao po.
8: Walang baril ang mga taga-NBI.
7: Opo, wala po.
5: Napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI.
0: So, duha ka makak. Unang pamakak. Wala nga ang taga-NBI. Paano kami magpapaputok? Iwala nga ang taga-NBI doon. Ingon si Matibag. Pagtingog ni Auntie Claire, ingon si Auntie Claire nga, naunang nagpaputok ang usaa si Mau Aplaska at gumanti ang taga-NBI. Ibig sabihin, nandun sila. Kailangan sa mega lang magpabuto nga 2 oras pikas planeta. Mulong mo mga hanggaw. Oh. Ikaduhang pamakak. Ingon mega lang Matibag. Wa ako na'y pusil ang NBI. Pili kong si Auntie Claire, nagpaputok, basig center gun gigamit.
9: Pinawa!
0: Basig, kuan gab, gatong kan, haso-haso mo yung gigamit. Single shot, double impact.
9: Ay,
0: ha? Kay, ang nauwawa na ni May Gala, o samot nga wa ni mo tuo. Actually, dili ninyo pwede inon nga, ang C-Nate magod, nagituyo magod nila. Dili ay, di ka kaingunan, wa kay iligon yung ebidensya na. Una sa tanan mga higala, kung tinuod pa nga walay NBI dito, mga katropa, dili ni magkasala-sala, o di ni mga higala magkamuritsing ang ilang script, tanawag, ikan sa presidente, kang Matibag, kang Antikler, wa masina magkasinabot. O niya, kini di ay si, sa DOJ, kay abin mo, kining NBI, under ni, sa Department of Justice. DOJ ni sila. No, dili ni sila under sa DILG. Under ni sila sa DOJ. So under ni mga igala, kang Secretary Francisco Bida. Por Bida, punis Bida. Kabalo man daw sila sa operation ato. So kinsa man yun na makak nila? Si Matibag, si Claire, si Bida, o si BBM?
9: Pinawa!
0: Oh, alas 8:44, Bulahan, gumikan kay na-secure ko no mga katropa ni SP Alan Peter Caetano ang CCTV. Doon na sila'y kopya o doon na po'y kopya mga higala ang kini mga higala ang ang among imbestiga. Ang nindot ani, kamo taga DOJ, kamo taga NBI, apil man mo sa imbestigahanan. Una, himuon na to karon nga benchmark. Kini mga higalang giingon ni BBM nga walay taga-gobyerno dito. Alright? Gi-assure ni ang katawhang Pilipino. No? Supporter man niya o dili. Iyang gi-assure nga walay mga NBI. Walay taga-gobyerno dito. Gitawagan pa gani daw niya. Sumuna itong panghawakan kay iyamang gipaniguro nga to sa mga Pilipino. Karon pag-abot kang Matibag mga higala, no? Unang interview, wala gi daw, no? Wala dito, wa puy pusil. Pero mayro may galang ingon, wa dito. Kadugayan nga na-establish ka na ada dito, niingon sa nga, wa pusil. Nya karon kay nagpositive man ni mga igala lagi sa gunpowder residue test. Nga nakapabuto man gid pud siya. Ya wa bang kahi nilugay armas na hitabo. So asa man ni siya dapat gapabuto sa CR? Ha? Matibag? Oh, ayan na lang nato i-appel si Claire kay makalawgaw na makalawgaw man gina si Claire. Ingon sa si Bida may gala, no? Si DOJ Secretary Bida, pur Bida sad nga kay bao kuno siya magay gala sa operation ni adtong Lunes. Sa ato pa, if naa ni mga igala wa magkasinabot, no? Nga kini mga igala pamahayag nga musumpaki dito sa assurance nga gihimo sa presidente, Dili ba nga angayan sa silang imbestigahan?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba maigala nga angayan sa imbestigahan kini si Matibag?
2: Bullseye!
0: Si Even maigala, si Bida? Pero lisod kayo, kuan, lahi kayo maigalan tirada ron? Tingala ko ba, dako akong pagtuo nga kini mga tawhana maigala mo na ni magbuot kang BBM. Kaya bisa maigala sa mga kapalpakan nga ilang ginihimo, maigala, di man siyong katanggal sa BBM. Manalita na si Auntie Claire. Kadaga nagbakat gihimo ni Auntie Claire, mga igala. Nalubong nalas kalimot katong ingon na hindi po sila magkaibigan ng Pangulo. Pero aghiman-himan na may gala. Gahag-hag tos prangko mabantaw si BBM. Tito pa itawag. Oh. So, bakak na to. Mga katropa, kasi kaya ingon na to. Auntie Claire.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ingon si Auntie Claire nga, ang nahuli ko no doesn't mean na aristo. Giusab na ni Auntie Claire ang meaning. Pero matinga ka, nga nung naapa na siya diha, may gala. Ngawa naman d'yo'y lami, paminaon. Kung nakasamot lang sa kapito sa Pilipinas, nakapasamot sa kaalingasa sa palibot, nakapasamot mga igala sa kainit o gwadyo, di giyod maka-unite mga igalag Pilipino ang tingog ni Auntie Claire.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero nga nung naapa man na diha, masigwa na po'y pakabana ang atong presidente, may gala, kay now you see, now you don't, mampun, lulubog lilitaw, mampus BBM. Ana ra nimo makita ang manghatag og bugas may gana tag 10 kilos. Dayon alsaal sa pagkahuman mawala na sad. No? Well, unlike ang digong sa una ba nga karong adlaw na adiri. Kita nimo duha ka tapok media. Bipiting actually mga igala pinaka busy ang media panahong digong. Diyan dala mo. Kamo kay mga igala sa Davao sa una. Manghinaot gyud bing di siya muuli. Nga naman dako ang trabaho na mo basta muuli siya. Kay bisag asa siya balita man. Nya kasapaan namin sa mo ang news desk sa National. Nya di bigay kuha balita. So, moabot daw si Digong na info. Moabot daw si Digong kadlawon adto sabi mabuntagan si airport. Pumaabot ni Digong. Karon kay murag pinili ra makauban media, no? Kadto kay bisan ay RTBM sa una, imbitahon man mi, no? Imbitahon man mga local media kung asa si Digong. Unya halos gyud kada adlaw laing lugar, laing lugar. Na putol lang to panahon sa COVID.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi naman kakalakaw-lakaw lagi. But before COVID, aperting haguan na mong panahon digong eh. Karon, ambot eh, makita na ko may galamay laman si Marcos mo. Kabantay mo, iparaw din nyo. Sa isa kasimana, kapila siyang pakita. Mga kaisa kaduha. Di siya mga mo-appear. No? Pagka ipit-ipit na, kaya wala to yung mga nahitabo sa Senado, di ba to siya mutunga? Asa na siya paingon?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8.50 na. Namatod pa ni Senator Alan Bitter Cayetano na secure nila mga igala ang CCTV. Dapat NBI and because ang inyong mother unit or inyong mother department is DOJ. Come on, duha. Dili mo angay mag-imbestigas inyong kaugalingon. No? Self-investigation inyong gusto? So, kisa pa mo gawas aning sadaan? Kamo? Di ba? Saan ninyo magpatuo na mo? Nga, tama yun yung gisulti. Nga ka mo mismo imbestigahan na. Nga ka mo sige imbestiga. No? O saan ninyo magpatuo nga? Kanang tama mo. Nga, ka mo ramay ka-imbestiga sa inyong sarili. Naturalmente, why tao may galang nasa maayong huna-huna nga mo inflict o kaugalingong sakit sa yung kaugalingong may galang lawas. No? Nobody in his sane mind would inflict pain ngadto siyang kaugalingon, maigsoon. Why tao? May gala. That he will throw himself under the bus. Iyang ilaglag iyang kaugalingon. Panahon si ipit-ipit. Gumikan kay ang natural instinct sa tao, survival. Ang natural instinct sa tao, mulusot, mahalag, maipit. Tinood ba na, mga katropa? Ay, tabo kang bato. Kung ikaw na adit to, be. Kay bawa ka may gala nga, anytime di ay pwedeng maingato ang Senado, would you still stay? Mangita yung kumamaagi, bahala mo diyan. Bahala mo diyan, basta mangita yung kumamaagi. Oh. Because in the first place, gipangayuan di ay mo og warrant of arrest, gikakopya sa warrant. Walay mahatag, nga nung wala mo'y mahatag. Ang pangutan na, nga nung si Trillanes na ikopya. Eh? Unsa di ay si Trillanes? Ang NBI walay mahatag dito, wala sila nahatag sa Senado. Gipangayuan silang Alan. pangayuan silang SP Alan nga taga-Emig Kopya. Kaya para pwede na muna ma-detain din eh. Kina at least na anang kwan. Wala man pod mo hatag. Pero nga nung may sariling kopya, si Trillianes... Samantala sa publiko, kung wala mag-present si Trillianes o kwan, actually ang nag-present sa warrant of arrest sa public, si Trillianes. Nag-confirm na lang ang ICC. Nga yes, it is from us. And then later on, may gala, gibutang nila sa wanted list si Bato. But human na, nga nagpasikat tong sigag mata. Nga, otro pong tulo ka simana, naglublob sa Senado sa una. Ay, nako. Ano natin yung atika? Alas 8:52 na, paminaw sa natos kay Tano, be.
2: XFM Katropa.
3: I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka. Maraming nagpo-push ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary Gilbert Remulla, ni Secretary John Vic Remulla, ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant-at-Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Pangalawa ko sinabi po sa Sergeant-at-Arms, of course, mabilis po to, so as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay ka agad to sa PNP at DILG. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka. Maraming nagpupunan.
0: Oras may galado na kita ay 54 minutos na pasado, alas 8, gab. Karon bago nabasa na ko gab nga naka-hook up na is bukid noon. Karon pa na ko nabawan. Alas 8:54 na ang takna magaygala sa buntag. Tawagi sa si Kuan be. Unsa ni? Tawag ato si katropang Rambo. No? Sa Senado. Eh mangutana ta karon, no, kun say katikaran dia kay karong adlaw man mag-convene magaygala ang impeachment trial mo nang kabudiha. Nga sige girali. Nga, Sara, litisin! Paghulat mo. So, gusto ninyo, karon da yun? Well, una, sana, nagalangan-langan ang inyo ang Secretary General sa House of Representatives. Ha? Ambot, ug nganong giingana na. Kadagan pa ninyong mga pasakalye. Tung ni Agi, gidesisyonan nila may galaan ng hapon. Giapas gyud ang pagkagabi may nangigala. Gipasa sa Senado dayon. Kining karon gibutaran nila may gala atong pizza 11 sa hapon. Gipasa nila 13 pas alas 8 sa gabi. Ngano man, wala na nanambong? Diba? Unya grabe mo makasinggit yan ang inyong mga supporter das dala, no? Sara, litisin! Gisugdan. Gisugdag, bakukang ni mga utok, mga gala. Ha? Paghulat mo! O, karon, mag-convene man na mga gala karong adlawa. Mangutana ta sa Senado karon gabi. Unsay tirada karon diya. Paliog ko kang katropang Rambo Labay. O. Alas 8:56 na may galantag na sa itong bagman na gumanuman. Ay mo kalimot mga katropa, kinanglan nga naka Shantown Plus Golta, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Maying buntag di ay sa itong mga katropa, Dris Bukid Non. Good morning!
2: Good morning!
0: Sa iluwa kaayo. Wala ko mapansin ganina kay naka cellphone, nakatutok naman ko sa akong FB Live Nya mo ginahimo na ko monitor so mga messages din anako dai mabasa. May buntag kaninyo tanan. Mga katropa nato na Mino diri maigala sa 101.7 XFM Bukidnon. Good morning dia sa to mga kaigsoonan na di maigala sa mga kapalingkihan, na di maigala sa mga kabalayan, na sila mga umahan karon. Nog asa man mo na himutang sa mga tindahan na Mino karon mga igala sa XFM maayong pagpanigay sikay ninyo. O ginaot nga na mo maigala sa kapiskay sa panlawas o panghuna-una. O kang grasya ang panalangin sa tulabaw nga magkagagahom, may mudan ag ninyong tanan. Mga katropa, mag-Santon Plus Gold ta, gumikan kay kini mga igala. Ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement nga makahatag na tumaygala ang healthy nga body o stronger nga immunity. Doon ay mangosteen, doon ay ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. Ag Santon Vitamin C, kining Santon Plus Gold, nindot ni i-partner sa Santon Vitamin C mga kaigsuunan, no? Kung may budget ka. Pero kung wala, okay na may gala ang Santon Plus Gold. No? Ako ang ginahimo kay tag-isa raman ako isa ka kapsula nga premium D3, isa ka kapsula sad nga Santon Gold and isa ka kapsula nga Santon Vitamin C, no? Ang benepisyo ni ana di na ta maguna-una nga madato ra mga kuana na butika. Dili. Ang benepisyo ni ana mga gala para sa imong kaugalingong lawas mga kaisunan. Ano man, si butika ba dahil ang mubaskong? Si butika ba dahil may galang ma-healthy? Si butika ba dahil ang malikay sa sakit? Dili, ikaw man. So, mauna may gala, no, ayaw kalimot diha, Santon Plus Gold ta. Mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar, nationwide. Alas 8:58 na, negative. Di mo tubag. Ngano ka, no? I-text ina nga sa XFM tago mo bukin nun. Mangayog report. Ikan sa iyahag. At kaya pwede man daw tayo siya matawagan. Malag maghangak. Gina-cancel. Basin og nag-interview unsa ba? Basin po, no? Sige, tagaan na itong chance. Tawagan na ito niya. Bullseye! Bullseye! Alas 8:59 na may galantag na sa itong pagpanag-uban-uban. Nan, sa duga pa na ito, mga igala, mga katikaran. Pulsuta na sila. Paliog ko sa paluap. Kay... ginainitan karon mga higala lagi kinis kay Tano. Na ay mga membro mga higala sa mga socio-civic group nga nanawagan karon nga dapat mga higala muna og siya for delicadeza ko no kay Pro Duterte ko no si kay Tano mga katropa. Pero ingon si Ridon nga dili man magmatter kung Pro Duterte unsa kay lig-on man ko no ang ebidensya and the evidence will speak for itself. Kana mga igala inabugado gina siyang panghuna-huna o kana nga rason ni Ridon pero overconfident lang pinawa. Ngano man nakaminos ka nang imong mga panyero imong isig ka abogado nga tuas pikas sa man nga nabay class A class B ana mas maayo ka kaysa nila o pareha man ka mo gitun-an nga balaod. Kung lain-lain mo gibasa nga konstitusyon, kana delikado. Kung ang imong gibasiya 1987 ng iyaha 1935, kana murag delikado. Pero pareha mo og pareha man ka mog civil code, pareha man ka mog penal code. Pareha mo kudal gibasa, pareha mo nag-take og exam. So ayaw kaminusin ang pikas. Makita ng katag sa pag-lay down ninyo sa inyong mga oral arguments ya. No? Sa inyong mga argumento diya panahon sa kini mga igalang kuan? Kini trial? No? Okay ba na siya? Inabugado na siya. May igalang mamahayag. Batod pa niya nga let the evidence speaks for itself. No? Bahala pa kuno. Hindi na magmatter kung kuan ba na sila kanang Pro Duterte on sabah. Basta ang ebidensya may igala musulti kuno na. Tinuod ba na mga katropa? But overconfident. Nga naman, kita na ka sa ebidensya speakers. Kita na ka na may ebidensya speakers. Kita na ka sa ebidensya sa defense team ni Bibi Sara. Wala. Ibao ba mo, may gala nga pwede siyang di mo tambong si Bibi Sara sa... kwan? Sa trial? Pwede siyang di mo tambong. Pwede ang iyang... kwan? Pwede ang iyang mga tao... mao mismo mga higala ay muri mo adto, defense. No? Pwede ba siya di mo adto? Bullseye! Bullseye! Pero araw sa katagbawan sa uban, pwede kayo siya mo adto. Mga katropa. Kay abogado ba yan sana siya? Anyway, alas 9:01 na, may galadag na sumuntag.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kinibahin na to, ganin yung may gala sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Nandilita sa pulso ng Pilipino, kinilagi ka ron, nga doon ay 167 ko ka mga pare ko mismo, nga nanawagan, may gala nga itaral si Bibi Sara. Itaral na dayon. Pagulat lagi mo. Diba mo kahuat? Kay kuno may gala, wala gi sila. So kulangan mo sa inyong evidence, kulangan mo sa inyong mga kung anong kumbaga muraman mo ni aksyon kabalaka ba nga Laas Kaitano no karon nang ila po mga galang tiradas Kaitano na po initan. Sige daw paminaw na to kap si sa atong pulso na Pilipino nanukad sa gawas katropang Larsan Yolar
2: XFM Katropa.
9: Mga katropa lahat na kamdariya sa may Puro Karig, Barangay Mangkilam, Tagum City. Alas ito ang pulso ng Pilipino. O ining oras sa mga katropa, ito mahinabi karon ang mga habal-habal drivers. Kabayan sa ito ang topic karon. Butang ito unahan karon dariya si Sir. Sir, maayong buntag, Sir.
10: Oh, buntag po.
9: Pangalan, Sir?
10: Jewel Gaas.
9: Kumusta ang pinabuhi, Sir?
10: Okay raman, as usual.
9: Apektado na ba ang pinabuhi sa ito ang kagubot sa politika?
10: Wapa? Ay, dagay na damay, Sir Roy.
9: Damay na yun?
10: No.
9: Sir, ito ang karon ko ag reaction, Sir. Adunay 167 ka mga pari o obispo na nanawagan nga itaral na si BP Sara. Unsa imong reaksyon ani sir nga apil lang ang simbahan?
10: Wala na sila hinungdan sir. Dapat magin sa tuwa, di mo magapilapil ang relihiyon sa oh. sa politika kay mogay na no ang atong pagobyerno na bahin. Lahi ang politika, lahi ang relihiyon, dapat dili sila magapilapil. Hayaan na to na politika unsa may tabo ni na ang relihiyon, padayon sila sila ang relihiyon.
9: Okay.
10: Dili na nila bo, dili na sila mo apil na kay Samok do, nga kasamok na.
9: Okay, sir, sa imong opinion ba sir, doon ay involved nga kwarta, nga nung nag-apil-apil na ang simbahan? Aning,
10: ana, ginino, sigurado yun kung nga na, imposible yung mga kayo nga nung, nag-apil-apil ba rin na sila, kung na sila nalahugan?
9: Oo, so, possible nalahugan sir.
10: Ay, na, natural lagi na sila, budawat yun na sila.
9: Ayan, sa imong tanaw ba sir, unsay samputan ani sir, nga nag-apil-apil naman ang mga pari o obispo, aning isyo sa politika?
10: Oo, ano lang kasamok na diha.
9: Samok
10: na gina sir.
9: Panawagan din mo sir sa to ang paggobyerno karon sir.
10: Aw.
9: O sa mga simbahan nga nagapilapil.
10: Aw, sa mga simbahan nga nagapilapil, iunahan ninyo nang inyo ang relihiyon. Ayaw po pagapilapil sa politika kay ang politika nagapilapil lamos kasamok. Samok na kayo, daghan ng samok. Ay, tapos sa to.
9: Sige sir, salamat sa inyo sir. So napatay ko out. Ikaw sir, sa inyo reaction sir. Adria si sir.
0: Kuno kay sir ah.
9: So, wala to katropa ato ang nahipos nga reaction gikan diri sa may barangay Mangkilam Tagum City alas sa pulso na Pilipino. Alas sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas katropang Lar Sanyol XFM News.
0: Salamat katropang Lar
2: XFM. Katropa.
0: Sa atong pulso na Pilipino may gala dress
2: bullseye. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cor.
0: Alang-ala may gala gani mulaban na sila diha nga. Kita ka tong malita gibitbit mga gala ni ilang Asidre og nilang kuan? Romualdez. No? Dito kwarta dili to kwarta. Kwanto fake news tong uban nga nagdag malit. Nay malita gibitbit. Pero kay bawo kang sud ato may gala. Kalis. Chalice or chalice ba to o basta gamit to simbahan. Abi nimo may gala isa sa pinakamahal kining gamit simbahan. No? Labi na nang kanang katong ako agab kita katong nasa sa ba box na ko. Kabaw ka tagpila to? Tag 7,000 to.
11: Pinawa!
0: Ay, dalay pakita kay mahay mo po niyang props ba? Di taganahan na naman. Gamito nun. Sa grado man guna. Gamito nun na simbahan niya. Bahap ka na sila. Magsutana-sutana pa. Tag 7,000. Kala ganing altar bitaw nga nindot kayo. Retablo ang tawag anak. Kana nasa tubangan magaigala simbahan no retablo ang tawag ana mga kaigsuonan kay bawo mo kinsa pinakadako nga kontributor ana kasagaran sa mga parokya o mga lugar pwera na lang maigala sa depende pare nga di mo dawat og kini mga igalang donasyon gikas politiko kasagaran mga igala mo donate anang minilyon. Minilyon ang kantidad na ha, kanang retablo? Kanang nindot may galang disenyo sa altar? Sa santuario? No? Politiko may galang donate, ana?
2: Bullseye!
0: Minilyon na! Depende, may galas kadakon. Kasagaran anak 20 million. Makaya ba na may galas sa mga tao lang? Dili. No, dili paigo ang halad lang. Siguro, kaya na pero tiguman yun na mga igala mga 3 to 5 years. No, gikan sa halad sa mga tao. Pero dali ra kay na ma-achieve, mga igala. Kung naay sobring mo abot, naay checking mo abot. Gikan mga igala kang congressman, gikan mga igala kang gobernador, gikan kang mayor, labaw na gikan kang presidente, the best kayo na. No? Kaya na magkalis kailang gamiton sa misa. No? Abay, barato na, mahal man na. Regalo man na, iregalo man na sa ubang politiko. Palitan na itong kalis si Father Onya. Nanay nakabutang sa ubos. No? Sa lubot na ba? Ilan ang paingriban nga donated by... Gabaan mo, ano yung kalaki? Donated by Congressman Kuan. Igana may galas pari. Igana sa... Ugmo ni Kalis. Igana niya, igisa niya, kanaon man na. Igbayaw niya sa Kalis. Makita niya si Lubot na ipangalan may galas Diyos politiko. So di na tamating ha!
2: Bullseye!
0: Pero lain na po na ng atong templo mga igalas pag-ampo. Ang mga ginunit gikas kinawat? No, kayo ba mo ingon, may gala? Ah, sag di lang. Bahala na gagikas kinawat, importante. Pamatay labot na, kay ilamang ginunit na, ihimo na lang ako sa Ginoo. Ako sa kong kabahin o kay baho lang kung may galang kinawat, di joke ko mo dawat.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? So, unsay inyong masulti niya na nga nahimo mong kabahin. No? Dili man siguro tanan, pero naagyo'y nahitabo, ana. Sigurado yun ko, ana, bay.
2: Bullseye!
0: No? Nga naagyo'y nahitabo, ana, may galang ang mga kurakot, muato ng simbahan, gano'n man, dili man na may gala para sa ilang kaluwasan noon sa. Para manggiyapo na sa pagpamulitika, gano'n man. I-announce man ka sa kuan. No, i-announce ka sa... kini magaigalang radyo. Naman na sila yung mga radyo. Naman na sila yung mga... sana, mga social media and something. I-announce ba ka... Labi na, i-announce ba yung kadya sa... Kuan? Kining simbahan? Nga... Si Congressman Kuan nag-donate atong palakpakan. So wala na, isa na sa pamaagi sa pag Kuan. Isa na sa pamaagi sa pag unsa ni? Pakita dito sa mga tao, kuha na ang Kuan. Oh, niya pa dili lang ni may galas Katoliko ha. Naman po'y ubang simbahan. Lahi sa bang pamaagi magaigsoon, ambot o giunsa nila kay wa man sila anang mga parties simbahan nga mga retablo, mga cross kan uban. No, I don't know, giyon sa nila paggamit. Pero daghang mga politiko ang naggamit sa relihiyon nga maoy hulugan sa ilang mga ubang kinawat.
2: Bullseye.
0: That's true. Og pait ka na nga kamatuoran mga higala.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Si Katropang Bong. Asa day? Walay cellphone? Ana? Ana sebe gesta may galang dagna sa buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang dugang pa din ni may gala sa itong pagpanagumanuman. Ako saan balikan. Ini mga igala mga viewers na ito sa Facebook kay Mang Luod, I mean sa YouTube. Kay Mang Luod din tao ni atong 700 ka viewers karon. No, si Marites Lubido, mayong buntag diha. Si... may uban din. Di naman ako mabasa ng uban ay. Good morning, gika ni Emma Luardo. Good morning, sir. Watching from CDO. Oh. Si Spearhead 250 katropa. Og dili membro sa NBI. Kato na dakban, ngano kung may ibalik sa tactical bag.

0: Isa na lang siguro itong pulso. No, para ma-maintain na to. Alas 9:12 na, dagdag na may galas buntag.
1: Pulsay. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Pulsay.
0: Magluod yun, Mr. Kondili mo, yaw-yawon sa BBM. Ah, kaday lang.
2: We.
0: Nga, we na. Nagkaroon. Kipasangin lang ni Sabay. No, hapa ito gab, si Kwanza di ay, si Ridon ba Ridon. O, paminaw na to si Ridon, mga katroba. Katong ingon na ginako ba nga, si Ridon, ingon siya nga, bahala na, o si Caetano, kuwan na siya, prusara na, bahala na. Importante, ebidensya na yung istorya. Tama ba na? Pero, murag overconfident lang ba kay, wa pa mang kakita sa ebidensya, wa pa mang kahikyad ding uban. Sa gusto ni mo nga, mubalhin na dayon, malubag na ang hunahuna sa tao, gumikan sa ebidensya nga, ebidensya ang madriyaga. Kaya ako makaingon yung kumahigala nga questionably magunang tawahan na pod. Unya, kisa pang ebidensya, kang Trillanes? Adili na mo wala. Ano mo, tuo ba ng Trillanes nga? Otro man po ng kanurahan ng iyahang kaugalingon. Sige, paminaw na to si Ridon.
1: XFM Katropa.
3: Kami pagtatangi kung they are supporters of the Vice President or not, no? Ang mahalaga po rito ang nagsasalita, yung pong ebidensya, speaking to the Senator Judges, no? So, I'm quite certain naman po, pagka ho na-restate yung pong mga previous evidence that had been presented at the House Committee on Justice level at makapag-open ng bagong mga ebidensya on unexplained wealth, for example, yung pong bank accounts, tsaka po yung unsealing ng BIR documents, tingin ko naman po makakapag-convince po ito further nung pong mga senator judges po natin, irrespective of their political leanings. No? So, yun po. Yun po yung pagtakbo at tingin ko basta nakabatay po sa ebidensya at sa katotohanan, tingin ko naman po makukumbinsi po yung atin pong mga senator judges.
0: So, ingon siya may galang, di na mag-matter, no, sa tanaw niya, makumbinsi ang mga senator judges pinaagi sa ebidensya. Kinsang ebidensya? Ana? Kinsang ebidensya? Tama man na. The evidence will speak for itself, mga katropa, no, given nga kana credible nga evidence. Natural. Ang aman pong mutuo ka may galang ebidensya nga binugdarang Trillanes. No? Given nga kana may galang ebidensya, katuuhan. Mangutan na ron, kinsa mang ebidensya? Naka-present na ba o ebidensya mga igala? Ang defense, wa pa gani. Wa pa kay, wa pa man gasugod ang trial. Mabitutong ingon si Sarah, ingon si Bibi Sarah, sige lang kay si Piato, si Piwi, si Chippy o kinsa ba na mga chichirya. Mailhan na mga igala during the Senate trial. Diyan ay paila.
1: Bullseye!
0: Okay, pwede lang patungahon diya, may gala. No? Pwede lang patungahon diya. So, okay lang kang Ridon, but mga katropa, kang kitsa bang ebidensya ang imong pasabot? Ang ilahar man pong ilang ebidensya mo ipasabot kay, well, in fairness sa iya, apil man siya, mga gala, kinis cookie sa mo asdang unya kay prosecutor man siya. Buak man ni may galas prosecutor, uba nilang Laila de Lima o Loistro. Okay? Paminaw na ito ning usa ka profesor nga kauban na sa Dinila. Kay medyo sumpaki ni siya. Ingon siya nga dapat yung kuno muna og si Alan. Si SP Alan. Ano man, gusto ka mo puli? Kasi ba gusto niyo mapuli? Di ba nang si Mick Subiri ilang gina kuan? Si Impos Kiko Pangilinan nga dili ko interesado ano eh. Paminaw na ito ni mga igala.
1: XFM Katropa.
0: Jacob.
4: Mas mahalagang punto ito eh, kasi, okay, anyway, yung sagot ko po ah, medyo tangential so valid connected, pero mahalaga na kasing masabi ito. I'm a very optimistic person, however, given my political training and experience, ang mga kaitanong mahirap pagkatiwalaan. Nakababahala yung nangyari nitong mga nakarang araw. nagkaroon tayo ng mga bagong artista sa Sirado, no? Na Quezo, sinabi niya, was under attack. That can be extended to include would or will be under attack. They can do anything to delay, to impede, or to totally stop the proceedings. We don't know what will happen. Kaya nga dapat nakahanda ang buong civil society. At any point in time, kung hindi na kailangan mag-mobilize sa tayong lahat, bubas muli, gaya ng EDSA 3, gawin natin kasi hindi mapagkakatiwalaan ang mga Kaetano at ang mga supporter nila na gumawa ng tama. Yan ang tiyak ako. Si Kaetano po, okay lang na on record ito.
0: Okay na.
4: Klasiko yan sa UP.
0: Huwag mo kaming idamay. Lumabas ka, magpunta ka sa EDSA. Huwag mo na kami idamay. Oh, masaya ang buhay namin dito sa Mindanao. Huwag mo kaming idamay. Anyway, alas 9:17 na may galantag na sa itong bagba na gubanuban. O galing oras sa ito, ganito may gila sa Sanchon Plus Gold. Mayang buntag, Tagum City. Mayang buntag, Bukidnon. Nakaroon sa itong linya, magkakasama natin ngayon mga katropa to give us an update mula roon sa Senado. Nasa linya natin na ngayon ang ating katropa, si katropang Rambo Labay. Mula mga katropa sa 99.5 XFM Mega Manila. Katropa mo sa balita, katropang Rambo Labay. Katropa, good morning.
2: Good morning, katropang
0: Arnel.
2: Arnel. O katropang Arnel, alam mo ba ngayong araw, no?
0: Yes.
2: Ay magkukonvene ang Senado bilang impeachment court, no? Ayon yan kay Senate President Alan Peter Cayetano, mamaya magkukonvene yan at pagkatapos ay magkukonvene ay bibigyan ng pagkakataon yung kampo ni VP Sara na sagutin yung impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Pero bago niyan ay mariing pinabulaanan ni Senate President Alan Peter Cayetano yung umuugong ko, yung matatandaan, yung mga balita na kaya umano nagpalit ng liderato. Diba, ang dating Senate President una, si Senate President Tito, former Senate President Tito Soto III. At nagkaroon nga ng change of leadership sa katauhan ni Senate President Cayetano. Ang umuugong, yung pinalulutang, kaya nagpalit, dahil haharangin yung impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Mm. Pero bilang patunay na walang katotohanan yan, nasa prioridad, nasa priority calendar, business of calendar. Ibig sabihin, inilagay na sa business of calendar at pinadalhan na rin nila ang kamara o yung mababang kapulungan ng Kongreso para ipaalam na yun ang prioridad nila na kanilang tatalakayin. Magkukonvene muna sila. Pero umuugong rin dito sa Senado. Katropang Arnel, no? Alam mo ba kung ano yung umuugong dito?
0: Yes. Ano yan?
2: Magpapalit. Bubulong ko lang, magpapalit daw ng liderato ng kamara, ng Senado. Ibig sabihin, yung sino president daw, papalitan. Yun yung mga pinalulutang. Pero sinasabi,
0: sino, katropang Rambo, hinaan lang din natin, ha? Sino umano ang sino ang napipisil nila ngayon? Oh, ibubulong na natin. Para hindi naman rinig.
2: Ibubulong ko sa iyo. Ibubulong ko sa iyo. Yung papalit sa kanya, yung sa katauhan ni Senador Francis Kiko Pangilinan. Pero hindi interesado si Kiko
0: So
2: Pangilinan,
0: yun na,
2: ang sabi niya,
0: Katropang Rambo, itago na lang natin sa pangalang Kiko Pangilinan.
2: Ayun, itago na natin. Oo, itago na natin sa pangalang Kiko Pangilinan. At yung mga umuugong pa, itago natin sa pangalang Senador Mick Subiri.
0: Okay.
2: At itago natin sa pangalang JDR sito, lalong-lalo na.
0: Naku,
2: itago
0: na
2: natin sa pangalang Senador
0: narinig nila
2: Loren Ligarda.
0: Katropang Rambo, naku, narinig nila yan ngayon dito sa Bukidnon.
2: yan yung mga pinatago. Yan ang lumulutang. Pero hindi pa malalaman yan, no? Maaring ang boto kasi ngayon, ang mayoriya ngayon, 12, dahil wala si Senador Pato de la Rosa. Pero pwedeng lumutang siya kung sakaling magkabutuhan. Pwedeng lumutang o pwede rin mag... pamamaraan. Pero ang mangyayari nito, kung hindi mapalitan, magkukonvene mamaya, alas 3 ng hapon. At after ng magkukonvene ang Senado bilang impeachment court, ay bibigyan

0: kita. Yan ang susuitin nila mamayang alas 3 ng hapon. Pag nag-confirm na.
1: Excited si ano eh. Excited si Senador Rizon Tiberos dyan eh. Di ba?
0: Oo. Sounds correct. Oo, yan na excited. Excited. Yan ang antabayan natin. Mm. Then, yan ang susutin ng mga senador. Yung pinapanggit mo, no? Na parang toga na kulay maroon ba yun? Parang kulay, maroon kulay, yung kulay nun. Mm. O parang maroon ang suot nila. Yan ang makikita natin ng ating mga... kababayan mamaya no antabayanan alas 3 ng hapon alas 3 ng hapon ay magko-convene ang Senado bilang impeachment court kung saan ay antabayanan ng ating mga kababayan
1: Katropang Rambo
0: yan, pag nag-convene yes.
1: Oy, may mga tanong dito sa mga taga Mindanao kasi alam mo naman ilan lang nakikita namin sa TV eh. Nandyan ba daw si Senador yung magkapatid na Tulpo nariyan pa ba daw?
0: Nandito. Kasi tanong sila bakit nagtatanong dahil hindi walang ingay, walang salita. Walang ano, mamaya malalaman natin magsalita. Nandito pa naman yung sina Rafi at sa Irwin.
1: Okay, kasi ang balak namin, ang balak namin may reklamo kasi dito na isang asawa na nahuli ng asawa na may ano, may dalhin namin diyan. Kung, kung mamarapatin.
0: Ay, yun ang binabanggit nila eh. Pagdating sa usapin ng mag-asawa, awayan ng mag-asawa, hindi dyan magaling yung brothers.
1: Anyway, pero, so Katropang Rambo, no? Yes, sa huli. Katropang Rambo, kumusta naman ang atmosphere dyan? Sa labas. Mayroon bang mga nagrarally pa? Ano na? Yung mga barikada natanggal na ba? Kumusta dyan?
0: Bago ako nakapasok dito sa loob ng Senado, katropang Arnel no ay mahigpit yung pinatutupad lahat ng media titingnan ko nandito yung pangalan at kapag nandito ang pangalan mo saka ka papasukin kung wala naman ay hindi ka makakahit na ikaw ay legit na media. Pangalawa, wala nang nagsasagawa ng mga kilos sa protesta no, wala na ako nakikitang mga nagsasagawa ng kilos sa protesta sa labas nitong Senado. Ang nandito lamang, meron ako nakitang tatlong ambulansya. Pagpasok mo man pa lamang dito sa Senado ay tatlong ambulansya na ang nakikita ko bandang kanan ko ikaw ay papasok sa bandang kaliwa naman ay makikita mo naman yung mga truck no kung saan sakay yung mga pulis mula sa NCRPO at Quezon City Police District yung binabanggit ng na merong mga full battle gear no walang tension walang nagrarally wala katunayan bukas yung gate ng ano maluwag hindi kagaya ng mga nakaraang araw ay talaga namang sarado yung Senado gate ng Senado at talagang mahigpit yung ipinatutupad na seguridad pero sa mga oras na ito pagpasok mo lamang mahigpit yung pagbusisi no tinitingnan ko talagang legitimate na media ka na nagko-cover dito sa Senado kung hindi wala ang pangalan mo hindi ka papasukin yan ang pinatutupad nilang protocol.
1: Kasi yung, nga kasi nga nung nakaraan umanoy nagpanggap na media yung totoo ba yon yung nagpanggap na media na taga NBI
0: yun nakulutang eh kaya nakapasok eh yung mga sinasabi nagpanggap ng media marami kasi dito kapag nagpanggap ang media o siguro yung papasok ka dito kapag nakapasok ka yun ang ano pero ngayon maigpit na kahit magpanggap ka pero kung wala doon yung pangalan mo yung listahan mo sa kanilang listahan
1: yung certified na yung certified na Senate correspondent diba
0: yan certified na Senate correspondence ka katulad ni Rambo Labay na correspondence ng Senado yan nandoon yon kapag nakita pa lang pangalan Rambo Labay ay correspondence ng Senado yan pasok agad dahil nandoon yung pangalan ko na naka-cover dito sa Senado.
1: Accredited so, ka, kumbaga si Katropang Rambo Labay accredited na.
0: Na-accredited na dito kaya labas-pasok sa Senado. Pero pag wala yung pangalan mo, talagang mahigpit kahit na ikaw ay lehitimong media, ay talaga namang hindi ka nagigakan. Tanungin lang natin yung kasama natin. Interview ko sana yung mga kasama natin sa yung mga sitwasyon na nangyari ng Biyerkulis no para at least magigita ng ating mga kababay ko anong nangyari talaga ka
1: pero at least katropang Rambo si nabasa ko rin si Senator Erwin Tulfo ay naghain ng magna carta for media yata yon

0: Yes, dahil tama yon. Speaking of Magna Carta for media, eh tama yung binabanggit mo si Senador Erwin Tolpo ay naghain nga ng Magna Carta for media para yan na dagdagan din, no? Bigyan ng protection dahil napaka risk yung trabaho ng media, kaya ay minarapat ng senador na magpasa. Ito yung
1: okay, Gab, naputol na si Katropang Rambo Labay. Tawagin siya o niya, thank you. Okay, pa-extrahon na to, pa-extrahon na to, kay para kuan po. Tayo bukay na to, pa-extrahon, no? Tawagan mo usab. Alas 9:27 na bigalan dagda sa tong bagbara ko banuban. Og ato ning kuan si katropang Rambo Labay atong correspondent mga igala sa Senado, no? Okay na? Pag dili na ba sinana po yung nanawag kay busy kayo na kay limang kag pila ka ka station sa tibuok Pilipinas unya manawag ta niya. Kabad-kabad. Tama-tama gina nga tubagonon. Sige. Eh maraming salamat ka tropang Rambo Labay, hindi na namin makontak. Maraming salamat.
2: Bullseye.
1: Alas 9:28. Kung doon na mo'y problema, maghihigala diha sa inyong mga nangaluag ng mga tornilyo, mga kanang dapat marinahan, panawag lang mo kay NBI.
3: Pinawag!
1: Oh. Panawag lang mo kay NBI. Makita mo ang ilang kuan. At tuwa niyo sa opisina nila. Sir, pwede may magpabarina? Ah, pwede may magpabarina, sir? Mag-drilling man, good make, magpalahos na mo ang linya speakers ba? Pwede na, panguta na sila. Kabalos sila, ana. Oh. Ambot lang og diri sa Davao Region, maiba ni sila mubangag. O sa Manila lang yun to. Nabutan mo siguro niya to address Davao Region. Andito lang, Megalas Manila, murag dagan silang sideline. Alas 9:29. Kani Gab, last na lang yun, Gab.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nanawagan, mga igala, si Senador, si Bangolong Bongbong Marcos, atol may gala sa kining graduation sa PMA. Ang iyang mensahe, mga igsoon, never cheat. Maraglain mano. Never lie and never steal. Ayaw pa makak. Never, ayaw pang, sa manang cheat, Gab? Bakak mga po na, no? Cheat. Kabit? Dili man siguro na, kabit. Kabit, daya na ba sa cheating? Pwede nga ka nang nangupya lang sa exam, na cheating mangya po na. Ilad na lang, ilad. Oh, lie. Ay, maglabad madaling BBM. So, ayaw ko ng pangilad, basta ayaw pangawat, ayaw pamakak, mauna. No? Muna yung misay, paminaw na to. Sige.
4: Remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction.
2: As you take your oath today,
1: never cheat, never lie, never steal, and never tolerate those who do. Muna'y mga igalay, mensahe ni PBBM ngadto sa mga graduates sa PMA. Regarding the message, wala ko isulpa ka na. Do it! Never cheat, never lie, never steal, and never tolerate those who do. But what an audacity coming from you!
3: Pinawa!
1: Really? Gikan sa imo? No? Di man ginato na malimod. Sige, di naman lang ta magkalimtan ay ani. Di man ginato na malimod nga gikan sa imong pamilya. Sa imo palang amahan daan nagagdako nagikawat sa Pilipinas. Giguba. Dagagi pasipadan nga mga katungod. Dagag namatay. Di ba? Magipanay patay kagamay anong patay sa war on drugs? Kadagag patay atong Marcelo?
2: Bullseye!
1: Tingala lang taron. Nga nung gato mga tawana, even mga pari, may gala nga grabe ka antay karo sa una may gala ka Marcos karon. Wala na eh. Ipang unsa day mong digo, ganun na antay Sara man mo. Day, kinangawat man ko si Sara. Ganun, napamatudan na day na to. Mutuo day mong abante. Ubi pare ka sa Romano Katoliko, mutuo kang abante ngan eskwela rag Bible ba? Unsa na? Asa nang seminary niya, eskwela rag 6 months? Unya kita sa seminaryo, dosi ka tuig atong giantos? Sure mo? Humantag philosophy, 5 katuig, humantag theology, 4? Mag-regency pa ta? Okay na na ninyo? Gitudloan ta nga, gitudloan ta sa seminaryo nga on a higher level of thinking atong tirada? Mo ganing, philosophy atong gipa kaon tag mayog filosofiya, metaphysics, pillow of knowledge, epistemology. Amo naman na siya, pillow of knowledge man na. No, ethics, philosophy of man, 1 and 2. Why nang gipa? Gipatuon patag Latin, patuon patag Hebrew, gipatuon patag Greek. Yung to, ora kang abante. Nunsa ka? Never cheat, never steal, never lie. Sa message mo ko eh. Wala ko problema, ana. But the person who is speaking, or sa tao may galang nga nag-istorya ni ana, wala kay moral ascendancy to do that. No? Never cheat? Sure ka? Never steal? Sure kang wagyo kay gikawat? Never lie? Wala. O kang Alan, mga katropa, di na ko matinga. Dong na ba yun noon? Gab, palayo kong sumpay ng isa diya. Sa una na naitabo sa debate nila, pagdagan pagka vice president. Una nga, si Alan, of course, no, being civil, kung manawag na siyang BBM, mga igala, ito bagon yun na. But remember, no, nga na ay mga panahon, gagabikil gina sila. Kani, paminawa na gud ni. Kay isa ni sa mga pictos cute kuya, gini mo pictos po si Alan. Tawa, paminawa ni.
2: Pusay. Kauban si Katropan Arnel Cortez.
1: Kani.
2: Pusay.
3: Kalimutan niyo to po ang mga pangalan namin, ang mga apelyido namin. At tignan ninyo anong record namin sa pagtulong sa taong bayan. Tignan ninyo kung gaano kahaba ang ating karanasan. Tignan po ninyo kung sino ang may talagang ginawa.
5: Pero yung sinabi po ni Senator Marcos na kalimutan pangalan namin, kalimutan history. Ito po tanong ko, inisipin nyo lang po, no, whether you're for or against
3: wala
5: him.
3: Wala po akong sinasabing kalimutan ng history.
5: Isipin nyo po ito, ha?
3: Huwag ka naman
5: can I have 10 more seconds?
6: Wait, Senator Gaetano, Senator Marcos.
5: Oras ko naman ito. Hindi ito martial law na may walang rules. May rules po dito, eh.
6: Hold on. Can we please request the candidates to speak one at a time? So thank you, Senator Marcos.
5: Can I have my 1 minute? O pati yun na nakahawin mo pa rin.
6: Senator Cayetano, yes, you can stick to the question.
5: Sabi niya, burahin daw yung mga pangalan. Huwag mo titignan yung dynasty. Ito po, tanong ko sa inyo. Have an open mind. If 30, 40 years from now, tumakbo po yung apo ni Napoles, wala siyang kasalanan sa ginawa ng kanyang lola, pero pera po ng lola niya na ninakaw sa inyo ang gagamitin sa kanyang campaign ads, sa pambigay sa mayor, sa pambigay sa lahat. No? So, ang dynasty po, meron talagang problema. Lahat po kami may problema sa dynasty.
3: Kalimutan okay. Niyo po ang mga pangalan
1: na... Sumunay mga patikim. No? This was on 2016. Ang bilis mong naagnas, Bong.
7: Pinawa!
1: Agnas. Nabulok pala. Ay! Bilis mong nabulok, ah! No, bata nun magkita naman, Gab, no? 2016. Kumpot sa bayon, pila si BBM ron? 70? Para 70 yata. Oh. So, but sa bayon, 60 na siya na nga tayo. Mo, bata nun pa siya na for a 60. Karon mga igala, kay mura na siya 80. Pero piti siya kang Alan pero may lagi. No, kay mo tingog man siya samtang mo istorya si Alan. Og matod pa mga igala ni sa Senador Alan kay Tano nga grabe, isa ka minuto na akong oras pati kana kawaton pa nimo. Ay, alas 9:38 na mga katropa ang Tagnas Buntag. Ay mo kalimot mag Santon plus Golda. Mga kaigsunan. Alright, ang Santon Plus Gold, babalit ka na bigyan sa Laguna Baga Butika sa inyong lugar nationwide. Para dyan na mahimo ninyo para matabangan sa niyamuang programa. Palit mong Santon, asa man mo na himutang, labi na sa mga taga-tagom, giyawag mo na mo, may gala. Palit mong Santon Plus Gold, kaya dakulig tabang, minti na ninyo. Kaya na mga bukol-bukol diha, o high blood mo, mga gala, o member mo sa media, pariya na mo, no? Member mo sa media, mo nang, ang pagkaon sa media, black rice. Ngayon naman, Gatrobang Arnel, media man siya, media. Media BTS.
7: No?
1: Muna nga, black rice ang among pagkaon din eh. Yung mintinado gini nga Santon Plus Gold kay para di kasikad mga igalang among pagka-media. No, among pagka-media bitis, di kayo ka-arte kay among sagangon daan, mga katropa kay. Di man pwede nga, anhan at tamanagang kung na nahiwi na ta. No? Kinahanglan may igala nga, karon pa lang, depensa ka na, mga kaigso na. Ayaw kumpiyansa, hugti ang depensa. Oras bye! Doon na tayo, 39 minutos na pasado, alas 9 sa buntag. Karon taon-taon, mabati ninyo ang programang Kung Ako, Ikaw. Kung Ikaw, Ako. Mabati ni muna unya, tulunan ni sila karon. Inami bagong hire. Gikan mga igala sa Puerto Rico, ni tabok sa Argentina, unya ni balik sa Brazil, nasaag mga igala sa Santo Niño mental. Ni atog kawa-kawa. Kadugay, napaingon na gistagong. No? Atangin ninyo ang drama to-toon. May gala nga Kung Ako Ikaw. Hinami bagong miyembro sa Gabi Group of Company. Gabinayot Group of Company. Kwani, sagol ni may gala. Puerto Rican og Sitsu. Pero nawalang buhok sa Sitsu. Alas 7.40 na yan. Sangan may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagom. Ang ugya po ninyong bata-bata sa kahanginan, higalas kanunay. Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko lang Diyos. God bless us all, mga katropa.
8: Busay, kauban si Katropang Arnel Cortez.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimo gi isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo syukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan diri? Sa imong tanaw di ko syukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Siya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kung problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Hoy, nausa man kang kasigim ang kagtungok. Galuya man ka. Abtig, oy. Exciting.

0: Ay, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Klaroho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Salamat kayo mga Marines sa inyohang pagpamina o pagpaabot, ha? Welcome sa pinaka gikaintapan nga programa diriya sa XFM sa Tibuok, Mindanao. Kini ang kung ako ikaw, exciting!

0: 하얗게 꽁꽁 띠깝까.
1: Well, mga maring, balik ta. Oiga, sige tak balik ani, mura tak panit sa siko anin galatihan ni mga maring. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Diri asa, pinakabago o ga pinakagiatangan nga programa sa Tibok Mindanao. Ini mga maring angkong, ako, ikaw, katropa. Live nga live, ikan diri asa studio, sa Studio X. Ako ni ang imong ex, ako si Maring Inday Erika. Dali guwapa, dali mistesa, pero dali makumpiyansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre ako, inspiring partner, karoon akong kuning isa, mga maring, hapaka. Ayan, so ako ang sparring partner, siya lang yung magpailaila, kaya malain na ba rin siya ganang makaminsyon tag di maayo, mga maring. Hala, inyuhan na ni.
2: Well. Mga katropa, kumusta mos? Ginamos.
1: Hoy, naiingon nga, ako nung tayo ilis-ilis, day.
2: Ay, ginalaban na to pag human maring.
1: Sure ka nga, pag simot ako sa imuha ganina, magbaho mo naging livestock.
2: Ang tubig lang nila may baho.
1: Ang tubig, di ay.
2: Kaya ginilang yapon ninyong iyaan sa kanuna yung panabang. Si Onya. Tiradar ya.
1: Onya, okay, saka, unsa imo mga tirada ron.
2: Maalang ko nga mas lami pa sa humbaw kinilaw.
1: Mao ba?
2: Ako ni bahala sa inyo, motilaw.
1: Asa ka lami sa humba sa Nueva Persa?
2: Oh! Atuan ang katilawan. Atuan ang matilawan karon maring.
1: Ang
2: matistingan na ito na karong mga panahona.
1: Ang humba ni?
2: Ang humba ni Kapita.
1: Ay, excited ako mukhaon sa humba ni Kap.
2: Basi, naapod sila yung karaming guplot.
1: Katong dito tano, kay grabe ka ayaw tanan na bulabog doon tanan ko. So, manginom mo yung tagkapi kay gitimplahan tanan ni Kap dito ag, kuha na, dumagan pag yun. Diba? But anyway,
2: tingala ko ni paring bubong kay dili
1: na naman
2: niya buian si Kapitan.
1: Actually, may ito kung si paring bubong kay gipahawa ni mo nga ma-picture ka. Naniingon siya nga, saan ako, interview mong buko, di mukha ko na niya, mapalayo ko.
2: Ano ko nga, hawa sa kagali mo, kaya mag-picture ko. Alam siya, nag-live ko, ay pagbuko.
1: Magani kayo, nanawag siya ang cellphone mo rin, naka-distance siya.
2: Timing kayo pagkatawaga kay Paribubong, ano?
1: Oo.
2: Napalong yung cellphone.
1: Ah, napalong.
2: Napalong.
1: Napalong?
2: Nitawagan ni Paring Nam, nasuko kay Dili Magulti.
1: But anyway, mga maring, hantod ta alas 12, ha? Grabe ka, special kayo dito ang programa karon maring.
2: Pirting special lang.
1: Kay dunatay kuan, dunay laing membro na sa bato ang na-recruit. Gikan pa niya sa bukid sa Sugbo.
2: Bago lang yun yung naka-pirma sa ato ang kuan.
1: Pero in fairness, maring, qualified siya. Kay dunatay dala doon ang mga atong mga kuan, mga tibak, mga brang, doha kabuang way laba.
2: Bingo kayo yung mga dala.
1: Oo, dahang kayo sa mga kuan.
2: Kapag yung pagsulong niya, paghatag sa form, itampiran na yun ni SM.
1: Sige, kuan na yun siya.
2: You're fired.
1: You're fired.
2: Usa man
1: yung fired din sa pikas. Mga maring, ha? Sugato na to sa Sigabo kaayong dito sa kuan tiya dariya ba? Dito ko sa Davao, mga maring. Kita ko mga langaw to na nga piang maring. Kamalo ba ka mga piang ang langaw ito alapit sa solid maring?
2: Oo.
1: Kaya sige ka slide.
2: Ano wala ba? Dagang yung tao maring. Wa may nanulat alagyan ni. Asa man nag-live ni eh?
1: Nama kay Itats. Nakiktaon niya.
2: Why mga comments?
1: Anyway, ito na welcome mga igalang pinakamalala nga mananap ni siya.
2: Kasi malala. La!
1: Kung mapaakan ka, ni, di ka abtan sa, di ka kakabot sa Bukas Center.
2: Seconds to play na maring.
1: Yara kataman sa San Miguel, wala na, mati orok na ka mga maring. Ladies and gentlemen.
2: Yes.
1: Daga na, gibugno nga mga Aribiano ni.
2: Came from Solid FM.
1: Master Inday Tanini.
3: Yes. Hello, good morning. Ay, mga Bayuta Warriors. Gino ako, hello Barney.
1: Ah, nayan gamay.
3: Kana. Okay lang.
1: Kana pa. Sige da, tingaw gid daw.
3: May pagsugod na ko diri no. Isa ka gamay kay mapagaw ang sok.
1: Isa ka.
3: Ana. Oy, greet sila ko si Bibi Barney o si Bayuta Princess Sangguko.
4: kayo, di ba?
1: Alam ka, Ken. Epekto niya atong mag binugnoay na muna ni Prisa.
3: Abaw. May pasensya na ba? Basa-basa pa kung buhok, no? Kaya nga, magkura mo po nag-sauna bat ba?
1: Mao ba?
3: Yes, dyan sa bat cave ni Kenneth.
1: Naligo ka sa likod, gibaklad ka ni Paribubok.
2: Uy! Masin na to siya ng bat cave to, Mare. Masin na. Paano man ito ang suglan niya? Ang portal!
1: Ang portal!
3: Kasi si Paribubong ba? Ikaw, Paribubong, ha? Last na lang yung cat. Diligay ko ni mo sudlong magmaligo ko. Ako may masunod na si mong kwarto. Mayroon mo ni kwarto si Paribubong kaya ang flooring wakabot sa kanupa. Dahil kay Chaka kaayo.
1: O, naka nakaayo ko ang dahil naka kayo mga nasalbar niya. Ah? Ito may nakagabatid ko mga panglipong, niya po ko nakahigda.
3: Diya sa akin ang guan.
1: Manibangon ko kay misamot ko kalipong.
4: Ayaw naman.
3: Oy, kato natulong kayo ko dyan sa iyang kwarto gani. Mga bayon, paminaw mo ba? Naminaw mo mga buanga mo?
1: Paminaw ko yung hindi.
3: Kapalo ko, grabe kayo dyan sa kanang kwarto ni paring bubong. Kaya, ang kuting dyan nagko kayo.
1: Uy, sakto siguro alam ka.
3: Pura mga alimango yun.
1: Di pa kaon siguro na ogwan. Di
3: ang bakit ang sok. Ay, naku. Ay, welcome dyan sa amo ang programa, no? Kami ang mga Bayuta Warriors / Team With Will.
1: Sinta kita ang mga official mga members sa Gabi Group of Company.
3: Yes. Sa mga Gabi Group. I-orient sa siguro ko. Ay, kay Maroro Mayasok.
2: Wala din kakabalo niya, play-a-play kanya, wala kakabalo.
3: Ingo naman si SM Arnel na drain ang kakay para di ka ma-stress sa Dabaw.
2: Ayos na may dama yan.
3: Ana mo lang ana mga nadunggan good nga. Dito na lang, drain na lang kakay para at least di na ka ma-stress niya.
1: Oo, gani nun. Hoy, gikan diriya sa studio sa XFM Tagum. Live ta karo babati diriya sa Mati City sa lugar ni Pikong.
3: Hoy, kaya si Pikong, ha? Mura o kening half human, half chucky doll.
1: Hoy, kaya ano sa diriya, kuya-kuyawan ko.
3: Ano man?
1: Kung saan, isipi ko mura mga predator.
3: Ay, ay mo pang inana ba? Makurata niya kong Pikong. Mabato ko rin ako, nakuwas alindana ko dili. Uy! Uy, Pikong ha! Ikaw! Hi, Kong!
1: Ang kaoba niya karon si si katropang kuan si Befa.
3: Yes, si Befa. Si Vicente Pichon.
2: Oy, Befa.
3: Si Pipa?
2: Befa.
3: Befa na siya.
1: Membro pa
3: sa Gabi. Membro sa Nasa. Aba, welcome sa Top Federation, no?
1: Og babati sa takaron diri sa lugar sa
3: Sasa.
1: Bisag ting init pero bugdaw nga lugar sa Bukidnon.
3: Oy, sa Bukidnon. Shout out ya kang Inday Marie. Siyempre ang si Cinderella. Pag iyan ba na nga, di sa kay guwapo, pero swerte.
1: Aba, kasi swerte si?
3: Si Junalo. Oy, shout out ay si katropang Bong Alvarez. Bahabaran ako si Laila Dilima. Laila, ikatik po ay pinabuli mo lang yung sock.
1: Oh, kinsa pa? Kinsa ba yung muna inundun mo natin sa bukid nun?
3: Si Kuan, kinsa pa ba lang na mga kinay na, siyempre si itong kanaong ni Manny Piñol.
1: Kinsa na?
3: Si Jonathan.
1: Tagadiin.
3: Hoy, kabalo mo na ni Jonathan. Sa tala mga reporter sa XFM, sarang yun akong kibilib man ay, sabi na mag-bypass na niya, mag-daob, mag-mariwala, sabi mag-una.
1: Hoy!
3: Ay, nako.
1: Live sa tang mabati diri asa
2: sa Jensen.
1: Aba sa Jensen.
3: Sa Jensen from Jensi.
2: General Santos City.
3: Di ba ni katalog ni litok ding bayutan ni kay malagpot ang mouthpiece yot.
1: Baka ba maguna sa gibisbisan? Kabalo ba ka na niya? Kanang sakto nun sa pamisbis ka ron.
3: Ay, makakita. Hey, Ate Daria, makakuha ko sa'yo. Basta Ate Daria ba? Makakita kayo ni Ate Daria, no? Mga katropa. Wala niya siya itong silingan naman sa akdaw sa ulang. Ano ganyan yung hiling kayo magkarga-karga ganyan mga sa mga silingan para mag-away.
1: Masubuan mo karga.
3: Ay, nako. Sige.
1: Og, siyempre mga mari. Uy, timbaya po yung mga taga-gensam si Mang Luod at sila ni Toto.
2: Ang ato ang SM na ha?
3: Oo.
2: Si SM Ruel.
3: Okay, siyempre, ang kuang kayo, buutan kayo nga. Katong last na to nga travel nga, wag yun na balaka ang tanan si Ivan. sa iban. Oo, nga. Nagsugod na lang daog pangitag ala kan after tagabi dito na napanan sila sa sa bilin.
2: Sentosa.
3: Sa Sentosa. Katong carnival ba sa to na pita sa.
1: Ganyan, ako
3: ka. Yung sa studio dito ba tong?
1: Oh, dito na
2: sa mami, sa mami man sila ato.
3: Yes.
1: Mau ba?
2: Sa mami return.
1: Malisog sa pangitao kaya ka man sa kanawang dito agod, mga
3: kamasun. Indeed. Anya, si, shout out sa lato niya si. Siyempre, ang Turco of the Year. So, ato ada si Uncle Ray.
1: Pwede mo rin niya.
3: Uncle Ray, bisig ato ka, Uncle Ray, ka. Ayahay na kayo, Mary. Bigyan na limang mangita. Oh, magkayo ko na si Ray. Kani mga kanahalan niyo, mga utangan pa, para yung wala rap.
1: Pero nakarin niyo mga kahan, nakarin niyo mga kahan.
3: Karon, ako pa negosyable pa may ni Uncle Ray. Oo.
2: Nakarin niyo, Gracia. Kaya naman, wala makasagwag one time.
3: Uy, kabalo ka. Naman ko kuy laki niya sa ubus.
1: Uy! Gisibot suloy.
3: Dingin mo ko dyan, di ba kung siya 150, 150, magod siya.
1: Dagko naman kay mahal, mga krudo ko doon, dagko na kayo mga singil roon.
3: Ay, masama na yung mga tagapan, masama na yung mga maligay ka ng mga krudo, yung ano, itas-tas mo na nila, magliso na noon kung painit sa kong tutunlan.
1: Ay, siyempre, mga maring, live sa Tamabati karon diri sa lugar ni Kuni Loy.
3: Oy, si Kuni Loy, si Lady Morina.
2: Sa San Francisco, Bayuhan. Yes.
3: Uy, kabalo ba mo ni...
1: Wala pa nga. Ano di ay?
2: Ano na di ay?
3: Igna sa ako ninyo. Ay, guys, ako ninyo. Talo-talo is ako. Kaya para may istorya ko.
1: Siyempre, ikaw na may unsan na itabo di anak. Kana-intriga lagi mi ay.
3: Ay, kulang pa inyong pagtalo-talo na ko. Anang...
1: Ikaw na po, tiya dari yabi. Yung toon na yung wakwakan eh.
3: Kabalo ka ni Kuni. Kabalo ka ni Kuni Loy.
1: Si Kuni Loy.
3: Tungod ni Kuni Loy, gibali na ang pantalan sa Cebu panulong nagsanras.
1: Gano di ay?
3: Para doon na lang kay pagtabo.
1: Wala.
2: Hoy!
1: Hoy! Nasiya, nasiya. Matuloy na si Himsog na kasi siya sa kabisbisan di ay.
3: Hoy, nanay si Kuniloy nag-hoy. Hoy, actually, kaya si Kuniloy. Mungin kaya ako, dito pa ako sa Pikastampi sa una. Mungin akong friends yun.
1: Mao ba?
3: Wala gin may, kwal gin may anan niya. Grabe kaayog yun. Grabe kaayog yun siya.
1: Si Kuan, sino may itibaya si Maring Ray, Ray Alinton.
3: Ah, si Maring Ray Alinton. Si Palangga. Si Palangga.
2: Hoy, ayaw pa nga na.
3: Si Maring Ray.
2: Ayaw pa nga na. Kaya narapag po si Palangga. Ayon po siya palang ka.
1: Nakalabay nga si Mara, napagatas daw siya. Kaya nikaon siya dahan ka yung balot, Marie.
2: Balot? Before siya nagbalot, nagbutong.
3: Hoy! Si Maring Ray?
2: Yes!
1: Yes!
3: Hoy, Maring Ray! Grabe na, nagbusagak ng agi anak, Marie!
1: Wala na nagkuha, wala na tubig sa nawasa
3: daw. Kanya, saan man lang to. Ang isa lang to, amigo niya nga, nagbangga ang... Yow! Lucy Oka Mirage. Ay, si Jonji. Si Jonji Librias.
1: Kinsa pa? Kinsa pa yung itimayaan?
3: Daghan. Sila ilang manager na si Ray Sarabasquez.
1: Si Ray o si Ray?
3: Si Ray Sarabasquez.
2: XM. Kinsa man ang Ray niya?
3: Daghan mag Ray ana nila niya.
1: Daghan si Ray ang XMI.
2: Kinsa yung nga Ray?
1: Na si Ray Pirarin.
3: Ray Pirarin. Si Ray Sarabasquez. Hoy, si Ray Sarabasquez. No, ako yun na siya regalungan po. O kanang kuan. Kanang girdle.
1: O sa girdle? Para mo unsa,
3: para mo iyak kabay po ng iyak hubs ko.
2: Ayun ka na, Maring Ray. Masig masukol siya.
1: Nakuha si Tia Daria.
2: Ano, masig? Masig siya naman ang tagaan.
1: Takay po na siya. Kaya muna na siya.
3: Ayaw, kaya danong ko din sa slaughterhouse. Danong ko din sa slaughterhouse. Palapa ko din mga live. Ipalive po ko din sa slaughterhouse.
1: Ipalay po ang Uyotay.
3: Yes, ang Uyotay.
2: Marami naman na siya, oy.
3: Marami na siya si Barney.
2: Hindi na ka mag-girdle dahil marin. Ha? Ikaw na, hindi na ka mag-girdle.
3: Ay, buntis ko, oy.
1: Kasi may kapuan si Imuari.
3: Mutsuloy, si Mutsuloy.
1: O, dali arabad, oy.
3: Bukay na magod mo yung Mutsuloy, oy.
1: Bukay na din mo, ana niya. Oy, kabaw ba ka marin? Kana si Mutsuloy marin? Paspas ka siya mo tindog marin. Basta na yung abot marin.
3: Oy, grabe ka na. Magyatagan pa dyan kayo si Mutsuloy.
1: Mau ba?
3: Pwede ko niya bigyan.
2: Lahit na mga yung talang.
3: Alay na ka Mutsuloy kayo ngunin nyo.
1: Lahit mo ang Mutsuloy.
3: Saan mo na?
1: Alay mo na ang Mutsuloy. Kaya dali sa tigpakay sa mga tubig dahil.
3: Ako ba?
1: Sakto ka isang barong.
2: Huwag na ganun yung sir, nga itong tubig. Wala na si Botoloy.
3: Ama. Sige. Sige.
1: Og siyempre, Master Inday Tanini, ato sa itimbaya, o sa kamayong buntag ang mga namati karon diri sa Tagum City.
3: Yes, ato mga constituents na diri. Ang mga, siyempre, mga Bayuta Warriors, ang mga kwan, naminaw sa sila, ay, ang mga staff and crew ni kwan, konsihal, Leo, asala ka na ganing kwan?
1: Si kwan, si Cons Leo di
3: ay. Yes, naminaw ang iyang mga kwan diha, mga kinain.
1: Basta di makakuha mo din makapa-hairstyle tadi ha.
3: Pagpaliban sa siguro

0: Cortez, ano?
1: Si S.M. Arnel Cortez.
0: Sige, si Arnel.
1: Si Arnel Cortez.
2: S.M. lang
1: di ay. Si S.M. o si G.M.
0: Nabaya ka isama rin. Ito yung sa gawat mali. Kusog makain ng programang Bulls Eye ba?
1: Anya.
0: Nakaanan siya. Ay, saka na. Minaw ko ano yung X.F.M. Minaw ko niya. Tiba, minaw ko ni Ruel Cortez.
1: Si Ruel Cortez. Ay, si Ruel. Si Arnel Cortez, mga katropa. Pwede siya, mali siya ang uyuan ni Ann Curtis.
0: Hoy, lahi ang spelling si, dahil.
2: Ano yung papa? Kinsa sa man?
1: Si papa. Si Kuan, Riz Cortez. Ay, ako. Sige na.
0: O, siyempre, mga maring, kinato ang intro pa lang. Hatubi ka nato sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes!
0: Ano mo kasinatian sa Santon Gold Coffee Mix?
1: Uy, bongga kayo, no? Kaya kamalok ka dito sa Dabao ni Kuya Cardo. Mga kinaginainom na mo, mga bayot ay.
0: Ay, mga ubadi ay?
1: Yes!
2: Kasi may naadya sa Santon.
0: Kapila po, kasi siya mahurot niyo sa kaadlaw dahi.
1: Upat, bayot niya. Kamalok ka kasi, kasi ganahanak mo lang Santon Plus Coffee Mix. Kaya na siya, glutachoni. Ah, glutatayon di ay.
0: Mga ba di ay?
1: Oo, ana.
0: Og, napod.
1: Nakakaisok.
0: Napod sa ikulyajen.
1: Kasi, oh, kala si ikulyajen.
0: Kala si ikulyajen. Mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga parmansig butika. Ang adolens mo sa inyong mga lugar.
1: Ang script. Ang siyempre dito sa mga...
0: Ayan ang atuglayo, kayo paakan mong iro.
1: Oh, yes.
0: O, mapalit sa ni Master, di na sa may kaabasaha daw, Bidya.
1: Be, asa na, be? Hala, oy, dili... Oy, mapalit sa ni siya sa kuan, oy. Door 8, first floor, yeah. Rin sa may Central Bank. Central Building. Door rin sa... Kanya sa Mr. D.Y. Ganit pa, minaw, ragod mong duha. So, palikula siya sa palingki. O niya, kana... Isulti pala ko ninyo?
0: Oo.
1: Kanigyo, dinitalye ka lang. Para ko nag-report ano eh. Hoy, mga bayot, kung gusto mo mabalik, hanara na sa door 8. Paminaw mo. Door 8, first floor, M Central Building. Doon na sa Mr. DIY. Palikol sa palingki. Aha, siyempre. Diyan sa Gunter Road, Barangay Magugpo West, Tagum City.
0: Yeah.
1: O niya, anak ka rin doon. Ano na kayo? Napagod din siya ay libre nga free chick-up.
0: Wow. Diba?
1: Isa man, bilihan sa...
2: Nalimok ko ito maring, libre nga free chick-up.
1: Yes, wala pag yung say line of choice. Wala pag yung line of choice, Ana.
0: Uy, klaro na, kanami na ba si Doc CJ karun?
1: Uy, ala, uy. Si Doc CJ, hello Doc CJ. Kanami ko na Doc CJ. Okay, kanang plat-cake tiyan.
0: Mo ba? Yung sa kanan niya, nakita kay...
2: Imo naman ang hilig ang mga six-packs.
1: Kanami ko, Ana. Uy, si Kaplodi!
0: Nagtanaw si Kaplodi.
1: Si Kaplodi!
0: O sa
1: may ingon niya. Pastilan ang mga bukton.
2: Sumunod yung mga bakto na rin, ay!
1: Mama, nindot lang ganyan siya, kap, among bokton kap, kaya pwede man siya imog palo-palo.
0: O, dito maglangay, mga maring, oy, siyempre, mga maring, ha, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, gawa sa mapalit niya sa ato ang mga, sa Y2 It. Kaya nahot na naman ang mga taga-DO It.
1: Aso sa Y2 It na, kay, ano na Y2 It man, kay?
0: Dito no. Manggikan sa DPW It. mapalit sa to ang Yes to Health Clinic sa Tibuok, Pilipinas, mga maring, ha?
1: Yes.
0: O, kamaadto mo sa inyong istasyon karon sa XFM niya. Pangita mo dito sa mga produktong gigamit sa Yes to Health. Sigurado makakita mo diya kung wa gani. Kasabi sila.
1: Kasabi sila. Ah. Kaya siyempre, madong karagino sa inyong katupa station.
0: O, dito maglangay, mga maring. Welcome sa tuang Tila Greetings! Ayan, so nga to ang Tila Greetings, mga maring. Alang silang kasayuran, gumawa
1: yes.
0: Niya itong tuig 2022.
1: Yeah. Lagi na siya yung trivia.
0: Oo. Yeah. O niya, nabuong ka kasama sa mga balay sa Putsukan. O garon, so...
1: Dala sa Dabao. O niya, dito na nagsugod ang stress.
0: Yeah.
2: Ayaw, kakibig gamaya na si mga problema, oy?
1: Marami kayo nang hawa ito kay... Nang iwas mong mga stress.
2: Wala na magiging problema diri ba? Ikaw kini dala diri.
1: Stress sa trabaho kasi siyempre, kuan magunta live din sa broadcast di ba?
0: Sakto.
1: Para enjoy na nato. Oy.
0: Enjoy lang. Text kamo sa to ang text line 0966309569. 0966309569. Dili ka mo comment sa to ang Facebook live. Live ta karon sa Facebook sa XFM 107.1 Tagum. Live sa XFM Mati City nga Facebook page. Og live sa mga maling diri sa XFM

0: Real Santos City Facebook page, mga maring, ha? So comment mo diha, mga igala, o di ba ka i-PM sa to ang page na to, XFM 107.1 Tagom. Aron nga ito mabasa inyo ang tila greetings sungod kay among mga dila karon diri awa dili gid mo sapid ni.
1: Yes. Bagong bait, bagong bait maring.
0: Actually maring katong Biyernes, Sabado, Domingo wala man kay magamit ya kung tila maring.
1: Kay, so baga-baga na kay na maring.
0: Baga na kay ni maring kay masuko naman si maring gangga. Muna karon maring ato na gilin suwayan. So ala comment na mo diya kay ang ato ang tila greeting sa Tony Canato sa Turbo.
2: Aha.
0: Ikaw, unsay mo ang kuan sa Turbo, mas okay.
2: Matod pa ni, nagtanaw man si, ano, nag-missis mas ako si SM, system manager sa Cebu, si Sir John Lee Viking.
0: Mauba.
2: Ano ginagamit ko dyan niya, labi nag-mag-event siya. O niya, magtrabaho, anang, siyempre, damagin yung mga times, kakahags naman kayo ang mga bodybuilding, di ba?
0: Oo.
2: So, kailangan gina siya o ganang pangpalaski. Hindi lang sa lawas, kundi li sa kanang, kanang, siya tawag na kakwan, kanang, sa, kita lang sa, kanang, sa baboy, didariya, kanang,
0: sa, kwan ba? Asa ba na? Asa na?
2: Pangpagahi sa tenderloin.
0: Aba.
2: Oo. So, kailangan ginaw, im nang ginag turbo, kaya ang turbo, 5 days ang tama yun.
1: Just 5 days?
2: Grabe.
1: Pero wala pa kamasayon.
2: Masaman nga.
1: Ang turbo.
0: Ang turbo?
1: Nga matod pa ni Loy.
0: Oh, si Connie Loy.
1: Connie Loy.
2: Si Connie Loy.
1: Nga gigamitan yun sa driver sa bao-bao.
2: Aba, apin ako, gigamitan na siya. Nga pangwangi, daro-daro na siya.
1: O si Daro?
2: Kaya magdadaro, biyablido ato.
0: Daro di ay?
2: Yes!
0: Sito lagi ka ay.
2: Masipin.
0: You are so very updated.
2: Alangan, makamalo. Tsuko ka, gimisis biyas ako sa keks. Tingnan mo siya sa keks nga. Ayaw si chat-chat, ha? Sa din
0: yung lima? Wala ba ka itong nag-kuanta ma rin? Nag-ilnido palawan ma rin? Samtang sa kasakay, kakayak mo ni Kelvin.
1: Ay, kakayak mo!
2: Nagkinayakay mo, sila kay anak.
0: Nagkayak po sila ma rin.
2: Silang duha.
0: Oo, nagkayak po dito. Kasingit-singit ni ma rin Kelvin dito. Sila anak, hakap sa kusong kamera. Ay, kasakay po sila sa kayak ma rin. Ay.
2: Mo ba?
0: Sana all nakakayak.
1: May pa sila na rin. Kaya nga ito ang nahulog.
2: Kami dumang ay nagkayak maming doon ni Bayutan eh.
0: Naonsa?
1: Nangahulog man mi.
2: Kaya bumi. May galing ang mga nagkumigtiyan.
0: Si Lutaura.
2: Kay, Lutaura.
1: Kaya kung gagmay migtiyan, nalumos na yun mi.
2: Yes.
1: May galing ka na si Paringgam, itabang.
2: Ang sinang tawag sa ito?
1: Si Paringgam.
0: Si Paringgam.
2: Kabalo ka si Paringgam. Dili man na ni mo kay mga tinabangon. Mag-yun na siya sa una pa. Katong, katong time, ito hindi patas tagom yun. Grabe na siya kapatid na bago. Ay, lako.
0: Sige lang, pigato ng tilaan niya sila karon.
2: Sige,
1: okay. Paspas kayong oras, Maring.
0: Tilaan na ito sila.
1: Ato sa mga pangani, ito na human itong bao-bao.
0: Ano pa di ay?
1: Oo.
2: Sa itong bao-bao, pe.
1: Kabuloan driver nga.
0: Bao-bao, Maring. Ako'y nasundan, Maring. Bao-bao, Maring ba?
2: Anya.
0: Paingon diya sa mati niya. Kaya diya sa
2: badas. Kani may istorya, maging ato ni Maring.
1: Sa badas.
0: Pag-abot sa badas, Maring. Kayo ni atras mo ng bao-bao, Maring. Ninaok ang driver, Maring. Gawa mo sa ilaing bato diya, Maring. Kayo mga bato diya, kay mga pulpugon man. Ani hapa siya maring?
2: Design.
0: Hapa ang driver sa babao?
2: Ano ni hapa mo siya maring?
0: Ibangay niya ang tabadido niya.
2: Hoy! Tungod sky na ka?
0: Ay, nang sa turbo.
1: Oh, tanawa.
2: Gikalso?
1: Gikalso!
0: Maring kay namin.
1: Eon ana kaligoon ang turbo.
2: What the heck?
0: Namin ang sunod maring. Namin ang sunod maring. Naisunod nga na jogging nga babae mo. Hindi sa barod ako kaya siya o ka ng telescopic maring. Hamis ka ayo.
2: Hamis
0: ka. Sa taon niya nga yakan bitaw niya maring ang katong...
2: Atong magibangil nga daba dito eh.
0: Ano ko tong diver nga? Apo po. So, dako kayong tabang ang turbo, Marie.
2: Yes.
0: Nakabaw ba ka sa turbo? Tungon sa turbo, dahan kay mga relasyon nga nabalik ang yung kahimsun.
2: Aha.
0: Kaya ang dating nga maglugos ako sa karun, kaupat naman.
2: O niya, adili lang na Marie, no? Ang mga asawa sa una kay Kimpi nang nilakwan, pag nakaturbo ang bana, nagkaangkaang na.
0: Oh, dabis ka ay na siya.
1: Kaya piyawa bana, no?
2: Murang na ay permindi, na ay batirol sa ganghaan.
0: Murag, kuhan, murag security guard.
1: Unsaan na lang itong mga tabarino yung murag whites?
0: Ala, o di na ito mga...
2: Ay, nasa mo patuli. Kala mga tabarino yung... Kala mga tabarino yung mga murag whites. Ay, nasa mo patuli. Kaya mo sa mga tagakamay, ganyan yung ito, di patuli.
1: Makuhaan.
0: Di mo naman. Makuhaan mo na sa marine daw, pero nipper daw ikuhaan daw. Nipper ang bayiro ng nipper ba?
2: Kasi magtuon mo na ingron.
0: Rekot sa ka, ako tikwal. Mga maring, alas 10:32 yes. ng ating oras. So, kining orasa mo, tila na ito, mga maring. Kisa naari ako ron.
1: Ang atuwa na nga. Hello, siksilagin lang si maring Erika ay patila ako. Ang ayan kay ka maring.
0: Ayaw doon pag-anak.
1: Si Alvin Guok.
0: Ay, si Alvin Guok ba? Ayaw siya pag-anak Alvin Guok ay... Kano sa aman?
2: Magpatila, ginay ka. Magpatila, ginay ka, maring Erika.
1: Pag ingon pa si El Rendigin yun, anapod siya, present ang mga membro sa Gabi.
0: Ay, present ang siya. Anyway, kisa pa'y naaari ako.
1: Ang ambisper ni Kuan, eh...
0: Kinsa na.
1: Iniinday.
0: Kinsa na.
1: Si... Si Katropang Limwell.
0: Aba, si Limwell Ukay.
1: Nana rin si Inday Tanini sa Tagom, Katropang.
0: Kabalo ba ka na ni Limwell Ukay, Maring? Master Inday Tanini. At dumito sa katugan ni...
2: Asa ka na si Limwell Ukay?
0: Taga Bayugan.
2: Taga Bayugan. Kod mo na siya ka nang si Limwell Ukay.
0: San Fran.
2: Sa San Fran. Sa mga Pilip, mga side rin, gikan rin pala sa mga 3 smell o 2 smell.
0: So, bahal naman ang crudo, mga 5 mel na.
2: Mga 5 mel. Sige.
0: Kabal ba kanila Limwell Ukay nagdito mi sa kuan katugan ng asa gitu tiya dariya katugan ng lugar nga sa katong
2: dayon mga asa
1: pero ba
2: ba
0: katong gibipihan si Bricks ba sa nga lugar to
1: asa ato
0: kay na kay sila ato mga hadlo ko ang mga sakyanan
2: asa good
0: sa, ay, sa Ocean Park.
1: Klaro ang ano naabot ang mga sa Ocean Park.
0: Ocean Park. Ngit-ngit na kayo.
1: San Francisco ba yung ganun nga itong isgutas?
0: Si Limwell Ukay, ngit-ngit na kayo.
2: Onya, onya. Pisuriyan ang bayot.
0: Dari sa kumo baktas, ay dari sa kumo magpaabot. Hoy, nagpahayong maring.
2: Ha?
0: Nagpahayong sa taligsik man.
2: Onya.
0: Sus, kay mga doha ka oras na mong gibiyaan. Pag-abot na mo dito sa, oh, naragyapon sa dito.
2: Huwag siya ni hawa?
0: Kasi magpahayong nagyapon siya, maring.
2: Wala, oy. Ano ka, no?
0: Nanhiid din siya mga hamis o mga telescopic, maring.
2: Uy! Onya, nakakita siya. Nakakita siya.
0: Aka na ang telescopic sa Turko.
1: Ayaw ba? Napo na yung Rio, si Jules Marvin. Uy, nang... Naalag si Jules Marvin di Recordero. Siya rabay kabutang, siya rabay kataod na niya ito ang...
0: Si Marvin
1: si Marvin, oo. Ano si shoutout kang idol, labi na kang idol Totski. O kay Totski Katalya Uling.
0: Aba si Totski.
1: Uy, asa ka rin karoon sila di ay?
0: Uyaw ka na si Totski.
1: Parang naano sila sa matin siguro sila?
0: Maubatid siguro na sila ang bisitaon siguro mga maring.
1: Huwag nalipo kang Ate Josepina Tinambunan. Good morning mga katropang beauty.
0: Aba. Salamat kayo.
1: Shout out lang ko dire sa Malaybalay City.
0: Hello, oy,
1: happy man Monday, God bless.
2: Ah, ikatari bayutan ni ay.
0: Sa mga taga Malaybalay.
1: From Tinambunan family.
0: Aba.
2: Aba, baby. Hoy, dire ang patila dire bi.
0: Kinsa na?
2: Ay, ang patila pon si Ana Shupaw o si Ruela Dumantay. Okay, siyempre, ang mapatila pon si,
0: si Herbert Ruel.
2: Dondon.
1: Si SM ang guna, oy.
0: Mapatila, sab.
2: Mapatila, sab siya, uy.
0: So, tilaan siguro ito lang si Isi. Apilang si Ma'am Evelyn.
2: Oo. Okay, siyempre.
1: Ay, kabalo pa kayo si Ma'am Evelyn? Yan lang, best friend.
0: Oo ba?
2: Uy, kaya si Ma'am Evelyn, salati yata ka. Layo ra kayo ng umang mga babae na kulabdan sa kasikatan ni Ma'am Evelyn.
0: Kanyan to. Usan tuiga na?
2: Yes, si Ma'am Evelyn.
1: Asan mo tuiga? Kayo,
2: ha?
1: Usan tuiga?
0: Usan tuiga na?
2: Ma'am Evelyn, i-PM ragot po sa katuiga to season kay Ma'am Evelyn.
1: Ayaw!
2: Oh, unyak, kabalo ka mo na yung partner ni Kuan. Kato na nga brunta, nakato ta sa Singapore. Ni Sir Bambo.
0: Aba.
2: Oh, mga sigup, kuan nila, Team Sigupan.
1: Saan na siya?
2: Sigupan ba? Mahala din siya nga, anak kayo, sigarilyo na, Sigupan ta.
0: Ay, nako, mga.
2: Ay, nako, mga people, mga my friend. Nalapod rin
1: siya, oh, kay Lia Manalaysan. Good morning, mga madam. Oh,
0: good morning. Aba.
1: Madam, Madam naman yun eh. Grabe ka dako ang mga abaga mga maring. Si uy. Lauren Sardin.
0: Ay, alam mo, pag-anabi kay ingini na maginiya mo ang mga abaga.
1: Anak ko, oy, ang gabi nga si Donix.
0: Si Donix. Anak,
1: hala, dungagan na po. Nadungagan ang mga gabi. Kaya na naman si Indy Tanini.
2: Oy!
1: Oy!
2: Ayaw mo pag-anaba. Oy, si Kuan, magpatila sa ni si Kuan. Nancy Camilo. Hola, sa mga oy. Friends ni Erica og Daria, good morning.
0: Oy, pariban. Silaan siguro nito na sila. Oy.
2: Oh, magpariban lagi daw mo dito sa kay Kuan. Oy, asa, kay Leo Rivita. Ta. Kay ni Kuan. Hala, oy.
0: O sa'y Leo Rivita.
2: Taka na magbangag, te. Si Jessie Land Guno, good morning.
1: Namay, nadalagin ang pants ni Kuan din yan, ni Maring.
0: Okay, sana. Oh,
1: ano siya, oh? Oo. Bura naman kag si Kuan. Kuan. Si Biti Lapia. Master.
0: si Bitte Lapia.
1: Mura na siya si Bitte Lapia.
2: Ay, lako.
1: Ana, si Kwame na si Dolores Reyes Roy.
0: Aba.
1: Oh, iyahamin na yung mga tao ni.
0: Pero ito po, itibaya si Ma'am Acaso, di na sa may pagsabangan, maayong pagpamina, ah, ma'am.
2: Ay.
0: Maayong pagpabuto-buto sa imuang radyo.
1: Ah. Tingin mo nga po si Lina nga, si Jaislan Guno. Good morning po.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Kang El Rindigin yun sa Anyo Corilla.
1: Yes.
0: Kang kisa pa itong kabawa to. Ay, nakalimot ko din sa mga silingan.
1: Kana, i-shoutout po na ang mga taga Anyo Corilla.
0: Mga taga Anyo Corilla, mga Marie.
2: Oy, shoutout lang ako, ikakaw niya nga. Kuan si Pedro Lagumbay.
0: Kanang
2: si
0: Vice,
2: John.
0: Kanang Vice Mayor diha.
2: Oh, kanang Vice Mayor diha nga kuan sa Kanabulanon.
0: Imo din eh, gagaw di ay.
2: Gagaw mo kuna ako na siya. Talawa na ko. Lahilahi bigda ko eh. Kay Puerto Rican mo ko nasagulan na Bulanon.
0: Bato na kay Mrs. Holmes at sa'yo. Ako mo naghinabi siya ka na.
2: Yes. Si John Lagumbay.
0: Si John. John.
1: Si John.
0: So, dire na mo. Dila na siguro ito mga maring kay... Naghalhal na ko ulam. Amin na kayong itinan na rin.
2: Napa ba? Sige,
1: napa,
2: sige.
1: Napa? Taga-kuan na siya. Taga-Surigao.
0: Aba, taga-Surigao.
1: Anapa, shout out mga Lord, si Uncle Rice Units. Uy,
2: ay, boy na. Napa na kaya po na si Uncle Rice Units. Napa na rin sa Picas, nagtanawsan.
1: Ah, napa rin si Picas.
0: Sa asa mo ganun siya.
2: Sa asa, tara na nag-XFM. Laras mo na niya.
0: Maray, ba't kasabot ka dahan sa Glow.
2: Yes, naka-unli.
0: Hoy, si Ma'am Philly Feliciano, ayaw galimti, tiya Dariak. Ayaw mong regalo di ay, ha?
1: Aha, alam niya si Ma'am Philly. Hinakot kong anak sa mga okay nga pamaro. Kaya
0: na siya kato nakalabay ng Sabado na wala doon siya kapabili kay namili siya sa imuhang kay mga 4 times XL daw.
1: Ay!
0: Ang imuhang
2: sukot?
0: Sukot?
2: Talawa naman ang duster niyo. Gisisunan mo yun eh. Dahil kayo ang duster ni Ate Daria mga katropa. Mga katupan na to yung alamin ng kay gisisunan o kalang general.
0: May silent silent tea na day. Silent R na day, Taron.
2: O, mga katupa.
1: Ayun,
2: naman ko yung nadukal ala, oi.
0: Taga-asa, taga-asa.
2: Taga-tinirasan.
0: Dili, taga-Y2N.
2: Taga-Y2N.
1: Ay, dili mo masiging binuang. Masiging maantog ganun mo sa dito it. Mabunalan yun mo, ay.
0: Ani alam mo, plastar na mo riya eh.
1: Ah, ani ana.
0: Taro nga po niyang pila kay plastar kay.
1: Mapila na,
0: taro niya magani rin nagtila mga Marie.
1: Yes.
0: So, pag humala magtila, i-comment sa live kung kinsa pinaka the best mo tila kay ato ang himo ano, official nga tigtila.
2: Mga tilaers. Mga tilaers. Halos, mga tilaers.
0: Ato unahan si Dari at Tia Daria.
2: Ay, sige.
1: Magdungan siguro ta.
2: Ah, B.
1: Magdungan ta kikalas, magkaya mo goras.
0: Kung dungan ta ba, 5-sam na na siya.
2: Ah,
1: gani. Kung siya pagka-pipe, iya pa good, oy.
0: Pwede ta magdungan na, kaya magbangga atong ulo.
1: Ayaw di ma.
2: Magbangga ang ulo. Hoy, hoy, hoy, palipuli ta, oy.
1: Hindi mo na magbangga dagan, magka ng ulo, ha?
0: Sige na, Mika, ilaan na kayo na.
2: Kaya katilaon na kami kayo ko. Isa-isa lang, isa-isa
1: ato
2: lang.
1: At wala na yung damay yun si Lowe Reponte. Shout out mga ka-troops.
0: Oh, tilaan po natin na siya.
2: Katila si Lowe Reponte. Reponte.
1: Yeah.
2: Sige. Ikaw na niya.
1: Ah, sige. Ato na lang ginaidungan.
2: Ginupa na, uy. Katilaon na kayo ko ba?
0: Gatang tilaan.
1: Ay, gusto. Di na naman na gusto. 2-sam, 3-sam yung gusto. 3-sam yun.
0: I want more.
2: Be, ako tila nyo na, be. Da, I like you, wakita-kita lang,
1: Gis. Ay, lang, iyang dila kay Burag Labak, Burag Labakara, Maring.
0: Ginoon ko, ay, maibot ang putong sa kapulgada nga balibo nga kulot.
2: Ganahan kayo kung aling ato ang segment.
0: Muna ang pinakadabas
2: niya. Tinilaay lang. Pwede tinilaay lang ato
1: doon man. Kabalo ka mo nang ipaundang ni?
0: Nga naman eh.
1: Hindi siya gustong tila.
0: Kabalo ba ka, Tia Daria, sa panahon ko nga gubot ka ayo, ang gubot na ang Senado, gubot na nan. So, dito tas tila.
1: Yes!
0: Mo makatabang ta sa ako.
2: Sa katilingban.
1: Sobra pa si pinusilay ni Maring.
0: Oh, sobra pa.
2: Panglipo ko niyan doon. Ano yung isa kay? Kuan mga yun? Naka-mouthpiece pa pwede isa. Ang tila niya nilalagay paspas. Naman tayo din si size anyos. Hoy! Nakoy na pansin mo.
0: Ala, ang sana.
2: Ay, na, nalay kog unsa. Hinalay kog unsa.
1: Unsa na na?
2: So, kanlang wala na mga tong kwan, re-blooming ka. Masaya ba? Wala kito siya. Wala lang kito siya.
1: Blooming? Dili man lagi. Pink-pink man.
2: Tumaga sa siguro.
0: Tumaga daw, tumaga.
2: Masa may kanang kwan na kay kagaroon.
1: Ay, lain na din mo, ay.
2: Happy na kagaroon natin, Daria.
1: Ay, makita ba niya, ay.
2: I-unblock sa siguro siya.
1: Ay?
0: Wala,
1: ay, okay. Nag-greetings ba siya? Nag-greetings.
2: Nag-greetings siya. Ah, niya. Wala yung spark.
1: Shout out sa Japan third floor.
0: Ay, ba muraga nindot ni tiya wala ba ka mga marin kada daw dako kay bugno ta tinod na ba dako na away dako kuno kay nang bugno inagbalik nila
2: unta ano ba
0: kay kani ato ako mama na ko pa mag-away sila pati na ko inagkuan na kay mo daghunog man ang among bahay oy mag uyog man ang among bahay
2: magkanaas inag
0: mag amigo na sila mo magkuan man mag dinaguok man ang among bahay
2: grabe bisag mga rang-rang bisag mga rang-rang na imong mamagpapa magdilaay pagyapo
0: ano ko mga kanang ipagaling na ina mga ano inyo man ang gigiok
1: ayaw ba
0: nagiok din sila man
1: ana pa si Roy oh di Los Reyes sa siya nga grabe eh buro mag mga liha number 10 ang mga dila
2: liha number 10
1: 10
0: Gaban sa Dane. Ay, nako.
2: Ay!
0: Ay, maghawa niya mga marig. Sa ito ang pagbalik. Ito ang taga-agpagtagan. Ito ang The Marites and Friends!
2: Yes!
3: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Synthen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Synthen Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Synthen Vitamin C. Nakayon na gusto ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Synthen Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Synthen Vitamin C. Mao nga, maulit na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Synthen Vitamin C.
7: Synthen Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Yow! Bueno, balik ta mga maring diriya sa tuang panag-uban sa ako ikaw katropa. Live gapon gikan diriya sa studio kami ang inyong mga bigatla nga mga tigpamaba. Ako ni si Maring Inday Erica.
10: Yes, ako ba pa naman si Ate Daria o as useless kawan ninyo Master Inday Tanini.
11: Hoy!
10: Hoy!
11: Hoy! Kinilang gapon ninyo ngayon sa kanunay panabang?
9: Aba.
11: Come on here.
9: Alo. Asa masulti ni mo, Dai?
11: Ako?
9: Asa masulti ni mo nga, pito, 4XL ang
11: sukod. Grabe.
9: 4XL ang sukod sa...
11: Gitan, nakuburag portahan ng kadako, oh, Marie.
10: Oh, ay, grabe yung punda ko eh. Bugal-bugal
11: dapat,
10: naman.
11: Dapat di ato extra small.
9: Paraplin siguro na ang mga pizza niya, basig birahan ni Kainer.
11: Ato siguro ang pasalamatan si Ma'am Feli.
10: Boy, sir.
11: Hello, Ma'am Feli. Feliciano.
10: First time naman ni Dries ako, ano, na-experience ako.
9: Yeah.
10: Kay, kuhaan, kanina, nagyapun, sauna sa...
9: Na-a-uy.
10: Sauna, dito sa Mangkilam sauna, nagyapun, tigatag sa tua.
9: Nadaghan kayo.
11: Nadaghan kayo mo sa
10: ako. Giganahan ako, Dries. Kaya dito sa, amuha kay Washington DC, good
11: mag-a-a. Murag manggar may imuang katapat dito.
10: Ang kala kayo, asaba kayo, matagakan pag yun si Marlo.
11: Alam ka, di matagakan ka na may jatot sa taas.
9: Okay, mong sungkiton, sa kita madugan paking.
10: Hoy na, para ka na.
11: Shhh, ayok eh, kalagun ka yung paking.
10: Child na ba si...
9: Natsuli, natsuli.
11: Kasi kalagun ka na eh.
10: Oh, nasutay na, Julia.
9: Ito ba ka nagangguhan ako gabi eh. Samtang...
11: Sige,
9: paking. Sige na, sagli-li sa punuan sa mangga. Kasi na po'y manungkit.
10: Hoy, wala na eh.
11: At naglagi kayo ka maring ay.
9: Hoy, welcome sa tuang The Merites and Friends.
10: Yes! Hello!
9: Hi, Maring!
10: Hello!
9: Kamusta? Maragas kanto ba?
11: Sige, magkagbakong ligo lagi, Maring.
9: Ay, ganina, nali. Wala ko kayo mauga di ay.
11: Hindi na. Maring, iusap siguro ligo. Ganyan, nag-iubo.
9: Tanggala daw.
10: Ay, magpataka. Kaya ako ay, ano yung ginaya ko? Magbuot man magmaligo ko every hour. Indonesia. Oy, kabalo mo na kayo nag-chika nyo. Oy, welcome sa Naisa Marites and Friends. Ano, ako yung chika ninyo ba?
11: Saan
9: na? Kuyawa ng puntaan ng chika ha. Oy, nag-tipo na may bin.
11: Makuyawa. Alam ka kayo yung dagway kayo. Lain ngayon tanawin pa yun yung kay chika.
10: Ano ba?
11: Dagway pa na.
10: Ingon, ani ni siya.
11: Ay, di ay.
10: Nagtanaw sa kuha. Hi ka nga, Linli.
11: Oy!
9: Nag-asa na si Linli.
11: Isa na lagi na imong viewers. Isa lang.
10: Nakadagan nagtanaw din. Ah, nasa live. Oh, si Dulles Reyes.
11: Ay, daghali kayo. Si Wilma Joaquin.
10: Oo.
9: Uy, daghali. Ma-overwhelm ang putaan.
11: Kaya ang nindot nga mga suot. Muulan na kay sobra ka init.
10: Ay, ka samba pa istorya sa so.
11: Ay, sige, sige.
10: Ay, dilala ko.
9: Ay, sa distan buha ang bayo. Ay, masuko na ba yun ang bayo?
11: Mahiupos man po tayo ng pigas nabil.
10: Lain lagi kayo dito. Ginin niyo ako ginapasulti.
9: Sige, son. Sige,
11: go. Go, maning.
10: Kamalo mo, listen yung mga itang kwarta.
9: Uy, mao ba?
10: Kaya itong attire, no?
9: Yano, man.
10: Di naging siguro ako respetoso ko mga anak-ani.
9: Ako, wari-ani na, pero nabalakan ako, ako ilhon pa ko sa akong mga parinti.
11: Ay, yan na, yes. Ganyan akong mama. Nanguha man ka sa kondastin, mapakauha lang ka.
10: Ay, naku yung chika ba?
9: Saan na?
10: Siling alam mo ba?
9: Chikahin na, babe.
11: At saan na?
10: Ay, dinala ko, ay. Dinagin
9: nyo. Manang loo ng bayot na.
10: Ay, dinagin ko ninyo masultihon.
9: Sige na, chikahin na, babe.
11: Layan naman yung mga loo.
9: Sige na.
10: Kamalo ka man silingan gabiin. Nag-away yun sila, mga bayot.
9: Maoba?
10: Kamalo mo, day. Kamalo mo, day.
9: Hoy, nakay mga... Sige, tumutumura ka na kay mga screenshot, Ana.
10: Na kay mga screenshot. Ako yung mga voice record.
11: Naagyapon, day.
10: Kabalo ka, day. Ano ni siya?
9: Sige daw.
10: Ang among silingan nga itago na to sa pangalang Jay.
11: J?
10: As in J-bra.
9: J o G?
11: G?
9: Masa nga G?
10: Dili.
9: G na...
10: Goat, dili G na Jar.
9: Masa nga G?
10: G na G-bra. Ano ni siya? Ano ni siya?
9: Onsa daw?
10: Kanang... Nag-away sila sa iyang kuan, iyang Wonder Woman.
9: Uy, maoba?
10: Okay. Nasakpan ang...
9: Uy, nasak... Aba, alam aba. Na.
10: O, sa ano man ko nung di masakpan, bing... Ang iyang kauban, iuyad niya.
11: Hala!
9: Hoy, nakoy kaila, Ana.
10: We!
11: Ayaw ka! Sige!
10: Pamatudin na.
9: Uma, nakuhay mo, sana.
10: Ah, sige.
11: Ako na kay kaila, Mari.
10: Tagilan!
11: Bili ka kang masumbagan.
9: Sige na, Obe, chikahe, man.
10: Unya, kabalo ka. Unya, kabalo ka. Ano ni siya? Kauban ni siya sa... Kauban ni siya sa trabaho. Unya, karun. Karong kay na nakamatikod aman ang mga
9: nabantayan ano
10: nabantayan sa mga kauban no nga kana ang juya of ang katong kuan ang katong nga sulating pangwakas.
11: Sakda oi
10: sulating pangwasa uyab di ay
11: oi di ay bago nga turn na sulating pangwakas
9: nabantayan man mo siya kay nako experience na kani adto no kay isa ra sila basos kape. Magpuli-puli ra sila man.
10: Dili lang yon kay ang ingon pa sa among silingan sa iyang asawa sa Wonder Woman sa Joya. Ano siya nga nakita dito sa mga screenshot o mga video nga grabe sila ka-sweet.
9: Uy!
11: Uy! Grabe ang tamisa na di ato. Uy!
9: Basigpuan lang sila. Basigpuan ng... Uy, it comes siguro na sila.
10: Ina ko na ko biyo sa sunod. Ina ko rin yung sa
11: sunod. Ay! Unya. Unsa ba nasumpay?
9: O niya, nasakpan yun sila.
10: Wala pa.
9: Na, unsa?
10: Sige sila kuban. Sige sila kuban silang service.
9: Uy!
11: Sakay-sakay? Unsa ba niyang service?
10: Nasa yung service. Basta kanila nila ko yung sulti unsa. Unya. Kung sabon niya yung driver.
11: Dili ito si Dan type? Ha? Dili ang si Dan type? Dili siya.
9: Kasi ito na, Mamanga o Island Island.
11: Ay, ayaw to kay Ricardo to maring.
10: Kung yan, dili sa ba? Ay, dila kami Sir Yai.
11: Dila
10: kami Sir Yai.
9: Sige na. Go na.
11: Sige na, bud.
10: Baan pa, kung niya pagkakukan, no? Kaya unya nasakpan man sila. Ay! Nabantayan man sa ilang head.
9: Unya wala sila gikiha.
10: Wala sila gikiha. Kaya gipangutan na kayo ang lalaki. Gipangutan na ang lalaki. Karoon kayo ang lalaki no. Gipangutan na. Ang keks, ningon man siya nga ayaw. Ming anaa kay mura na magmigigsoon.
9: Hala, oy.
11: Hala!
10: Unya, ito sa itong ilang head. Apan.
11: So wala siya nagduda?
10: Wala nagduda ilang
9: head. Wala yung ginagay. Kaya wala
10: yung ginagay. Nagduda kamay. Alam kamay.
9: Isang igagaw man lang, ana. Igsoon yun.
10: Wala yung igsoon niya. Karon. Unya karon. Di man kuminsido ang, di man kuminsido ang ayang amo. Gisumbong dito sa iyahang.
9: Uy, gisumbong.
10: Sa iyang asawa. Kay, di naman mo kuha. Di naman ang katarog trabaho.
9: Wala, uy.
10: Kay, basigi naman ako galang kauban sa iyahang, iyang sulating pangwakas.
9: Sa imong tanaw marin, nagtsulala na ka na sila.
11: Ay, brad layo na kayo kaano ay.
10: Matun pa sa ako mga bubuit. gitawagan na silang duwa sa ilang head.
11: Ay!
10: Unya ka rin. Di mo tumag ang keks.
11: Uy!
10: Oo.
9: Basi, why load, Marie?
10: Gisugo ang diaper. pag-abdo dito. Onya, matod pa sa driver, pag-abri ko dito sa purtahan.
9: Uy, kiabrihan ang purtahan mo rin.
10: Sa keksong sa sulating pangwakas.
9: Uy, nakita na, nakita.
10: Grabe, mura gaulan sa sulon kay basa kang singon.
11: Halo ka, Maring!
9: Uy, basig, wala yung aircon, Maring.
10: Gaulan ka, kalisik.
11: Sa sulon?
10: Sa sulon sa kwarto.
11: Halo, basig, wala yung atop ilang kwarto.
10: Kasaw na bat ang mga kanahan.
9: Wala sila maansuyi, Maring.
10: Maring, kay... Pag-abot ito na niya, karun, yung nanay kung anong naabot siya
9: kasawa mo. Ano
11: man, ano man, ano man.
10: Naabot pa siya kasawa noon, nakay dito sa Dascam, nakitaan man.
9: Oh, sa Dascam.
10: Sa Dascam, sa kineng, sa cellphone. Yeah, kabalukan ko siya yung pangalan sa dito sa number niya.
9: Unsa?
10: PLDT Collector.
11: Oh! Uy! Collector?
10: Oh, nabasa, natulog ang iyang banner. Ang iyang malalak yun natulog. Nabasahan dito nga. Ang nakabutang dito sa iyang pangalan.
11: Screenshot? Naka-screenshot?
10: Yes, nabasahan kayo kayo. Hugs man ang keks.
9: Nobody, ay?
10: Kagitan siguro nagkuan. Malmal.
9: O, saan na malmal?
10: Wakwak? Malmal siguro taman. Mato na.
9: Malmal!
10: Pagbasa dito sa... Pagbasa. Grabe, lami. Asat ni imong ibuat gabi. Uy,
11: hala?
10: Han!
9: Sige, sultis.
10: O niya, nakabutang dito sa pangalan. Walay pangalan sa babae.
11: Yeah.
10: PLDT Collector.
11: Ayaw naman. Grabe nga PLDT to.
9: Grabe naman.
11: At saka meaning atong PLDT, Day.
9: Masa yung meaning sa PLDT?
10: Awa ko kay... Kuha ko kamalo ko sa yung meaning. Kalimot ko. Wala ko na Orient.
9: Internet magun.
10: Internet magun.
11: Wala.
9: Ang sakago.
10: Moto, karun. Pagkita ka ba? Ang iyang bana, wala pa kamata.
11: Wala ka.
10: Kung mata to.
9: Agoy na.
11: Basig, iurong mo to.
10: King nang gani sa iyang anak gani o sa iyang mga kogangan, ay nalang matadong.
11: Gusto din, mamatay na mari.
9: O niya, mari, unsa pa yun? Napay tumoy.
10: Karun, kabalo ka karun.
11: Taas ka din, nangyay mo ang kwan. Taas kayo ni.
10: Kabalo ka karun. Ang lalaki.
11: Oo.
10: Ang main point ani nga ano yung kuan nga nang nanang
11: na main point the main point
9: na dai mga kuan sa mga personal grudges ana
10: siguro kaning lalaki kasi siguro ang lalaki ani kada dunggan man ako sa silingan ginamo ni siguro ang lalaki ani kanang kuan kanang grabe kay mutila.
9: Aba, na yung pinaginahan.
10: Oh. Oh. Sugat
11: basta ganin... silingan man doon, pare-pareho.
9: Gani, no?
10: Nagsugat na may ganin ang buntag.
11: Oh, bagay mo katila eh.
10: Okay, nalang ko nga asa. Pengko nga, engko nga busing, mayong buntag ni Bede busing. Kabalok ka kanong si tubag niya. Kayo mo kanong, kayo mo nga paspas kay si Mudila. Kaya dyan siya, dyan siya. Ayaw ba? Muli,
11: muli, muli.
9: Parinti na, parinti ka ba siguro ng BBM?
11: Parinti ni BBM de ay?
10: Muna ba rin, kabutsig ka ba rin?
9: Nga, asa to nga to ang kuhan da pa rin ka, ato ang BBM da ba?
11: Para ang katong gusto niya makabalo, no? Ang ato ang link nasa comment section.
10: Sa so, kaya si Kwame siya, ang pangalan ito, itakot naman siya kay J, mato, kay J, na J, bro. Si Z-Zon, si Z-Zon.
9: Ay, daw ko mga
10: wala
9: maring.
10: Wala na.
9: Og mo, dato ang The Marites and Friends. Nga hatod ganito mga maring sa Santon Vitamin C. Aron yes. Na mas healthy ang ato ang panglawas. Unya, lamtip ato ang mga pangunahuna. Delete ang makalimot sa mga screenshot.
10: Yes. Dapat delete all ha. I-delete all. Unya, ang mga kulaks dya. The history.
9: Mga history.
10: I-clean all.
9: I-clear all ganyan siya.
10: Clear
9: isit,
10: all.
9: I-sitting sila na nga. Iris tanan.
10: Yes, kana.
9: Kaya para diligid masak. Pa.
10: Kore.
11: Ana, girl, para yeah. Safety.
10: Safety,
9: no? Muna sa'y pinaka safety nga luwas. Yeah. Safety na luwas.
11: Good morning! Shout out, Tia Daria, Erika, o si Tanini.
9: Uy, kasama na siya.
11: Watching from Polite Laundry, Drista Tigato, Road Buhangin.
9: Uy, mga taga-Tigato.
11: More power sa inyong program.
10: Kasama na si?
9: Uy, more power rin
11: si Aldrin Aranja.
10: Uy, kasama na si Pinaso... Lolo Rito, oh, alamin na lang yun kang Inday Master as Inday Tanini. What? Na nang mang bulabog na pod na si Man. Hoy, di mang good ba? Lai lagi mo ay.
11: Ikan sa porok tadina. Sa ay sa furniture compound.
10: Baba?
9: Katong di ato na to.
11: Naman siya ato nga time.
9: Nasa na ato nga time din.
10: Sa akin sa.
11: Sa katong sa furniture run.
9: Oo.
10: Asa ko na furniture run, oy?
11: Katong kong ipating kaon ni magsiupaw.
9: Ang sobra.
11: Ang sobra. Gidala-dala.
9: Hoy, nag-watching ka nun si Kuan.
10: Si Kuan, sama na siya.
9: Si Richard Garing Ferrarin, nag-watching sa si Zan.
11: Watching Pamperido.
10: Pamperido. Ay, si Kuan mo, si Ani Bayawa.
9: Uy.
10: Aba, katong tanganay sa dito sa Mangkilam.
11: Yaw.
10: Dahil lagi ng inyong one stinger ay kamamalikas.
11: Di maging matiwas.
9: Kisa pa'y naaariya, bigay mo ato sa unahan mga maring kay ato ang drama today. Muna ilang
11: ataman. Si Lauren Sardin, kaingon niya touch by touch. Utsa man niya.
9: Touch by touch
11: daw.
10: Kanta mo na touch by touch.
11: Ay, kanta niya ni Lauren. O, Lauren na.
10: Na, sige.
9: Sige, kisa pa'y naaariya kay ato ang samtang kapili-pili pa ko diri yung mga linyada. Mga kanta.
10: Asa may kanta na to di aron?
11: Tokari.
10: Tokari ko kanta di abi. Asa na kanta sa mga pungkol?
9: Asa na siya?
10: No arms can ever hold you.
11: Dili ko rin lang. Pungkol yun eh. Namarig. Hindi ka hold. No arms man good.
9: Kanta di
11: ani. Right na ganyan bayuta ay.
9: Hindi ko amin ka kanta di ani. Si
10: number 1771 manasabi joke.
11: Memorize.
10: Ah, kaya si Toto Pirarin, ana.
9: Sige. Anyway, ato sa nagkaagi sa kakanta, mga maring una. Pagkumanaani, ato ang live drama, ang ilahang atangan. Unya ka nagtanaw sa Facebook. Balik mong tanaw.
11: Yes.
9: I-share ninyo ang ato ang live.
11: I-share ang ato ang link. Ha, katong gusto mo tanaw sa mga kuan.
10: Kana.
11: Yes.
9: Mura ba rin kagtahatong giilog na sa palingki
11: niya? Nagipusil.
9: Pusil siya.
11: May gani, kaya naigura ang nalunggan.
9: Gining kanta ang gikanta niya. Giilugan niya, may master.
10: Ah, mo ba?
9: Nagipusel lang siya.
10: Pusel. Wala siya kinala sa full station.
9: Adala, uy.
11: Adala siya. Sa hospitalization.
9: Ay, primero ato,
11: gipag... Naigoy
9: ang kapulisan na pagayon mga heart pursuit. Muna...
11: Ayaw naman.
9: Muna nga na duck fan siya.
10: Duck fan siya. Adala, uy.
9: Ang XFL.
11: Exciting!

0: ka sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. Oh, tag piso niya.
0: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: Well, balik tama nga maring sa tuwang panag-uban mo daw kaya dumugunong ka. You are so poor.
1: No. I'm full of air supply.
0: Nikaon na ka, nigawas ka.
1: Wala. Wala yung tawon.
0: Aba.
1: Mura na si Clarin.
0: Among admin nga mura si Fernando po. Si Jacket.
2: Ikaw ha. Ikaw, K-Net, ha?
0: Kabulo ba ka?
2: Ningon na rin ba siya sa kuwa? Jokes na nabos, eh. Kaya primero may luod.
0: Ay! Kabulo ba ka na ang K-Net? Masaputo na sabi sa kayo mag... Kada makadung sa ano, mga tabi nga ka na mga lucky boy nga kuwa.
2: Hindi siya ka na ano, mga... Sige, Roque, okay. Concentrate lang yung si ahang gusto. May tabos yung kinabuhi.
0: Pero baka doon sa ka ng puros laki, sa taga-asa po na sila.
1: Ang isa lagi kay guwapo kay Baron.
0: Hello. Kabulo ba ka na din ko? Nagkabulo mi og search anang mga kuwan nga mga salida pero sa dali ra kayo sa mga search.
2: Asa na.
0: Tinawa ni
1: ko. Tinawa nga link. Ano sa naro?
0: Ulap-ulap
1: mga makakita.
2: Grabe no. Parang
0: sa naga Santon Plus Coffee Mix sa Lantip.
2: Lantip kaya pangunahon na. Congrats, Kane.
0: Pagkuna ba yung ayahang tsulala ka rin?
1: Pagkunapot?
0: Bago kayo. Katong isa ka, buwag man sa atong tsulala, kaya di lagi siya mo tsulala na, karo na. Kabula ba ka ni mga bae, master, o gantiyan-dariya? Dili din sa ingon nga ka ng
1: uyab
0: na.
1: Ayun na yung master.
0: Ay, ikaw din eh.
2: Sige,
0: asa man. Dili mga babae, delikado din na ganang imulan na silang uyabo na sa mga laki niya. Dili na
2: mau ba?
0: Kinahanglan na sila kuan marin. Dili na sila mga hiniktan nga kinahanglan nimo himasimason na nimo.
2: Usaon man di ay.
0: Imo kina silang kuan nun.
2: Imo kina galmon. Imo kina usaon man kanang ay mo hanga para mo kuan siya sa imo ha?
0: Imo kina silang kuan nun sa imong kargada, imong handusan. Ah?
2: Sa ato pa naagid ay mga penetration ng mga wangitabo
0: may mga intercourse
2: ay pataka
0: nalas ay mga sexual intercourse
2: ay
1: grabe
0: naigo ang
1: kaigit kon
2: kawas kang bumuho mga insect man mo ay
0: ay kamala baka nga na-stress na karoon ang mga presidente nila sa Iran
2: ano naman
0: kaya ka ng ilahang state of hormones na wangwang na daw.
2: Wala na kayo, luwag na kayo.
1: Bukan na kayo, Marin.
2: Kuwan na siya.
0: Kasi magpabumbahan ni Donald Trump.
2: Kuwan na kayo, kaya luwag. Kumbaga, kung sa iyang piston, luwag na iyang piston niya. Lala'y play.
0: Mga hog na kaya, Marin. Nahulog na kaya.
2: Hog na yun, oi. Uy, ay magsaba kay na itong iyaan si iyaan Evelyn sa basahe.
1: Ay, na si Marin.
2: Yes.
0: Atong kumustahon ang pamitay ni Ma'am Evelyn.
2: Kumusta ito mga pamitay niya, Ma'am Evelyn?
1: Ang ato mga petals niya, mati.
0: Petals. Ang mga, kanan ang mga tapay sa mga babae, mga kuyawan ma rin, kayo.
1: Adama siya, oh. Adama siya, Ate Evelyn na.
0: Sa ingon.
1: Wala tulunan lagi mo niya. Wala mo kasi, Apples Philip. Eh, Apples siguro si Philip niya, Olegario.
2: O sa Uyota, siya din is Philip, di ay.
0: Wala siya mo na ito.
1: Siya mo good ang leader dito sa Gapis, sa Sinusan.
0: Siya ang correspondent dito.
1: Yes, siya ang ibinan dito sa kanang kuwan, katong form 138.
0: May wala punto niya giilo, no? Kay... Daghan na ba po na di ito mga membro sa kuwan?
2: Yes. Membro sa federation.
0: Sa tago mo na sulit-sulit na ginili. Yeah.
2: Marag nalukop na. Marag din natakot sa kanukutan. Marag kuwan pa na sa kanukutan. Marag ito pa siguro na nga
0: si... Pa.
2: Kanang di pa kayo sure di ha?
1: Ongoing.
0: Ongoing. Diri sa kuwan sa bingkungan. Ubay-ubay na po na di ha, Marie.
1: Uy! Ako na yun. Mayaon na rin ako ang best friend.
0: Kinsan na.
1: Si Charles Jupri Humalon.
2: Ha? Muna siya ito yung mga amigo ni mga kuwan. Dagag babae.
1: Bago lang siya naabot.
2: Muna yung nagbabae ni?
1: Babae o lalaki?
2: Lalaki?
0: Asa sa gikan
1: siya? Pareha naman gumaya, nahilig naman kayo maglalaki.
2: Wala na gudi ay, nagkap nyo na gudi, na-reset na gudi ang iyang kuan cellphone.
1: Oo, na-reset na, dili na gudi siya kuan. Ang puro, ang pangalan sa mga nakabutang sa mga listahan, na ay Mark, Romeo, John, puro na yun sa lalaki.
2: Girls na mga lalaki. Grabe naman na, oy.
0: Yan na po kay pizza, na mga pizza, kay schedule man na. Na dyan, na March 2.
1: TTWH o MWF.
2: Kana. Kana siya, no? Mga taga-DPWH, kadadago, puson, ngaway, hawak.
1: Oy, unsa ka na ito yung sinomaring? Unsa ito yung... Katotong wala na butangan o ganang meaning?
2: Meaning?
0: Nakalimot ko, maring.
2: Ano ito niya pa? Kanina tabuan. Dahil na ba yung tae? Magpapit na tabuan na ano niya.
1: DPWH, man to.
0: Hindi lang ito maugod ba?
1: Ano ba nito yung mga di ay?
0: Kalimot ko, I forgot.
1: Oo ba?
2: Ayan, sige, withdrawal, oy.
1: Ayaw, oy. Nabuntis na baya na si Edgar.
2: Nabuntis na si, nabuntis na kang Edgar?
0: Ako ganyang ipatambala, no? Kaya lang ito.
2: Uy, congrats, oy. Nabuntis, nabuntis na kang Edgar?
0: Yes.
2: Alam, naigo ganyang pungangote.
0: Naigo, ang kuwan ba rin, bro, kana ganyang kapo, kana man lutong naging labanan, gito, kakabog, maring. Pagkahong, ana, maring.
1: Lago. Lagu po kayo.
0: Tulo kami tros ang tuasik pa rin.
1: Grabe. Grabe na taan na gina ito.
2: Grabe na ba na? Oy.
0: Wala sa, obi ripe.
2: Pati subok lata.
0: Ay, lata na kayo.
2: Sige.
0: Ay, nako mga igala. Welcome kayo mong tanan sa tuang drama. Kung ako ikaw, ako yapo ni si Maring Inday Erika. Dali guwapa, dali mistay sa apang di makopiansaan tungod ka mangunay o silingan.
1: Kailangan nga po yung iyaan sa kanuna yung panabang, si Tia Daria.
2: Yes, kapalin nyo, Master Ernesto Lini. Siyempre, guwapa kamay, pangit ako.
0: Welcome sa tuang live drama.

0: Mayong buntag ka rin yung tanan. Labirag yun sa mga minilyon ninyong tigpanubay sa Kabisayan o Mindanao.
1: Yaw!
0: Kinigin nyo ang dulumanon. Kung ako ikaw, if I were you.
1: Ay!
0: Master Ate Daria, Oga, Inday Erika. Nagpadangat ko diya sa inyong sibyaanan tungkol kay... Tungkol kini ako ang suwat... Akong problema karon nga nagkabiba ni akong abaga. Kaya hindi ako maka... Kung ano, hindi ako maka... Kaning tulog maghayang. Usan ako kami niyo. Na may anak lima kabuok. Nagtrabaho ko sa usa ka kumpanya aning sagingan. Dakum kaning mga guanis saging diri Master og Ate Daria og Maring Erika. Kini mo kay makaingon ko ba sa unang panahon nga di ko ganahan alang gusto ko kanang isa ra gyud ang babae sa akong kinabuhi. Apan dili gyud ka kasulti daghana ba ninyong tulog mo ko kabuga sa inyo Maring Daria og Maring Erika labi na gyud mo Master. Kanyang mga inani ba nga sitwasyon nga sumubong kas panahon? Para masairan gyud ninyo kung sa gidaga na akong suwat. Inani mga pakita mo.

0: Bang.
1: Sayo man kani bangon lagi.
0: Dalagan kay mo duty gud ko.
1: Ikaw no. Kani adto nga wa pa kani trabaho di sa sagingan. Tagdugay ka mo duty niya karon. Excited kay ka mo duty. Ikaw kini ba murag ayaw ha, ayaw pag murag duno kay gidudahan nimo.
0: Sabad di oy. Trabaho ra man kong kinarong. Okay. Isa pag tuon ko nimo dito. Kung tanong nimo na si Charles Jeffrey Humalon, wadyo ko'y babae dito eh.
1: Sige lang, kay si pangutanon ko na imong kuan niya, chikir nga si Evelyn Sabasahi.
0: Mang, ay lagi pag ngana eh. Ikaw mo tanong kong babae? Sa tinuod lang, wadyo ko'y laing bae yun. Kung doon na manglaling ko'y bae, bairan, kaya naman ko sagingan, pero kanang ingon nga kanang mababae ko, di na mahitabo eh. Pinanggat ka kayo, mang. Ikaw ragyod, o ikaw ragyod. Ikaw ang pinakapormiro, o ikaw ang pinakalas.
1: Timan anak ko na ha, kini.
0: Sige na, mo. Duty na ko kay malit ko. Sige nga.

0: Good morning, boss.
1: Hoy, good morning, kitty boy.
0: Boss, may buntag din mo rin. Sakto, magkagpamarog lagi mo rin. Mag-happy, magkasimong puro maroon.
1: Well, siyempre, alang-alang, naka-kwagugo, naka-turbogugo.
0: Impas si ma'am rin, boss. Impas si ma'am.
1: Dini lang kayo si ma'am. Gato pag yung mga taga-kwa, taga-perido. But anyway, kaning mulaka ko kaya na ko'y meeting si Kabas.
0: Sige, boss. Unsa may akong buhaton diri, wa man ka?
1: Natulang, trabaho ka, kaya suod man ka. Ang mga paperwork niya, antuwa lang dito si Lorraine, ha? Ikaw na bahala dito.
0: Sige.
1: Na, mga, kwa dito, mga incoming o outsounding, kwa na to, nga product ba?
0: Boss, lain pa ato, boss, kini ato ang delivery ba nga na sa mga 500 cases nga saging paingon sa Japan?
1: Oo.
0: Oh. Yeah, boss. Kasado na rin?
1: Kasado na. Dungangan pala doon na og 500, another 500 boxes. Okay?
0: Sige. Uh-huh. Sige, boss. Ako lang bahala, boss.
1: Okay. Sige.
0: Ay, kabala ka ba siya? Ako din sa mas opisina. Tanan mga paperwork. I made it.
1: Ay, sige. Tanan lang. Tawa na. Sige, Bantaro. Ako din. Darwin!
2: Yes! Sir, boss. Ready na kayo sa ginan.
1: Ang dama na itong ang Land Cruiser nito.
2: Okay. Okay na ka, bossing. Under na.
1: Okay, sige. Dresa ka, Kenny, boy.
0: Sige. Ito na sila ni boss. Mwadto ko kang... Makahiga yun na pagkuhan ni kang Lorraine. Ato na ko siya. Okay, tanaw na ko itong mga papers, bing.

0: na si Loren. Pagkalitan ako siya, papakun ako yung dapi-dapi.
1: Ay! Ikaw! Hoy, Kenny! Ikaw ba, magpag... Ayaw pa kulat-kulat ni Kane?
0: Ay, yun na pa ato ba? Mga paperwork sa inyo ni Boss.
1: Nanatiri, uwe!
0: Mayo kag-andam ni mo, miagin ni mo, eh.
1: Hoy, ikaw ba? Makitagay ka sa CTV?
0: Kada imong, kuan ba? Imong, ako mo na irsit o niya.
1: Kaan ba? Pasensya na ka hangay, nagsosaw-saw-saw, magugog ka pili yung akong ikaon.
0: Kakita ka na ako, samtang katindo ko sa imong tapad. Madungawan ako imo po si Wi-Fi.
1: Kita ka? Kita ka sa kumpa, pati kayo.
0: Murag ka bindis?
1: Ikaw ba? Ay, gugo, ano, good?
0: Ulay tao. Siya
1: man.
0: Ulay tao na rin ba?
1: Ay, gunit-gunit akong paa ba?
0: Miss Sagda niyo eh. Sa lami ang siguruan niyo eh.
1: Sa lami? Asgang lami ah.

0: O ra ka bawa ka nga minyo ko.
1: Kabalo ko nga minyo ka.
0: Pero wa imposible sa usa ka relasyon bisag pag minyo ang isa, idalagang isa. Importante ni kog mo nagkagigugma ay.
1: Kenny,
0: okay ra ba si Moha nga duna tay relasyon?
1: Grabe, paspas man kayo ko. Ay, paspas man kay kaskilan.
0: Ingano ko kapaspas, di ko gusto maunhan. Di ko maunhan kay kanyara ba si Kuan mo? Una-una po na si Aldrin.
1: Saan mo na, di? O magampuan na, di.
0: Okay, bahala di mo.
1: Ngayon, saan man ko ni mo? Magkulingin tahay, big. Sugtun ta ka, big. Saan man ko ni mo, big.
0: Alam naman, saan ta ka? Kabalo ko si mo, Loren. Gamay mong sweldo.
1: Ihirabay si Gagiagi. Ano yun?
0: Kumauyab ko rin mo. Doon na nilaing mo agi
1: yan. Kini, ayaw ito ko binuangigin ha.
0: Dito ka binuangan we.
1: Maldito biya kay Kagnao, magpapanguan raba na yun ka. Warnagan raba kayong mga inaanang ang mga style.
0: Yan, masugot ka. Masugot ka, uyabunta ka.
1: Na, okay rin mo nga, umbodingos, igang beto kayo.
0: Ay ka black, kapalitan na kagsiling pants unitap.
1: Kini kaya gaon mo kay ka Ken eh
0: Loren tagaan taga 3 mil ang bulan ay ako ang allowance akong hatag si mo sugtun lang ko ni mo
1: pila man
0: 3 mil
1: sige bantay ka ha promise
0: promise asa man muluhod ko si mo tubangan
1: ayo
0: muluhod ko ikaw muluhod si ko tubangan
1: ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo ko ayo

0: Ah, ni mungkin ada time mana diri aku ni mudah undi ai. Dari saking spilled.
1: Dia dari tekan geda kai ang uban dekat mangku kuting jadi kai beratur ah. Punya bunuh kerupu dagan.
0: Iman, lain ni mungkin kerupu kai tadaga kau ni mudah di kuni mudah ni.
2: Wah, aku di kau bakal abut saya kan.
0: Serius ke juga ani? Serius juga nak aku.
2: Kau bakal ini sepanahun kamu patung kau suku sawa. Makita nak ibu dagu.
0: Kau bang.
2: Busa karun nga na nakasuko tubangan.
0: Dari ba ko'y tato?
2: Asa dapit?
0: Awa ko tato, o. Sa dugan.
2: Masa man, aim lagi ni aim.
0: Talawa, o. Lamang yun sa paa.
2: Bidabi ako na hilingon.
0: Ayoy, kapapadong sa taas. Lain magigamuhika.
2: Lamiya siya mong tato, o. Masa ako anang, kung anong ako anang, lamiya ni gini-gini ang kung anong.
0: Gapanilap naman ka. Ay, tari manulod na ta. Libre tubig din ni Dre? Nani libre tubig ni?
2: Tubig din, tubig.
0: May inong po na ilang ripo, dili?
2: Ambot lang kay lasa ko inong kaigit man ko. Lorin, hindi tama sayang sa panahon. Tagsarata din makaso.
0: Sige na, mantay ka. Mamalik pa biyata, mamalik pa tas duty. Kanang-kanang, set kweki lang ha, kweki ha.
2: Kweki lang, kweki. Di plaster na yun din. Wala na hubo-hubo sa army. Karoon ka gabs. Gusto ka gabs kunta ka.
3: Bus! Bus!
2: Hoy!
3: Bus!
0: Na may tao.
2: Wala pa ko ma... Wala pa man mo lapas.
3: Bus! Lang!
2: Ayos!
3: Abi, isa ka dali, bus ni!
2: Bus! Ikaw ba sa...
0: Agay, bus!
2: Saba ba kayo?
0: Bali, sa Picas Cuarto.
2: Mabay pag...
0: Sa Picas Cuarto, boss, naamay nag...
4: Bay, ayaw mo din, bay, boy. Ayaw mo din, patang ka rin ang magsunod, bay.
2: Ayaw, saan mo din, ni Adi Redi, ay?
0: Ay,
2: gagindo ako kung nag... Likado mo mga pulihan. Oh, bali, tas, bay, kwarto,
0: tara. Picas, tao,
2: ay. Huwag ka magsulti na yun, boss.
3: Hindi ka naman magsunod, boss.

memoria. Maring Dar og Maring Erika. Og Master. Grabe kayo. Naigugid ang pukakahang yun. Grabe kay pitibong kaagag yun. Nakaingon lagi ko nga, grabe lamian ni Lorin, eh. Kanagay ko siya, kanagay, iyan pala, tattoo.

Kanya na, puti pa yung isang paa. Mutong amidaga ng mga adlaw, si Mana, marag nindot kayo mong tipag tinagdanay. Unya, ano po isa ka ni mong isa ka kaoban na mo? Naman ko ba isa ka kaoban nga babae, dire ka ng bigatlaon po kayo. Sige, dodo sa ko, ah? Huwag inaan yung mga panghitabo.

0: Ой, кини. Ой. Lain lagi kai, din lagi ka managad.
1: Los biminda. Nga nung mga magkakarik ko managad siya, mga gitagad naman ka.
0: Managad lagi, pero igol lang kadyot lang. Di na, tili pa sa unang ako, sugi ka magkuan. Mag-invite-invite.
1: Hoy, ikaw, di ka sigig dul-dul sa kuha ko yung taon.
0: Ay, nga naman.
1: Ang tag-uya, mo na yung kalaki-kalaki.
0: Mauna, di ha. Mauna, di ka madul sa kuha.
1: Dili man good.
0: Kay dili ka gusto nga malaan.
1: Ipagawiri ang magkagamot.
0: Alam man sa una, kusugi ka mo agbay sa kuha, di nakabuagbay ka ron ba?
1: Nakababay kasi ko aminda nga minyo ko. Ano mo patul man ko ni mga minyo mo ko?
0: Ano wala man mo asawa dire?
1: Manyak wa di ay, kabaw ba ka?
0: Kita wala ka ni. Kita, unsa man na?
1: Wielding ring.
0: Oy. Unsa man na nga ba ka? Happy kita ya. Tayak na magana ina.
1: Ano nga piki man ni?
0: Unsa man ni? Dali pa pa.
1: Ayo ba.
0: Agay, oy!
1: Kamot ni musik pang hawid-hawid.
0: Matingala ko naman, nausap na dyan ka kayo kini ba?
1: Makita ta sa CCTV.
0: Pinadyo ka man agad.
1: Makita ta sa CCTV 123. Sa mga...
0: Wala, nakapalo ang CCTV. Nakatutok sa sinado ang CCTV, oy!
1: Minda. Ibigayinan ko naman ikaw kani Adpo ba nga? Hindi man tatalo.
0: Lain ka kini, ay.
2: Ay,
1: sa pasal... Oo,
0: tanawa. Ano na ko? Tanawa, basalahe ang musik. Sa mga... Masalahe ang musuko, mudol na yun.
1: Rin, kapinsil man ka.
2: Nakapuan ko bigay, di ko ka. Pero katul man ang umpa. Uy, kanang, talawa na ko na kong stocking. Sige, dos pimintas, sige, magpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
1: dihan ta karon.
3: Ayaw di ma.
2: Ay lang yakin. Ay. Ken.
1: Wala wala wala. Wala.
2: Wala. Ayaw sige kwagwa di ama. Masuko ra bang kao kanakuan ha? Masuko ra bang dinaksyonan na imong oras?
1: Lorin, nakabaw ba ka? Ang gibuhat na ito ng kalabay ang gabi, eh, ako nadambuhan. Nadambuhan ako niya. Nagka-decide ko nga, ato ko ng utrohon. Marigwan ako na mautong promero.
2: Sino na siguro, uy, kay sakit pa kaya kung bakang ma. Grabe mo ka makabagdak. Uy, mura man yung ganang, mura ka gatamper o ganang, parang blur, magtaulog blurring, gano'y. Eh.
1: But masabuti mo, mura kong taga-DPW8.
2: Mura kong taga-DPW8 o taga-DO8. Sakit pa biyak akong buna-buna.
1: Lorin, naku-isulti ni mo. Ato-ato rin itong relasyon, ha?
2: Basta kaya, basta mag-snapta na ito. Basta delete all ginang imo. Ako'y problema.
1: Ako? Wala'y problema.
2: Si mabasahan na si mga asawa.
1: Adili, wala'y mabasahan.
2: Ha?
1: Basahan nga, taga-uli na ko rito nga. Sunan ko sa U-box ako ang cellphone.
2: Sa imong motor?
1: Termin, tilubat man akong cellphone.
2: Basi pareha ka ni Capri. Kaamigo na ako nga si Proyland de Diyos. Kay maro-maro biya to.
1: Ano man, nasakpan siya?
2: Dili. Kay, say, magkuhan na. Basta, hindi lang ako istorya. Kay basig, magkuhanto niya, mahintun siya niya.
1: Ayaw siguro na hunaan ng mga negatibo. Ang importante nga, positibo atong relasyon. Ha? Oh, nara 3 mil. Pambayad din mo si Mong Guano.
2: 3 mil? Salamat kayo, ha?
1: Kining 150, papalit mo siling pants, unit up.
2: Salamat kayo, Ken.
1: Hindi pa naman, Napay maabot si Muha.
2: Sure ka?
1: Napay maabot si Muha. Basta importante nga, ang ito relasyon, mapadayo ni siya.
2: Seryoso dyan ka na ako, Giyon?
1: Gigog magway ka.
2: Ihatod ko niya sa Muha, ha? Sa boarding house, ha?
1: Ah, sige. Ihatod na ka.
2: Ah, sige.
1: Yan na ka, kaya napukiba itong sigawa, Sam. Wait out, diba?
2: Ano sabi mo, nanasan na yung style ba?
1: Pakisa sa kapit.
2: Sa?
1: Kiss na hiccup.
2: Sige, dali alam ha. Grabe po ka makakuha. Ano yan?
1: Miyaw eh. Tara ko.
2: Sige, bye. Maring Dar o Maring Erica o Master. Sabi kayo kung feelings pag nalang ko dito sa mohang trabahoan, ay kanang makayungon siya ko ba nga kanang lahir yun akong gipaminaw, wala siya ko gibayaw.
4: Ay! Bang ka?
2: Laki, di bumutuo. Nya, ihatod na ko siya sa ilahang boarding house. Experimenting yun ako na si ihatod. Buto nga, sa kadlaw niya na, kay kapoy mo kaayo kay ni didalikat mo jimmy siyang boarding house no. Buto nga inani mga panghitabo

0: tulungan man akong banaw eh. Ay, kung yan sa kini akong banaw ng ako mga si Kenny. Bidobi, kisa man yung abrihan ko din sa kinan bi ano. Yawan yung sa kinan yung marimang putanang. Bidaw, ay, ang iyang cellphone nabilin din sa kinan. Taka namin daw hanag ko. Luba siguro ni. Ay, uwan man di ay. Bidabi. Ala, sala biyaning manghilabuta sa butang salain. Pero, di siguro ni sahoy ako bito ning bana. Tanawon ko na ako, libi. Ala, unsa ni? Ala, kabigat lang kong tiniksan ani ba si Grungsin, siguro na yung taga PLDT. Bidobi, basahon ako. Grabe ang imong gibuhat gabi iuy. Sakit gud ako ang batang sa dihang imong gibadyakan. Osbi ko ugma, ha? Kunsa man eh. Pero PLDT may nakapunbok din siya ang cellphone. Napa isa ka mensahe diri, anapa. I-scroll ako bababi. Adto unya sa boarding house ha kay naharos akong silingpan.
1: Ayaw na ma.
0: Pukahon ako akong banabi. Ngano ka ni? Basig iya siguro gini kabit.

0: Unsa? Kaysa mo itong mga text sa imuhang cellphone ni mga na nakita na ako dito, abi.
1: Doon na yung mga text na bilhin. Ako ba itong old it?
0: Unya, nakugang ka. Kinsa ni, kinsa ni nakapunbok din nga na PLDT nakabutang, bi?
1: Wrong sin siguro na, oy.
0: Panawa na?
2: Ayaw na ma.
0: Tubag kong tarong. Kini. Samok ay kain na naong ni mo, ha? Kinsa ni ba? Tubag ako. Nga nung di ka makaisit o tubag sa kuha? Nakay babae wa?
1: Mang, wa lagi ko'y bae.
0: Wrong scent lagi siguro na. Wrong scent na, uy. Bantay lang juga, makabaw ka ni ko. Ransakon yun ako na yung trabahoan mo. Basi doon na ka babae niya.
1: Mang.
2: Ayaw na ma.
3: Ay! Muna ko problema karon. Maring Darya, maring Erika, master. Kaya ba ang pura magbusaka ang akong itmi games o ganang maabot sa punto nga marag mabasahan ang ganing sa akong, akong asawa ang akong mga lihok. Pero I love you na magugoan ni Kwan, oy, ni Lorraine Good. Kanang ako siya kay puti pa, kanang payo ko ba nga? Yaning niya kanang mintinon, oy.
4: Bangas ka?
3: Kanabang, makaingon ko ba nga? Sakto pa rin, kunya, long ligid, kunya, mal... Sus, makaingon siya lagi ka. Kung ikaw lagi, master, magkakita, magkamalmuhipoy ka ba? Sa ako pala ko, di, pagkikiyas, ani nga, ginasurbila sa mga sa kong asawa diri sa mga trabahoan, oy. Makadlok po ko kayo, basi kaning ako nga, kaning, si, katong isa ka, kaoban na mo diri nga, nagagusto sa kabasing musumbong po ni ba? Madlo ko kay basing si Minda ba? Si Los Piminda mo. Sorry, kay, I love you so much. Pabira ako ni siya. Daka na kayo nagandagan sa kong unahuna karong mga panahuna. Maring Darya, maring Erika, o ka, master. Tapakay ko ninyo, B, maluoy mo kasi kung buhaton ani. Magpaabot nyo ko sa inyong tambag. Dini nalang kutob. Kini.

0: Og mo kanto mga maring ang suwat kaagi nga ato ang gibasa today mga higala kaagi ni sitong kakabawa to
1: si Kenny. Yes.
0: Kasagaran gina mahitabo no sa mga trabaho no ni mga ina na makadibulok ay gina na madugay no.
1: Ay, mga ina na oy kay kabalok ka. Depende sa siguro na sa tao.
0: Depende sa na siya.
1: Kaya na may ubang hawak yun.
0: Kaya ako sa una kay kanang mga babae nga kanang di pa ko undecided pa ko kani adto ba ako mga kaban mga babae ako pang uyaban pag dili gani man no pang awayo na ko eh.
1: Ang gani. Kalakalang yung usahin ka ng mga babae, gani nga buwang kayo. Maglagot ka na yun. Labinagin ka ng mga ariyat. Kalang mga ariyat yun. Kalabot yun ako ng mga ariyat ng mga babae.
0: Ang din ako kunahan yung babae, kaya naman ko na una.
1: Ha?
0: Hindi naman ko na una, bali ko kunahan.
1: Hindi ka naman ko na una.
0: Kanang gusto na ako, kuy mo una.
1: Sinil.
0: Bye na mga higala. Ang atong oras, alas 11.42 na sa buntag. Islas, paniunto sa mga gapista karon ha. Maayang pag-silibrar sa pista. Labi pa karon diri mga maringa silibrar sa pista din sa barangay Nueva Fuerza.
1: Yes. Kaana na madali sa una, di ba?
0: Sa una. Kaana
1: ta niya. Katong nagasugod bahay ta.
0: Kaya mabalik ta niya.
1: Hala, oy.
0: Di ba, mista?
1: Address na pita sa kuan?
0: Unaan lang ni Tikboy.
1: Good
0: morning. Itimbaya na si Kapitan Willie Arcaina. Maayang buntag mo di akap. Parang na.
2: Hinaot ko nga naminos.
0: Obay-obay, gabi mo atak di akap.
2: Wala yung sakabariyohan. Gini ka. Ya tagduha ka ba ni Hado ba ganyan yan kuan ani.
0: Pag-abot
2: ang mga tinae tagduha ka ba ni Hado.
0: Wagi binamahaw ba yak ka.
1: Ganang mo dalan ni mo si Marindaria ganang mo dalan ni Marindaria.
2: Kamalan naman siya nga duha ka buka to ang dalon.
0: Ya pag-abot dito kay mahaw buntag ba ang kaon diri wala may paryunto. Pas mo lang sa ta.
1: Gani.
0: Anyway, maayong buntag sa patoy timbaya amang namati kayo niya sa Davao Oriental.
1: Davao
0: sa XFM Mati.
1: Yes.
0: Og sa?
1: Ayan sa maya Davao de Oro.
0: Oo.
1: Namino na sila diha, no?
0: Sila ni Mama Philip Liciano, pasalamati kayo bayo bayo
2: yes. Pa dali diri. Hello day Mami, Ma'am Philip, dagakin salamat sa imo nga regalo.
1: Og malasan ma, og malabot pohon.
0: Di ba imong birthday og ma? Birthday mo di pa.
2: Sige lang ang birthday lagi.
1: Oy da sa Sydney, Australia.
0: Aba.
1: Yes, si Linlin. Ang ako ang grabe kayo, di basta-basta ninyo.
0: Oh, buddy, ayun si Linlin.
2: OMG, anak mo si Wilma Waki. Nasa, OMG, manininintal ganyang babae.
0: Oh, itimbaya po dahil si Jefferson Dumagit Park.
1: Sir Jeff. Hi, Sir Jeff. Kamusta naman ka, Sir Jeff? Uy, magtagalog tayo kasi Sir Jeff
0: na. Magandang araw, Sir Jeff.
1: Dano sa Selang, sa Selang, Cavite.
0: Doon siya nakatira ngayon?
1: Yes.
2: Uy, ang layo na, layo.
0: I thought, sa Manila siya.
1: Ha? Sa Manila?
0: Oo. Ay, naku, mga maring. Ay, kang Jeter Ludovice. Ay, nadi ay si Adol Tanini. Maayong udto, mga guwapa.
1: Salamat, si.
2: Jeter, imuang aircon nila, patintong nawa, uy.
0: Nakabisyon siya. Business Plus, kaya tinaw yan pa nanaw.
2: Tinaw yan pa nanaw.
1: Uy, kalang business plus, no? Kaya para lagi nasal ka itong mga hanap-hanap o mata.
0: Si,
2: Makainom-nom ka? Ano pa si... Kanay ni Tumar, nagilakilak?
0: Ano pa siya nga... Si Wilma Joaquin, ano siya nga... Ay, maninintal gining mga babae kay pamisti palang kulang og tela.
1: Aba.
2: Kulang magagang tili. Tila na yung mga maring.
1: Tili.
2: English magunto siya maring.
0: Ako na yung papunaan sa kuan sa... sa sunrise garments.
1: Uy, ito ka umang gabayot ba? Jugo urge pa. Bugit pa, giyot.
0: Ano siya mga... Kamali ba kanan niya? Kanan...
2: It's topic siguro tao.
1: Labandira kay na. Lagi siya ka mga kakilabas. Labandira pa sa kuwag daguan.
2: Maghornalay yun.
1: Ay, naku, kapahit magitang kwarta.
0: Kamala ba kanya ang bistida?
2: Ha?
0: Kanang bistida na sa mama si ang lula.
1: Ako ba? Hindi na may
0: masa daw?
1: Makauli, papatas balay ato mga kadawan. Pabagat itong anak-ani. Ay, inoma. Sige.
0: Bueno, atong kaagi karon si Kuan, si Kini. Kini mga Kini, no? Mga Kuan, kini mga marupoy din sila, no?
1: Kuan, gini. Ay, nag-message si... Ay, si Pakundo. Si Pakundo, ha?
0: Sa ingon niya.
1: Pa, ninggara na dyan kang taman. Paks! trabaho lang, wala personalan.
0: Ay nako, mga Marikani, kaya wala pa yung cellphone si Ping Ping. Kay commentator po ba yato siya?
1: Lain mo na ito mga, ano yung mga Junakens.
0: Kaya niya, kaya dako kayong tao nang iyahang ko, ah, ma-dokta, kaya masin sa kaulit sa ilaha, kay si Tia Daria.
1: Oy, baby, oy, dapat ang kuya ni Chat, ni Chat.
0: Sa ingon.
1: Maong nagkuha, bitaw ko, psychologist, kay ako'y mosaiko ni mo pa. Oh, ala. Di na sila ito mag-live sunod, oy.
0: Kay makakita ito mga steeping, ani.
1: Sige.
0: So diri ata sa karon sa kaagi ni kuan ni dapat manindambagan o dapat din siyang kasab-an.
1: dapat atong i-balance. Atong i-balance
0: because we're balanced.
1: Yes, para di man disbalanse.
0: Gani.
1: Sige.
0: So ato na siguro ang tambagani kay basin og nakahukad na nya dugay ta.
1: Ah, dugay ta ka lang. Nakasuaso na.
0: Nakasuaso.
1: Ang basoy. Anay basoy dito?
2: Dalilo kay. Dalilo siguro ato mare kay first bat suman na.
1: Mala first galiapliap ta. Uy, galiapliap na sila dito.
0: So kung namati man karon si Kuan, si Kini, ang ako lay katambag sa imo nga kanang ang imo mga tirada murag kulang pa.
1: Yes.
0: Amo pa kantudluan para di ka masakpan.
1: Kanang mga panirada ni Mukin, sultiyan ta ka Kenny boy. Kanang dire mo magpa kuan mo seminar mo dire ni Kuya Dars. Ana, dire pa ni paring lar.
0: Seminar gid siya.
1: Seminar mo na mo dire.
0: Kay aron nga lisod buka ibasakpan sa hair good food.
1: Kinahanglan gina ni mo nga. Kun di ba dito ka ni katropa nga kuan Bong Alvarez kay Kuya Kaito. Kay ang calculator ato mo dito ibong ano Luis calculator mo na dito dito di mo mag chat.
2: Hoy, calculator?
1: Kuya to.
0: Kuya na dega chat ng calculator di ay.
1: Kuya kayo di ba basta to si
2: kasi sunod magamit ani ang remote na pud sa remote ta pud.
1: Ang gani ang gigamit kanin ni aron wala kabalo si Mami siya kay gigamit ni aron kay remote sa kining aircon.
2: I think
1: ah gani di ba?
0: So, sige. Ano, ikaw tiyan na rin, sa'yo mo masulti. Sa
2: o ano, dapat likayan na lang niya.
0: Likayan niya kay Lami man daw.
1: Lami man gudok ayo be.
2: Likayan niya yung asawa.
3: Ayaw na ma.
0: Tama.
2: Yes.
0: Ano. Bright again is yun.
1: Bright kayo.
2: Kaya nga naman itong Lami di ay. Dito ka sa Lami.
1: Ikaw na lang mag-Barney. Ikaw na lang mag-Barney.
0: Abot na sa punto nga mas lami gitong lahi, no? Kaysa sa atsawa.
2: Mabit na lang. Mabit siya ni Los Biminda.
0: Mabit ako, di po siya nung ano di ay.
1: Lagi yung mga,
0: wala kang pag-gibutan
1: sa, mga taste.
0: Wala kang pag-gibutan sa suwat ko sa itsura ni Los Biminda, ganun di ka gusto si Kuha.
1: Correct.
2: Masin tamsi po to.
0: Masin na tamsi.
2: Tambo ka siksi.
1: Ganao, masin. Pero si Kuan, si Lorraine, marang lami-lami gini.
0: Lami
1: yun, lami-lami.
2: Nakita ko daw ang piso wifi.
1: Grabe kayo.
2: O muna ko gamay, pwede mahulugan.
1: Ikaw ba? Ikaw lalaki, Maring Erika. Ikaw lalaki. Kaya nga, usay yung time na maganang ang mga babaeng na itato.
0: Okay naman po sa kuha. Basag ayaw lang po ng kuhaan. Alam lang na lalokop na girl. Di man ako ma-recognize kung apil pa ba niya. Ato ang panghinaot nga kini kayon si Kini wala pa mo gisa totally masakpi.
1: Pero nana instinct.
0: Nana siya mga nana mga kuan ba nana mga
2: partial asawa. Partial payment pa lang.
0: Nana mga person of interest.
1: Yes.
2: personal grudges.
0: Ayaw tambagi kay gituyo ana niya magpabadlong. Pa si Wilma Joaquin. Maright pa rin si Wilma Joaquin, no?
1: Oh, mga bright ni sila.
0: Yes, at siya mo manambag sa boy. Kung kuan, kung mahitabo mga ugali nga masakpan ka, so ang imong buhaton, ayaw gid og kuan, oy, malibad gid. kay ang kanan sa kanan tumutumuan kag imong imuhang angkonon buta sabot makasasaang ka. Ako ito tambay sa imo ha, kung namati ka man karon kini ayog angkon.
1: Correct.
0: Okay, kung kana ba yung angkon ka, pasabot, ano naman, makuan siya kagi, gi-intrigo ni mo imuhang kuan dito sa kuan, sa prisuhan.
1: Correct. Yes. Kini, ako nga, kuali mo, kung tanaw ni mo nga marag, inusintik ka, kung tanaw, kung tanaw ni mo nga marag ka na nga, baka kayo mo sibog ibuhat, wala, ayaw surrender. Balibad, pakamati. Pakamati gid na siya kay sultiyata ka kanang dili dapat i-surrender.
2: Sakit naman akong tiyan.
0: Kaya nga mista kayo mo rin busog.
1: Kanya nga mista magalit, ha?
2: Hangit mo kundi.
1: Mista magalit na gani.
2: Lain mo kaya kung ibarap mo kundi. Panuhot naman ni ako, ha?
0: Tambag ito si Kini.
1: Lain lagi mo, dilagay ko niya patulang iwasog tambag. Ay, manang mangloon.
0: Patambag ito ng bayo ko yun.
1: Manang mangloon ako, ani ron. Kini, ikaw. Isunlan mo na ni mo dong, barugin na, o niya, paguman, kung masakpan ka, padala na bubalik na mo. Para tabakan ka na mo, okay?
0: Alam mo ka simple.
1: Basta kay, kuwan niya, delete all dyan na. Kaya ng dashcam ni mo, ikaw na.
0: Uy, tuluin daw ko, anabi.
1: Delete all na siya. Long press na pala siya. Long press na pala siya.
2: Tuloy mo rin, ang iyang motor, why dashcam?
1: Ha? Pero, ang isa, maring Erica, kuwala, imong motor ni mo, magpahit ka isa ka cellphone. Napareha raog naong sa imong original nga cellphone.
0: Hello? Para sa nga unit.
1: Para sa unit para ibutang niya. Sunod din mo silupin niya pang umagalang sa skin, di ba? Ang imong cellphone.
0: Parang remote.
1: Parang remote. Niya, ihumul rin mo lang sa U-Box. O, di ba? Dito, na ba U-Box na imong X-Army?
0: Noon.
1: Dito.
0: Ay, sige. Salamat ka, ayaw, ha?
1: Ana.
0: On the record.
1: Ayaw, good siya.
0: On the record, yes, honor.
1: On the record niya siya. Dapat, ang imuha di ha, pag maipit ka, pakoy-kahoy lang, okay?
0: Uy, basig isugnod tamaring.
1: Ayaw mo magsigbin-sigbin. Ayaw mo magsigbin-sigbin kayo, magtuwan-tuwan ka, ma-erbingan ka.
0: Ay, nako, salamat ka, ayo. Gusto mo rin ka ba ako si
1: Kenny?
0: Sa papadangat sa imuha ng tulaman. Handol, ugma po, mga maring nga madugdug, madria sa inyong programa.
1: Dria, ha?
0: Dria.
1: Ang dito, ha?
0: Ako na lamang si Maring Inday Erica, Deligapa, Delimistesa. Apan dili makopyansa ang tungod kay mangunay o silingan.
1: Ikaw, Maring Daria.
2: Kini lang yapon yung iyan sa kanunay panabang.
1: Sir, bayutan nyo.
2: Kini lang yapon si Tia Daria. Tigogma ako sa... Eh, ito niya sa sakuan. Tigogma ako ka mas lami pa sa humbaw kinilaw. Ako ni bahala si mga modilaw.
1: Maring Daria, marag... Kaya kikon lang si Maring Daria, no? Marag ka ng atay, marag... Kaya kikon sa liyong di Maring Daria, kaya marag atay. Okay, so, as useless, basta inay talini, guwapang kamay, niya pangit ako. Good morning!
0: Nakakay, salamat, Og! Thank you for watching!
1: Ang link na sa comment section.
4: Ura! Asya maning bataan eh? Ura!
5: Ba't naman?
4: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
5: Okay, sige.
4: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
5: Sige.
4: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
5: Diabetes! Exciting!
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus user atong paminawon.
10: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya permi mabilar kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong ana balaka ko kay basin og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Testingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, so gayon ako na, miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
16: Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Yan nami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Unahin natin ang headline, Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow alert mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente.
2: Headlines. Taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina, asahan bukas.
0: Headlines. PBBM, nanguna sa pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan ayon po sa survey.
2: PNP naka-heightened alert ngayong araw sa pagbubukas ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. 900 na polis si pinakalat.
0: Suspension order laban naman kay Retired General Mau Aplasca na isilbi na ng ombudsman sa pina para sa CCTV footage. Tinanggap na rin ng Senado.
2: Sa balitang regional, PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
0: Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu inamin po na malapit na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023.
2: Sa balitang showbiz, Kay Abad ibinunyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
0: At sa sports, shy Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP award.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, May 18, 2026. Live tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayon pong Lunes, Mayo 18. Dahil sa manipis na reserba ng kuryente na dulot ng mataas na demand at pagkasira ng ilang planta ayon sa Department of Energy. Nabatid na nasa 2,676 megawatts lamang ang kayang isupply ng grid habang ang inasang peak demand ay aabot sa 2,513 megawatts na lalo pang pinalala ng tuloy ang paghinto o yung tinatawag na force outage ng 13 planta at limitadong operasyon ng 11 iba pa na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilinaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa dagdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid, bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada dalawang buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Report. Magpapatuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinigawang programa sa Makati City kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 na beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin niya nito ay mas mabilis nang makakarating sa taong bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inasa naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posible magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtaran naman ito sa presyo ng kerosene na nakdatda na magkaroon ng malaking bawas presyong abot sa 13 pesos at 30 centimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback ang Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwalaang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinakauling nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%. Vice President Sara Duterte na may 54% at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan nina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos itong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang April 8 mula sa iba't ibang socio-economic classes sa bansa na may margin of error na positive negative 1% at 95% confidential o confidence level.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po sa Akbayan Party List Representative Percival o Percy Sendanya, kailangan bumawi daw ng Senado sa taong bayan matapos ang week of chaos at abuse of power na naganap noong nakaraang linggo sa loob ng kanilang institusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na makababawi lamang ang mga senador sa oras po na gawin nila ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan bilang mga uupong senator judges sa kaso ni VP Sara Duterte.
4: Marami tayo po nananawagan from various forces mula civil society hanggang academia na kinakailangan palitan yung Senate leadership dahil nga po sa mga nangyaring kaguluhan last week. Kasi nakita natin in just 3 days talaga namang sumadsad yung integridad ng Senado at kinamit pa itong kandungan ng isang fugitive from law. So again, this is under the new leadership of the Senate. So simple lang po, Sir Deo, for the Senate to do its job. Kasi nga po, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Kami sa House of Representatives, meron kaming kapanyarihan na binigay ng konstitusyon to initiate an impeachment process. At sa Senado naman po, yung impeachment trial. So gawin nila yung trabaho nila, huwag nilang harangin yung proseso and let democracy, the democratic process that is the impeachment process, proceed without delay.
0: Mga katropa, sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakataas na sa heightened alert ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos halos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ang pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo pat nagkaroon din kamakailan ng mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: XFM News Nationwide.
0: NCRPO nagpakalat ng nasa 900 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Tatropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Higit 900 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Kabilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kasong labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politika ng bansa. Naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pilalhan ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report. Nagbitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigding na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliban ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura, kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na naganap na insidente ng pamaril sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 na buwang preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhang nangyari sa loob ng Senado noong Mayo at 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang subpoena na nag-aatas naman sa kanilang isubmit ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord nung gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
2: Awak na ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa Senador bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Kaugnay nito, bumuuna ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi ng pag-alis ng senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Binatikos po ni dating bayan mo na Representative Nery Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics o pagpapatagal lamang ito dahil idiniklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ang kanilang kampo ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ang mga biktima ng war on drugs. Napilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong may pakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay ng kanyang termino.
1: XFM News Nationwide.
2: Lusot na sa ikalawang pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill number 8876 na layong palawigin ang bisa ng Professional Regulation Commission PRC Identification Cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ang panukalang batas na maibsan ang gastos at paulit-ulit ang proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse engineer at accountant, habang binabaswas o binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Boji D. III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at late Representative Ferdinand Martin Romualdez na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 na ang tamang oras buhat sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan ninyo sa pamamagitan ng XFM Davao sa 97.9, XFM Bukidnon sa 101.7 at 89.1 Solid FM Davao City.
1: Balitang regional.
0: Si PBBM pinangunahan ang rollout ng tig 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay. At ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugiganaw.
6: Personal na bumisita sa lalawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tugiganaw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang rollout ng tig 200,000 pesos sa financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-unahang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Sa ginanap na aktibidad sa Cagayan Sports Coliseum, personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang tig 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa bawat barangay sa lalawigan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program at Socio-Civic Projects Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng programa na maibaba sa komunidad ang mga programang direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na sa mga barangay na nangangailangan ng karagdagang suporta para sa serbisyo publiko, disaster preparedness, community projects at educational assistance. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang implementasyon ng programang Eskolar ng Pangulo kung saan kalahati ng natanggap na pondo ng barangay ay ilalaan sa scholarship assistance. 5 kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama mga provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda, habang pinangunahan naman ni Tugiganaw City Mayor Myla Tingke ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tugiganaw City. Kasabay nito na mahagi rin ang pamahalaan ng humigit kumulang 3,000 sako ng tig 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa lungsod. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tugiganaw. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang 3 palapag na gusali ay may 30-bed capacity, 2 operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman sa utak at kulugod. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng layunin ng administrasyon na mailapit ang dekalidad at specialized healthcare services sa iba't ibang rehiyon upang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa Metro Manila ang mga pasyente para sa mas komplikadong gamutan. Kasama rin sa nasabing aktibidad sina Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, House Speaker Faustino D. III, mga kongresista, opisyal ng Department of Health at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. At yun ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugega Raw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Bagong DBM Secretary itinalaga na po ng Palasyo ng Malacañang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas May 19.
1: Breaking news! Breaking news!
2: Samantala, mga katropa, minister ng BMBHTE Farm pinagbibitiw dahil sa questionableng 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
7: Pinag-utos ni Farm Chief Minister Abdurrauf Makakuha kay MBHTE Minister Mohagi Rikbal ang pagbibitiw sa pwesto matapos ang kontrobersyal na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Region ni Muslim Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Rikbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Makakuha. Batay sa report, lumalabas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng paglabag sa procurement requirements ang mga kontratang nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Makakuha, naapektuhan ito ang tiwala ng publiko sa farm government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MBHTE Minister Iqbal ang panawagang magbitiw sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Makakuha. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal na preliminary findings pa lamang ang audit at walang formal na kaso at criminal investigation laban sa kanyang Commission on Audit. Iginit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Binigyan din pa ni Iqbal na ang pagbibitiw sa gitna ng audit ay maaring ituring na pag-amin sa pagkakasala, kaya mas pinili niyang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Iqbal ay dating Chief Peace Negotiator ng Moro Islamic Liberation Front at Principal Signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2013

0: sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Mariko Dino na XFM Bukidnon.
1: Siyam na mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang illegal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanja Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Young na nasa Fevedic Industrial State, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO 10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan anya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa imbestigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety laws. Nagrally naman ang mga empleyado sa labas ng kumpanya dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya na may mga hazardous na chemicals na ginagamit. Giit nila, daan-daang mga Pilipino ang mawawala ng trabaho. Dagdag pa, maganda ang kanilang pasahod at walang nilabag sa karapatan ng mga manggagawa ang mga Chinese nationals. Diin naman ni DNA Secretary Gilbert Gibo Teodoro, illegal at exploitation para sa mga manggagawang Pilipino ang ginagawa ng pamunuan ng Zanja Steel Corporation.
2: No operation, definitely, until we find out and until the court disposes of what happened here. And if what happens here is by nature, the process is polluting, etc., this will close, definitely. But the people that are affected will be attended to immediately. Alagaan namin yung mga tao na in-exploit ito. Kasi illegal exploitation of Filipinos ang nangyari dito eh.
1: Sa ngayon ay wala pang pinalabas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Mariko Dino, XFM News.
3: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. Mahigit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
4: Ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa Bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspek na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon ng ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ng isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Lima na pinaghihinalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa engkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
5: Pinaniniwala ang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na engkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual sa lugar kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupa ng militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa tatlong magkakasunod na engkwentro na

0: resulta sa pagkamatay ng 5 hinihinalang rebelde. Na-recover naman ng militar sa pinangyarihan ng inkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas kabilang ang isang M60 machine gun, 5 M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay ng nasabing 5 hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Casipong, Albert Tingson, Alex Chavez Langkita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, maharanas ng pagulan, kalat-kalat na pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Davao Region dahil sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone.
2: Katropang Buddy, bahagyang madilim na kalangitan na may pulupulong pag-ulan naman ang mararanasan sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao dahil sa easterly, habang makararanas naman ang maliwalas ngunit may tsansa ng biglang pag-ulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
1: Sumigat po, 528 ang araw, lulubog, 617 mamaya ng gabi.
3: Balitang International.
1: Hatid sa atin to, katropa, ng San Don Jose. Inamin na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ng kanilang bansa ang layuning mapatay daw ang lahat ng mga nasa likod ng pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023. Ito ang kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad. Kinikilalang isa sa paunahing commander na nasabing armadong grupo.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito, agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer-free. Balita sa showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, atid naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Opisyal lang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayang gabi oras sa Pinas. Yan ang pangalawang magkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtala ng kahangahang average 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro. Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng Linggo, Monday, May 18, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP Sara Impeachment Event o trial, katropa.
2: Ako po ang inyong katropa, Brian Tipas.
1: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
5: Sir, ano lang po yung... Ganito lang po, sir.
6: Mahilig ka sa mga healthy coffee.
5: Opo, opo.
7: Sazon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
7: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programang naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwaan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programang po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo mapagpakonsultahan. Sa kanila po ni Dr. Emilito Uy, atin pong CEO, ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live ngayong araw at syempre atin din po makakapanayam ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, welcome sa ating pong programa.
1: Salamat, Dr. Michelle. Sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health. Isa na namang healthy na pag-uusapan ang ating tutunghayan sa araw hong ito.
0: Samahan po kami ni Dr. Algie dito sa ating puntalakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ninyo po mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, at text lang yan sa ating pong numero. Huwag ka tumiling magpadala ng inyo po mga katanungan, ha? Sa atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon at sitwasyon. Huwag kalimutan palagi uminom ng Ultimate Trio, ang ating pananggadok ano, sa iba't ibang uri ng mga karamdaman pag dagdag, ano? Or pag-supply ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. Dahil alam naman natin, ano, aminin man natin sa hindi, hindi talaga natin nakukuha yung sapat na nutrisyon na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Mula lamang dun sa atin pong mga kinakain. Ano. Kasi karamihan talaga ng mga food choices po ngayon, ano, kumbaga, sa trend, ang hirap na talagang baguhin do kaya, ano. Bagan marami ang iba na unti-unti ay bumabalik sila, ano, dun sa healthy food choices, ano. Pero, in general, kumbaga, karamihan pa rin sa mga kababayan natin, kung ano yung mas madaling mabili, kung ano yung mas mura, kung ano yung readily available na nandyan, o minsan, kung ano yung laging pinapamili sa iyo, ayan, yun lamang yung atin po nakukonsume, mga kaibigan, ano. Kaya minsan, by choice or not by choice, ano, nakukulang talaga tayo sa mga nutrients na kinakailangan ng pangangatawan po natin. Kaya nga nandyan, Doc, yung mga suplemento natin bilang pang-supply ng sapat na nutrisyon sa ating pangangatawan.
1: Kasi yung pagkain talaga, sometimes not by choice, but by consequence, situation. At saka nakasanayan na rin. Ano, yung Doc, typical Filipino diet, kahit saan mo tingnan, silipin, talagang kulang sa mga kailangang sustansya talaga. O, kasi karamihan na ating mga katropa, minsan sa umaga, tinatamad niya, bili na lang ng tinapay, magkakape, o yun na. At tanghali, kung anong available, ganun din. No? Kaya hindi ka takataka na sa bansa natin, ang dami talaga may sakit, gaya ng hypertension, di ba? Yan yung mga problema no sa ating bansa.
0: Kaya nga. Kaya sa mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, meron po tayong mga suplemento ano, na tutulong sa atin pong pangangatawan para mapatibay yung pundasyon ng atin pong kalusugan at syempre, makaiwas sa samot sa aring mga karamdaman. Ha? Nandiyan ang ating pong Ultimate Trio, Santone Gold, Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at Premium D3. Mga essential fats na kinakailangan ng pangangatawan natin ay makukuhanan din po dyan, mga kaibigan. Okay? Sa mga kabayan, yung mga produkto natin, pwede nyo mabili sa mga pharmacies, mga local drug stores sa inyong pong lugar, mga authorized dealers po natin nationwide. Ganun din sa atin pong online shopping store, ano, sa Shopee, pwede nyo ma-avail ang atin pong mga produkto. O di naman kaya, ay sumadya kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Dahil lahat ng produkto ng Yes to Health ay mabibili nyo po dyan, mga kaibigan. With discounts, ano? So, sa mga gusto pong pumunta sa mga wellness center natin, eh, sabay nyo na rin, pagkapakonsulta, total, libre lang naman ang consultation dyan sa atin pong Yes to Health Wellness Center. Maigi din, Doc, na nakakapagpakonsulta po kayo. Namomonitor kung ano yung mga problema sa ating pangangatawan.
1: Kasi sa naturopathic consultation, may ibang concept, eh. May ibang tinatarget na alamin sa ating kalusugan. commonly mga condition na nag-uumpisang magparamdam mm-hmm. habang wala pa tayong malalang sakit. Commonly. Kasi ang naturopathy is nandun tayo sa preventive and proactive sa kumbaga point ng healthcare mm-hmm. na hindi natin hinihintay kailan na magkasakit na at magkaroon ng malaking problema bago pa tayo gagalaw. Tama. So, ang naturopathic consultation ay titingin doon sa mga kahinaan na pwedeng nagde-develop using mm-hmm. our naturopathic techniques, mga modalities, assessment mm-hmm. method na pwede niyong puntahan sa ating mga iba't ibang Yes to Health Naturopathic Clinic sa iba't ibang bahagi na ating bansa.
0: Mm-hmm. Maganda masanay tayo doon sa health system kung tawagin. Ha? O, tayo kasi mga Pilipino na nasanay tayo sa sick system. Ano kasi tayo eh, symptomatic base. Ayan. Pagka nakakaramdam na ng symptoms doon, doc, doon pa lang kikilos. Ano?
1: Tama.
0: Lalo na pagka matindi na yung symptoms na nararamdaman.
1: Eh, ang problema, magastos na kapag ganun na ang sitwasyon.
0: Oo.
1: O, kasi kailangan mo na ng maraming test, kailangan mo na ng maraming gamutan.
0: Mm-hmm.
1: At worst, kapag talagang medyo malala na, talagang medyo alanganin. Maghahabol ka talaga ng maghahabol. And you will spend a lot of money. Yan ang nakakalungkot. Pag reactive yung iyong strategy pagdating sa kalusugan natin.
0: Kumbaga sa sasakyan, Dok, ano? Lahat naman tayo makaka-relate dyan kasi karamihan sa atin may mga sasakyan. Diba? Meron tinatawag na PMS. Pagka hindi mo sinunod yung PMS at magbabase ka lang doon sa symptoms, mga lagotok, mga plahat, or kung ano pa man, mag-ilaw yung dashboard mo, ano? Mag-check engine. Kung doon tayo babase, mga katropa, mahirap. Kumbaga, hindi tatagal yung sasakyan po natin. Ano? Ganun din mismo sa atin pong pangangatawan, literally. Eh, pagkahihintayin lang natin yung mga simptomas na magsilabasan, mahirap yun. Ano? Kasi itong ang pag-uusapan natin, Doc. Itong problema, ano? Na hypertension bilang Hypertension Month. Ano? Oh, International ngayong, Hypertension Month. Oh,
1: kasi global ay ginugunita yung Hypertension Awareness Month.
0: Ayan. Oh. Oh. Yan pa lang, Doc, ano? Na problema. Eh, mahirap kung aantayin natin na lalabas yung symptoms niyan bago kakikilos.
1: Mm.
0: Kasi very silent itong problema na ito, mga katropa. Ano? Kaya nga, mas pinapaigting nila, Dok, pagbabantay sa problema na to, itong karamdaman na hypertension. Mamaya, atin pong hihimay-himayin pa kung ano yung mga dapat po nating dapat nating bantayan at mas higit na malaman ng malalim patungkol sa problema po na ito, mga katropa. Ha? Bagay na sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, ay huwag pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po ha, na bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang Santone Gold Herbal Capsule ay naglalaman po ng mga powerful herb. Nabibilangan niya ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Mga powerful herb yan ha, na piling-pili ang sangkap. Ano? At kung mapansin ninyo yung mga content niya, ay talagang na-address karamihan ng mga problema ng atin pong mga kababayan. Kaya nga yan mismo yung pinili ng atin pong ng CEO natin na inilagay dyan sa formulation po na iyan na Santone Gold Herbal Capsule natin. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na nakakaranas ng mga problema, no? Mga common problem na talagang naranasan ng mga kababayan natin. Pagtaas ng presyon ng dugo, pagtaas ng asukal sa dugo, pagtaas ng mga inflammatory diseases sa pangangatawan po natin. Yung binabanggit natin, Doc, ng mga inflammatory diseases ay hindi lang mismo yung nakikita natin na pamamaga sa ating pangangatawan. Minsan kasi iba, dun lang sila aware yung mga namamaga na nakikita nila. Pero yung mga namamaga, yung mga chronic inflammation kung tawagin, minsan wala sa isip natin kung hindi tayo ano dun, hindi tayo aware. Ano? At hindi natin binabantayan po yun, mga kaibigan. Na yun pa naman, Doc, ang mas matindi ang naibibigay na pinsala sa ating pangangatawan.
1: Tama. Kasi yung mga chronic inflammation, nag-start yan sa loob ng katawan natin. O, kaya mapapansin mo na lang, meron kang yung mga lumalabas na mga signs and symptoms na nakikita ng ating mga mata. Eh, mga ano lang yan eh. Mga palatandaan lang yan na there's something wrong. Na mas matindi sa loob ng ating katawan.
0: Kaya sa mga kababayan natin, ha, huwag po kalimutan uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule para malabanan yung mga chronic inflammation na yan sa loob ng atin pong pangangatawan. At yan nga, Doc, pag-uusapan natin, ano, itong hypertension. Itong madalas na napapag-usapan na rin natin pero maganda na naitatatak sa isipan natin pong mga kababayan. Ano yung mga bagay-bagay na mas lalong dapat natin pag-iingatan? Dapat maging aware tayo para naman mabawasan, if not totally, ano, mawala itong mga ganitong kaso sa atin pong komunidad.
1: Itong hypertension, kilala din na high blood at alta presyon sa ating bansa. At ngayon nga pala, paalala lang, ngayon pong month of May ay pinagdiriwang at ginugunita, I mean, ang hypertension awareness month sa buong mundo. Ang layunin ng mga organizer nito, yung international movement, ina-highlight kasi nila yung paglaban dito sa tinuturing na silent killer ha, sa pamamagitan daw ng pagpo-promote ng mga regular blood pressure screening, mm-hmm. yung early detection mm-hmm. at lifestyle modification. Yeah. Yun ang kanilang advocacy. Ano? So, ina-highlight din nila na yung critical need na ma-manage yung blood pressure ay para ma-prevent yung severe complication. Mm-hmm. O gaya ng mga heart attack, stroke, at saka kidney disease. So, sinasabi nga ng karamihan, this is a silent killer na tahimik lang na sumisira sa ating katawan mm-hmm. bago dumating yung symptom. Mm-hmm. Yun ang problema dito sa hypertension. Yung tao, pwede maramdaman nila na sila healthy, parang normal, nagtatrabaho sila day by day, pero yung kanilang mga daluyan ng dugo, yung kanilang puso, yung kidney at utak ay already under serious stress. Mm-hmm. Yun. At alam nyo ba, sa buong mundo ay mayroong naitala na 1.28 billion na mga adult between the age of 30 to 79 ayon sa World Health Organization ay apektado nitong hypertension. Mm-hmm. At kulang-kulang kalahati ng mga tao na ito ay may hypertension na hindi nga nila alam. Mm-hmm. Meron sila. Minsan
0: nga yun ba, tumatanggi talaga, Dok, na high blood sila.
1: At nasa ano lang daw eh, 1 in 5 people na may hypertension ang mm-hmm. nagpapacheck mm-hmm. at nag-take ng medication to control their hypertension. Mm-hmm. Yun ang nakakalungkot. Sa Pilipinas naman, actually, ang hypertension is also a major public health concern. Mm-hmm. Yan. Sa makailan, yung World Health Organization, sa report nila, they estimated that yung hypertension nakaka-apekto sa isa sa bawat 3 Filipino adult.
0: Grabe.
1: Ibig sabihin, 16.8 million adult mm-hmm. ay nabubuhay na may kondisyon na high blood mm-hmm. Na nagpapataas ng panganib sa heart attack, stroke at premature death. Only 19% daw ng mga tao na may hypertension sa ating bansa ay napapa-check nila at nakukontrol yun. While meron namang project at program ang gobyerno, particular yung ating DOH, mm-hmm. para mabigyan ng information campaign and several other programs mm-hmm. para malimitahan ang pagdami ng mga may high blood. Actually, meron tayong mga batas na ano dyan, di ba? Yung syntax, mm-hmm. di ba? Ang ano nun, itax yung mga nakapagpapatindi ng risk sa panganib sa mga Pilipino. Mm-hmm. Yung mga matatamis, yung mga sigarilyo, mm-hmm. mga ganun. May mga ganun na batas sa Pilipinas. So, ang kinakailangan lang talaga natin dito, maintindihan na ating mga katropa para hindi sila masorpresa kung anong kailangan nila maramdaman at makita. Mm-hmm. Dahil medyo nakaka-alarma nga yung data ng World Health Organization.
0: Mm-hmm. Dapat malaman natin, ano mm-hmm. nga ba itong tinatawag nila na hypertension? Yung iba kasi, Dok, hindi na alam na mataas na nga yung blood pressure nila, mm-hmm. maliban na lang pag nagpapa-BP. Yung iba, ayaw magpa-BP. Kasi ayaw nga nila, hindi nga nila inaamin na mataas ang blood pressure nila.
1: Sabihin nila, normal lang sa akin yan. Mm-hmm. Hindi nga ako
0: na-stroke. Misa nga pag na-BP, nakita doon, 140 over 90. Sabi, ay, matagal na yan, ganyan yung BP ko.
1: Baka sira yung pang-BP mo. Hindi nila alam, partner, na yung hypertension ay malaki ang contribution sa development ng stroke, mm-hmm. yung sakit sa puso, yung kidney failure. Di ba dumadami ngayon naman yung mga kidney failure, papadialysis. Hypertension po, isa sa pinaka-greatest risk sa ating kidney para masira siya, no? Yung pagkabulag, ganun din yung maagang kamatayan. Kasi mm-hmm. pag hypertensive ka, just imagine, babara yung daluyan ng dugo mo.
0: Tama, no?
1: Ang good news, kasi ang hypertension can be prevented, pwede ma-improve, mm-hmm. ma-control using lifestyle medicine. Mapapansin mm-hmm. mo, sa lahat ng statement na hindi nila sinasabi ang hypertension ay magagamot. Mm-hmm. Bakit? Dahil ang hypertension naman talaga, hindi naman talaga sakit na masasabi. Mm-hmm. Kasi ang hypertension can be prevented. Kasi mm-hmm. ang hypertension, sa point of view ng isang naturopath, it's a condition na nagpapahiwatig na there's something wrong in your body. Kasi mm-hmm. yung dugo mo, lumalapot. Kaya mm-hmm. nakikita na mataas yung presyon. Hindi talaga yun yung problema mo. Okay? There's something wrong. Mm-hmm. That's why lumalapot na dugo mo. Kaya ang hypertension, hindi mo magagamot yan. Mm-hmm. Parang allergy, hindi mo magagamot. Kasi every now and then, pwedeng yung hypertension dadating sa'yo anytime, kung mm-hmm. magiging pabaya ka. Mm-hmm. So, walang definite cure na pag wala na gamot mo yung high blood, di na babalik sa'yo.
0: Tama daw.
1: Kaya yun ang hindi nila sinasabi na gagamot, because ang pinaka-importante dito, ma-prevent, ma-improve mm-hmm. yung condition, ma-control yung complication, True lifestyle medicine, proper nutrition, stress management, etc. So marami silang listahan ng pamamaraan para completely ma-prevent itong hypertension.
0: Mm-hmm. Eto, Doc, sa pag-measure ng blood pressure ng isang tao, so alam naman natin, ano, ang normal, ito yung, merong stage 1 at stage 3 pala na itong
1: hypertension. May mga stages siya.
0: Stages niyan. And then, yung iba, Doc, nagtataka, bakit nakaraan ganito yung BP ko? Bakit ngayon ganito naman, mababa? Kumbaga parang fluctuating yung blood pressure nila. So may mga bagay na nakaka-trigger ng mga ganong problema, Doc.
1: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Sa mga dali mataptan o sakit din ha, aduna tayo produkto sa Yes to Health nga makahata. Og kaligon sa inyong panglawas, labi na sa karong nga panahon katropa nga medyo init na. Dali daghang kang sakit mo basta ting init nga panahon katropa og tungod og alang kay pagting init nang gawas o mas mo mangusog gid ang mga viruses and bacteria mo naging nga mas managhan sila pagting init. And that's the reason why you have to protect yourself more by taking the right supplements. Og isa na din hanga to ang produkto ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Tungod kay kini dili lang gama gikan sa oranges, gama pod gikan sa mangustin, mga katropa. So, mas paldong-paldo kayo sa benepisyo kung mo pili mo o sigurado sa tama nga mga partner, no? Partner on your daily grind. Santhone Vitamin C, available na siya sa mga butika nationwide. And of course, dili lang din ha, open po ta sa to ang physical store nga open daily from Monday to Saturday or Monday to Sunday, except Saturday, I mean, kay close ta na nga mga adlaw katropa. And then, we're also available through our online platform sa may Shopee ug TikTok. So Shopee, aduna tay Yes to Health 2011. Yes to Health Cebu.ph sa ato ang TikTok. So mas dali ug dali niyo makuha ang ato ang tawagan nato mga produkto tungod kay door to door na ang mga delivery mo na kung kamo. If you're looking for the best partner, choose Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa. And welcome sa programang X-Rated. Hangtod alas 3 ta sa kahaponon, kusgi na inyong mga radyo kay mag-uban-uban ta sa bag-o na pong storya, lingaw o mga musika dinhi sa atong istasyon sa 88.3 XFM Cebu.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long,
0: bahin sa gugma, ako gilingon kay kunin.
2: Promise?
0: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo.
4: You like crazy.
0: Kasakit.
2: Diba, i-give up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahit. Kani mo, o mo pakatawa.
5: Ay, mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
2: Moritz! Unya, karon, pahilag.

10:24 in the afternoon, katropang oras at sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Of course, kusgi na ang inyong mga radyo. Kayo sa naman di ay pa. Unsa pa man di ay X-rated na mga katropa mo ng ubani ko ninyo, ha? Hangtod alas 3 gita karon sa hapon. Ano na? Ay, hindi ka uminom ng tubig today. Hindi kayo uminom ng tubig. Oh, dahil kayo ang pagiging hydrated. Inom tubig, kainit kayo ang panahon. Init kayo ang gawa. So make sure na you stay hydrated, mga katropa. Nympha Dalusa Perito, hello po, DJ Chinita. All the way from Bohol. Wala na kay guest karon, ma'am. Wala kay guest karon. Kay ngano mag-guest ta karon, Balani? Gahapon na to, Balani. Kay gahapon naman ang programang Tatak Lokal. Today, it's X-rated. At tangin ninyo nga to ang story kay sa makarelate o di ka-relate. Wala yun lang gihapon, no? Kaya kasi di makarelate mo, ani po, ano man, na-change-change naman, na-depende sa dagas panahon. Ano naman na yun siya? Kowenski Ben Danilio. Good afternoon. Power afternoon, DJ RC. Hello po, Power Afternoon po. Joel Besa, may kahapunan ni mo, DJ. Pwede pa shoutout ko sa akong friend nga si Charlene, nga akong na-block sa FB na ako kay Saputon kaayo siya. Ano po sa Saputon ka? Si Charlene, ay chat-chat na mong Charlene, ha? Kamu ha, nag-unayanay na mo din sa comment section ba? Pero sige lang, padahil lang mo, anak, kung di ako malipan. Charlene, ipasabot ng taga kung ay, na kung mayaga nga taga Buhol. Tama ba ko, Charlene? Kay murag sila naman nilag chat diri. Oy, wala ko niya appeal, wala may GC para ma-appeal sa ko sa inyo ang pag-chat din, ha. Mayang hapon gikan kay Junel Sambrana, DJ Reyna, mawala gyud ang akong problema kung makita ta ka mag-live. Parang may ikakaibang nararamdaman po, DJ. Totoo, kaso lang nasa langit ka at ako naman nasa lupa lang. Love you, DJ Doming ni sa Kadapagan, Dimyaw, Bohol. Murag sa Bohol, gid ako ang future. Sa kadaghang ni pila para nako, mo cater ko og senior kay para for ano, accommodated ang kuan, accommodated ang kanang senior card. Salamat ka ayo. Salamat kay pero usa pa ng langit og lupa, oy. Ngano may langit og lupa? Pero Domingo Balista, ipabilin lang diha imong gugma kay moabot ang panahon. Oh, kumabot. Ay! Diha lang pa na imong gugma. At ang ikatropa nga to ang X-rated drama, hisgutanan bahin sa mga panumpa ug mga saad. Saad nga gikalimtan. Mga panumpag nga gibao na lang sa limot. Apan karon ang gibiyaan, nagpabilin nga naghandom. Ikaw ba katropa? Kung ano na ba'y nagsaad ni mo, aside sa bayran ka ugma? Kalit lang kawala, kung sa may batio ni mo, ako masuko ko malamang, common. So big expect ni mo, Chinita. Apan ano yung mga higayon sa kinabuhi, nga ka mga saad? Banan sa mga kahimta nga dili na to basta-basta madesisyonan. Sama sa atong letter sender karon, adunay mga sitwasyon nga kinahanglan niya og suhestyon nato. Tungod kay ang kahimtang niya, hindi tungod sa saad og mga panumba. Tungod po sa mga responsibilidad. Iba yung atong kinabuhi, no? Nakadesisyon ta, lisod kaayo tungod kay mag-agad manggod ta sa mga responsibilities nato. O nang usahay, nagadamgo ako. Mali, oy. Usahay. Isod dyan na ito. Desisyon na nga itong kinabuhi. But don't worry. Sa itong letter sender, ay daghan kang himantayon din sa akong programa. Of course, isa na ako. Naanda mo hatag sa among mga opinion diri o mga pag basa. Tambag. Muna katropa, at tangin ninyo ang itong X-rated drama taon-taon. Sa pagkakaroon, paminawa sa nga ito ang pipila ka mga pahinomdom o mabalik ta sa programang X-rated. Ayaw lisu, aha. Kaya pasin niyo.

0: kawan kong malisuan. Mag 29 in the afternoon.
1: Countdown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko yung TI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan ko sir. Karon wala na ko yung TI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako, ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, di na ako dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ako ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kasi siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taong.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawa.
7: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM.
0: Sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, 1:32 in the afternoon, ang mga katropang oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropang pampaligon sa inyong immune system, labi na karong panahon ng medyo init ang panahon, diligid medyo. Init kayo ang panahon. Wanna make sure katropa ha, ang inyong partner, sa matag-adlaw ka nga itong produkto sa Yes to Health and Santono, Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, gamagikan dili lang sa oranges, magamagikan po sa mangustin. Paldong-paldo kaya sa binipisyo pag anaan yung mangustin kay Queen of All Fruits, ginatawag ang ito ang mangustin katropa. Ano day, antioxidants, makatabang po sa inyohang menstrual problem, makatabang po sa heart health, anti-inflammatory po, aduna po ay makatabang sa ginatawag na tong heart health, makabo sa heart health ninyo, daghan kayong benepisyo katropa. Yeah, lang sa oranges na to katropa ha nga adunay 50 ana po taas nga vitamins nga vitamin C ang oranges so isago-sago na siya di na ginaman kaya yun. Kinahanglan nyo o grabe nga nindot good nga effect when it comes to your vitamins katropa. Tungod kay kung magpahimsog ang inyong immune system, the more nga maproteksyonan mo sa laing-laing sakit ka na sa palibot. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. Mas sobra katukyo. Putlon ko ni anumat tagoy ang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: GRC. Palihog, taguan lang ko. O tawagan lang ko sa pangalang Elsie. 25 anyos. Minyo, og may mga anak. Og may anak. Kini nga kong sugilanon, nga akong ipaambit ninyo. May tungod ni sa nahitabo sa akong kinabuhi. Bahin sa akong relasyon sa ako ang kapuyo. Bahin sa usiladatngan sa ako ang mga desisyon. Pero aron yun din yung masabtan, ania ang akong sugilanon.
1: China,
2: ngay nang regards ni mo.
1: Ha?
2: Kinsa man?
1: Si Ben! Noon sa ka?
2: Abi na kong kinsa nang regards na ako eh. Siya man di ay. Kaway lami.
1: Uy! Ay sa pagiging ana, uy! Noon sa ka ba ya? Meron ang kaingon ko taong kaway lami. Ay sa taong ana, uy!
2: Digyog ko kanahana ng tawhana, day.
1: Elsie!

0: Pinaot nga dawato ni mong akong gugma, Elsie. Mahal kayo taka. Kon sugton lang ko ni mo. May mo pakaslan taka. Karon dayon.
1: Time para ko, doy. Huy. Break sa... Launsa ka. Saan ko nang gisgutan ni mo? Kasal man dayon na.
0: Tinood lagi na. Tinud-anay ning gugma na ko ni mo.
1: Prangkahan lang yung tika, no? Wa ko'y gusto ni mo.
0: Elsie.
1: Huwag yung kay paglaom nako. Nakadungog ka? Huwag yung kay paglaom.
0: Elsie.

0: guulan ni Ben nga imong gibasted.
1: Da. Mangita lang yun na siya glain diha. Naunsa man na siya, uy. Namang ako mag-iiyang tuyuan. Gawang yun kay feelings niya, bisan gamay.
0: Elsie.
1: Basta ako day, no? Doon na yun kay ganahan nga tao.
0: Kinsa ba na?
2: Mahal ko ikaw, Elsie. O ginawat ka dili ko ni mo pagkesong.
1: Tinudan na igigahan ng imong kukma para na ako, Mon.
2: O, Elsie.
1: Mon, ang tinuod mong good. Nganong pantusa man tika? Nga sa una pa man, nakagusto mong kunin mo, dili pa.
2: Mo ba? Elsie, tinuod ba nga ako nabati?
1: O, Mon. Sa una ra, ug mahal kaayo't ikaw.

0: yun? Basta makinay magkita't anak ko eh.
1: Ilse, di ba mahal mong kunim?
0: Oo. Nagkaiba o gika, anak. Mahal ti ka. Labapas akong kinabuhi.
1: Maong...
0: Mon! Uy! Nasa mo ka? Mon!
1: Ayoko bugi. Please.
0: Mon! Mon! Mon!

0: dulu ko ba? Tingali ba mabdusun niya ko? Unsa na lang ko sa akong mga kidikanan?
1: Ano nagpadahaman sab ka, oy? Mapagani, buwan. Bago pa kayo na inyong relasyon. Pero nagpadahan na yun ka.
0: Mahal ko lang si Mon. Maung ako nahatagyan ang akong pag-ababay.
1: Ginoo ko? Kanya kung mamabdus ka?
0: Ambot lang yun, Aniday. Ambot lang yun.

0: pasaylo ako. Hindi pa ko andam nga mga mahanan ng bata. Ug usa pa, ugma, mularga na ko paingon sa Manila. At ako patrabahoon sa akong maguwang.
1: Unsa? Biyaan ko din mo? Biyaan ko din mo mauba? Ha? Mauba?

0: Bansa? Laki gato bang si Bansa mo mangi ni kanan?
1: O laki day. Ugwa na siya mahimo. Gawa sa pagdawat na lang. Maayo na lang gani kay na si Ben. Mao'y nangamahan.
0: Nagpasabot ba na nga kamo na ni Ben? Nga magpakasal mo?
1: Kami ba, uy? Wa, uy. Iya lang kong gitabangan. Pero dili kami. Patuo lang yun amo nila ni Mama o Papa nga siya nga mahasa kong gisapak. Nga kami. O gusto unta nila ni Mama nga ipakasal mi mintras nga wa pamuda ko ang akong tiyan. Pero may insister ko nga kunuhay o niya na inig panganak na ako magpakasal mi. Pero ang among plano ni Ben nga magbuwag. Magbuwag kunuhay mi ni guman pagpanganak na ako.
0: Unsa?
1: Basta. Gisabutan ra na namo ang tanan.
0: Plano ra ni ang tanan.
1: Iyara kong tabangan, maura. Ugway relasyon nga magpaluyo namo.
0: Elsie.

0: day, maplas sini mong tiyeno, aning haplas alon di ka mapanoton. O, sulob aning jacket.
1: Uy, ayaw ko pag-care-care di hagot. Kay wag yung kay angay. Launsa ka ba ya? Watay relasyon, okay? Maung wag yung kay angay. Katog na diha, kay matog na sab ko.

0: Nakakalimit sa kunti yan. Mga anak naman siguro ko, ani.
1: Uy! Unsa? Kadyotang, ha? Kadyotang! Madamo kong pinanapan!

0: Hilom na, anak. Hilom na. Ni alag ito si mama karon. Hilom na, itapagilak. Oh.
1: Hoy!
0: Ay, ni. Bibi, ni anak diya si mama, anak ko. Na. Ay, day. Patutuyan yung bata o, kaya gigutuman na siya.
1: Hoy, mahimo ba? Ayaw tao gaog anak ang bata tungod kay di na nimo siya, anak. Og ikaduha, ingnon tika nga makapalayo ka na namo.
0: Unsa?
1: Napupos na nga itong gisabutan, dili pa? Ayaw napakita namo, ha? Og salamat sa imong tabang na lang. Og sa nahatag ni mong kwarta nako. Namo ni Inday. Oh, ay kabala ka. Bayran lang unya na nako.

0: tan-aw diha. Lakaw na.
1: Day. Tingid ka maluoy na ko. Ha? Huwa pagit kay kaluoy na ko. Day, please. Ayaw magpapahawaan, day. Mahal ako ang bata. Mahal sa taka.
0: Uy. Wag yun ti kasugua nga mahal ang bata. Di ba yan ni mo anak? Ogoy, nagsabot na rabataan ni ha? Wara bigyan ni sa atong sabot mo nang ayaw nagyud pakita na ako kasabot ka? Buwisit!

0: Naluoy kayo ko ni Ben. Naghilak kitog maayos sa imong pagpalayas niya.
1: Ta, pasagdi itong tawhana, eh. Wa to'y kwenta.

0: sila si mama o papa. Ngundi tinuod amahan si Benende. Og suko kay sila ako tungod kay ako lang kunong gibuang ang tao. Maayo man unta ko no kay namo. Pero nga no kunong ako ang gipalayas. Wa ko no kay utang kabubuton. Og karon gipalayas ko nila ni mama ug papa. Asa naman ko po yung ani, Day?
1: Ang hilang sa kasamua.
0: Salamat na yan.
1: Kunaan pa lang unta si Ben karon din sa ato. Digid mo niya pasagdan.

0: Nagbasol man ko sa kong gibuhat ni Ben, uy. Karon pa ko makaanggos akong sayop. Asa ko man kaha siya pangitao, no? Gusto ko siya makasulti. Hala, may nanuktok man. Ako rabi ang tao din sa ilang ginada. Ablihan ako. Kinsay?
1: Sa katapusan, natultulan ko na gyud ikaw.
0: Mul?
1: Ni Arguday ka din eh. Ay nang akong anak. Ay nang bata. Ako siyang kuhaon.
0: Unsa?

ni karon na nga kung dakong problema, DJ RC. Yano lang kuha o ni mo na nga mong anak human siya ni biya din hinamo. Kahibaw ko nga nangita gyud siya og paagi nga makuha niya ang bata. Og ako mga pangutana, maokin ni DJ Chinita. Sa may akong himuon ani, mareklamo ba nako siya? Makiha ba nako si Mona? Kung iyag yung ipugos o pagkuha ang bata? Si Ben, gusto kong mabalik siya din nako. Pero unsaon man, wala na gid siya nagpakita pa nako. Galibog gid ko sa angay na akong buhaton. Gusto ko mo abroad o biyaan ning Pilipinas. O ibili ng akong anak nila mama o papa. Asa man ka ang nino trabahuan sa gawas, no? Daghan kay nasa kung hunahuna DJ RC. Tungod kay gusto kong hanayon kining akong kinabuhi. Apan, sa sitwasyon na ako karon na problema pagid ko. Problema ko tungod sa posibleng mahitabo nga makuha ni mo ng akong anak. Hinaot nga matambagan ko ninyo. Hinaot nga inyo kong matagaan og suhestyon. Inyong magtatampo. Elsie.

ni ako, Elsie. Nasa huli talagang pagsisisi, be. Ganun yun. Okay na. Anong gagawin natin? Anyway. Sa mga gusto man ang bag, no? Wala pa na ang bag na mo. Kinahanglang tambaganan ni ato ang letter sender karoon. Murag kinahanglang yun din siya tudluan o tamang pamaagi o technique. Oh, yeah. I think so. I feel like she needs our advice. Inanig yun ang kinabuhi mga katropa. Lagi mga desisyon ay nga usahay. Unexpectedly, kamahayan yun na ito. Yung gustuhin man nato nga mubalik ka na siya o baghuon, apandili na gid siya mubalik. Muna, once ganin mo lihok ta, o once ganin natin desisyon sa kinabuhi, ampuy gamay, pangutan na ang labang makagagahom kung husto ka ba sa ibang mga desisyon. Ay once magod mo desisyon kang walay guidance, inanagin na mads. Pero gamay, Mads, gisapot ka ni mo, Mads. Dili malikayan. O saputan dyan ko gamay, Mads, kay... Diba? O sa may sa, sa imo, ha? Diba? O sa may sa niya, ni mo, hindi at ni mo. Nga nung ging ato maman siya, Elsie! Suko ko, ha? O nag-ingon nga... Away ni mo, Elsie, kaya nalisudan na gani ka, no? I know, Elsie, dili ni mo gusto ni mahitabo. Wa man gani mo ni giampo, gid nga mo ni yung ending. Pero, mahugin ni gaba-gabaan ka. Charla, dili, Elsie, oy, sorry, ha? Nalanjuwi gamay kalagot sa imo mga desisyon, Elsie. Hindi man ka nga nung ginato ni mo, Simon. I mean, why? Tell me why, kwando? Charlene, sulbara sa inyong problema ni mo, before ka magplanog abroad. Paminan ni Charlene, kaya ganiha pa ni naminaw. Tapos diri si MGP Nathan. Good afternoon, may hapon sa emo. Open ang atong linya sa 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868. Tawag lang mo diha pag na kay to bago na nato. Kay para na patay kuan. Ay di na po manawag, wala ko yung oras. Ay, di mo ron kay aron dili ta magkuan, dili ta mag-golden eh. Ha? Sige. Sa mga mo comment, hala comment. Shout out ko sa cast, alabi na ni Sir Marvin. Ikan kay Hanska Selecta. May hapon! Ate, caller sa Piketa.

0: Yes, niya si Ben. Niya karon magka problema siya pangitaon niya si Ben. 'Di ba?
1: Wala yung problema karon kay si Ben nanluo na po siguro to niya.
0: Uy, ikaw masakitan. Masakitan ka, uy. Huh? Wala magani siya. Wala magani siya gipalamian. Napasakitan na nit so.
1: Ay, wala kapal si Tom si Ben na tong bata.
0: Ay, syempre, siya ginigasto. Anak, siya
1: ginigasto niya. Inoro siya, buisit, uy, kabuang ni mo, may pagwata kay kita bangan, nung gato nagmabdos pa ka.
0: Bungot sa ito.
2: Ay,
0: tama, yung kadiay.
1: Wala na nila kay Kuhan. Pwede niya ma... O saan, di ba naman ay tawagan ng kasabutan ba? Wala mo yan, kung kuhaon ni mo ng bata, nga naka-apelidos ko, ah, ma-apelido, mag-in na siya agad.
0: Mm-mm.
1: Eh kung... Sa, diba, pag anak-anak, may kisa may amahanan eh. So, simple kisa eh, kaya apelido atong bata.
0: Mm. Tama.
1: So, sa ato pa...
0: Sa may buhayang
1: buhaton. Sa babae siguro ang apelido ato, DJ, no?
0: Sa may ayang buhaton, ani eh. Pero ako, no? Aside, ana, no? Ang ihang mga pangutana diri, no? Ay na siya diri unsa may angay ang buhaton kay kung kuhaon gid ang bata mo rek as pwede mo siya makakaso as long adik mo tungtong sa 8 man yata di man pwede dili pwede kuhaon 7 anyos hangtod di mo tutok 7 anyos ang bata dili niya pwede makuha kung iyang kuhaon gid pwede siya mukaso
1: no ana
0: na ay may vowsi di ba.
1: Oh, kana di. Mm-hmm.
0: Binakagi abandon man sila sa sugod. And then kato
1: abandon pang, sa sugod.
0: Oo, klaro man to kay pwede man magpa-witness si kuan ana. Problema lang
1: kun amiga bitaw.
0: Yang amiga, oo. Yang amiga. Nya human ana sa diri, gusto ro siya makigbalik kay Ben.
1: Klaro ra asa niya pagitao si Ben, asa ri
0: tayo. Pero ikaw ang pangutana nako ani, ikong ikaw si Ben. Makibalik ba ka?
1: Ay, siyempre kay huwag nang huwag nang sa draga pa siya ibalik ko eh, pero tingnan mo na ko siya nga batiyan, yun mo batasan, no? Karoon na-appreciate na nimo nga kailangan na po nimo balikan niya po na ko siya balikan niya po na ko siya kasi baka na ito siyempre gani, kalimut minong ko
0: si Kuan, si Elsie.
1: Oo, oh, ingnan ko siya nga wato niya po na ko sila. Ito mo, kay love na ko siya. Palang, hindi ako yung mga sa bata. Eh, kaduha. Total, kay ipangita. Dumitaw ko niya. Eh, kaduha. Ako naman.
0: Nakahila ko sa imuha. Ay, kanang... Kung ikaw si Kuan, si Ben, imo gin dawatan siya. Dawatan gini mo pagbalik. Hinon kay pala napas na napalangga na mugod niya ang anak pod.
1: Oh, sige. Sumpay daw ikaw nakatanawag og kaning mananabang nangya gid imong bata eh.
0: Di ba? Ikaw ni Ate Man halos ikaw gani dito tanan. Sukay pa lang pagbuntis. Ang alkansi lang si Ben
1: kay. Ingala, ana ala lang gid ako matambag siya kung karason gid niya gwa. Karason gid og pang dinya niya mga irmento limbo gamin ako eh.
0: Asa nalibog ka?
1: Kung nasun din mo nang kuha ang bata, siyempre, ato na siya sa, ngayon na siya, advice na sa Juan, nag-abandon niya ani, na ako'y witness, kaya mm-hmm. Akong amiga nga, gawaban ba na ako sa una, bisag ipalayas na ko ato.
0: Mm-hmm.
1: Akong mama, hindi niya pong gusto ko amiga, muna akong witness nga, ang bata, hindi na po yata, gusto niya ha. Pwede din ako, pwede mo magbakabayan, masiguro kayo na siya na DJ.
0: Yes, kung mulihok siya.
1: Ana. Mara kita ako matambag.
0: Salamat ka, ayo ha. Ganahan ko si Munta. Lahi gini taga kuan da body oro eh. Lahi ra gini.
1: Hey, natawa lagi pa dungog da puga ba?
0: Ako ang kuan ramang guni ako. Datik-atik ra ba?
1: Ay, kay ina. Nung namino man si Ben Ron, mungas Ben.
0: Ben, asa man ka Ben? Uy, nangita si Kuan Ben. Paramdam sabi, luoy na kay sa Ben.
2: Ay,
1: basta kayo nakatungog si Ben doon, balikin siya si Ben.
0: Balikin dito, Ben. Kay basi niya karun, kung wa ka niya, ipasakitan ka niya yung una, basi karun, makatilaw na ka og lami. Salamat, katropa mo.
1: Exciting.
0: Ana, hello. Maying hapon.
2: Hello, maying hapon. Di Karina, Chinita, guapa.
0: Morag, kaila ko ani. Tagadalagit ni.
2: Siyempre.
0: Unsa mamandi ay. Onsa mamandi ay. Maying hapon si mo hadiha, Miss M. Kumusta naman ka di aron kay, kumusta naman ka itong mga weekend?
2: Okay lang. Happy lang di hapon. Bisag dili din ako.
0: Ala, oy.
2: Alaka di ha.
0: Nag-imot-imot sa kanina, mutambag na ba ka niya? Masulog mo na
2: niya. Mag-anig, kadala lang po si Monsieur na itong batlaw ba. Sorry.
0: Uy, okay naman na. Normal man na. Pero ang pangutana ka roon, gusto ba maingon ni mo ni Elsie? Kaya medyo lisod po ba yung kahimtang ay? Kasabot ko, pero naglagot ko gamay.
2: Ani ni siya, ha? Sorry, pero karma is real.
0: Correct, ano?
2: Botan kayo si Ben, unta kaywa siya may gugma. Wala unta niya. Gikuan, iya pag yung gipunan ba ang sakit? Yang ipa ngayon, yang gidawat ang gitanyag na tabang, yan nakakatun si Ben pagmahal sa bata, nga dili iya. Ya, iya pag yung kasabaan, alam mo, ya karon iya na pangitaon, kaya daghan na kayong problema.
0: Ya, sige pa, pangasaba pa.
2: Yang sama
0: pa. Asaba pa, ilabas mo lahat ang galit mo.
2: Panlanggol, ani ni Day kung panangit kay kamo may nag-uban ba siya kang din apelido ang bata? Di siguro makuha na ni mo ng bata, oy. Pero di na niya makuha, no? Kay ramay pa kay na anak, ginani mo.
0: Mm-mm.
2: Pero nang ambisyon lang kang mabrod, o magpumabrod, kay hatag na lang na niya.
0: Posible, ihatag niya, no? Di na siya pakitaon sa iyong anak. Paminaw na ako.
2: Alam sa man, mangita na lang siya na yung anak. May daghan sa apam dito sa abroad, ay.
0: Na.
2: May tao lang, ang bisyan lang kang mga brodo niya. Di naman sa budawat yung mama, anak, kay Gipalayas, ganit ka.
0: Makadag, tambag ni si Ma'am M, no? Miss M, no? Kay Ditsu-ditsu rapo.
2: Ay, ay! Di naman ako sa ako lang, Gipalayas, man siya sa iyang mama. Kay nagdinuang man siya, yan lang ipaasa ng tao, kaluuya ko nung ni Ben.
0: Magay pa ngutana, magigbalik daw siya kay Ben. Paminaw na, muna yung chance na magbalik
2: siya. Pagang pogi na eh, nabalihan pa ka ni Ben. Kay buutan kay siya, saya nga, oy.
0: Saya nga, bitaw. Tinuod na.
2: Yung request na niya ako, sayang na sayang talaga.
0: Sayang by na aging. Sayang talaga.
2: Mamuli na ito ako niya. Pero kung gilip na mudawat inyong mama, ihatag na lang nani mo ng bata. Di, masiguro na niya pasipadan kaya man ang anak.
0: Ages ba?
2: Pero kung mawili ka sa imong anak, ayaw siya gihatag, dahil kung itag trabaho niya din. Kung itag po doon kabinlan niya kasaligan, isod bayaran mo sa likod tao?
0: Correct.
2: Pero ganun siya, nga mo abroad, ang makakita, ikag laing bata dito. Ihatag na lang nani mo ng bata. Pangaon mo na niya, yaman ng anak.
0: Anak, betaw sad. Ay, ako no, di ko mo, uyon na lang di ko sa inyong tambag, kaya kung ako'y patambago na, lahigod akong maingon.
2: Ay, wamang kita yung chance, ano, may lagi ang takong pangloisipin, nakadungogron, anahakon siya para mahuman ang problema. Kaya malamahan, man siya sa bata.
0: Bitaw.
2: Kung nagdili na uroy.
0: Malig magmatagam ba siya? Ako no, kung ako'y Ben, mahiubos yung ko gamay.
2: Adiligid gamay, dako yun.
0: May patong tagamawab, eh tagamawab nga kung kaistudero niya, kadawaton daw gihapon niya kung siya si Ben.
2: Kung naginay, ino nga, sino pang hinamahan siya pa ang ayaw sa'yo? Ala!
0: Siya ba ang dahilan? Kaya di mo na ako kailangan. Ana, mau ba nang kantaha siya ba?
2: Kita DJ, mau na tawag ka sorte niya. Ikaw na lang mag-desisyon na nga.
0: Sakit tayo. Pero
2: pa ili siguro na niya tawag-tawag ko ng bata. Iyan man ang anak. Ang ambisyon mong kakang mga brood, ama, dato, umuom ka dahil.
0: Sige, ato na lang,
2: brood. Ikaw na sa'yo magtukod ng station, ini ulit ni mo, there is Pilipinas.
0: Ah, paputukuro man sa'yo mag-istasyon, mapulihan na po, bedi.
2: Masin ba?
0: Oh, sige, bitaw sa nung atakay ba? Bitaw, husto. Alright.
2: Ben, ka lang para ni Mono, kung nakadong ka, at tuwa-tao ni si Kuano, eh, kay Luya, gaba na.
0: Ay, sorry.
2: Ayaw tao mo sa pagkakit ang tao. Kaya nabayagin na sa bida sa San Roque, ako katoliko man yun. Katoliko man dito kumana dito. Ang hampak sa katarungan, dili, punta ni Muhi Aguman. Muna, yan.

alas 2:39. Pagtugtog 40, wa na, bayan na ka mo. One requested song ni katropang Miss M. Sakita sa ani Miss M, oy. Ages, sayang na sayang. Oh, break it down, yo!

sakit, LC, pero eto na. Sobrang sayo. Tawagin na niyo akong linya kay... Kapit na mo man ako programa. Sir 995-994-6868. Kana nga mga lugar, diha lang ha. Tawagin na yun kay pagmaatong tunaw na rin ako. Kapot is sipod. Pataka na po kag atake. Nagsigi ka lang mag... Ay, kakapoy yun. Abang sige, balit ha. Dawat nga pong tawag ha. For more call, dial 0995-994-6868. Oh, diba? Ako gikapoy. Bi ako atong linya. Bisag dito na itong apart, pero... Uy, din isad sa yun, day. This is very hardworking and very hard and super hard. Basta hard, uy, tarang hard na ni tanan. Mo na sila kaya sige daw bi. Mamasa ta diri mga comment. Hello DJ RC. Kana iyang problema no? Dili man na kinahanglan nga. Dili kinahanglan nga sa mani iparad hala. Ako daw programa dito kinahanglan iparadyo. Ay iha daw problema dito kinahanglan iparadyo. Magbuot lagi mo ay gusto niya iparadyo mag di ay kamo no iparadyo niya kay gusto siya nga kamo ba dili man inyo

0: Tienen que ir a Bogotá. Dili mo mag-inanak ba? Balik tabi, sayang na sayang sa tabi. Sayang na sayang, balik, go. Nagyara siya, nga na doon giparadyo daw ang iyang problema. Malamang, kay nangita ka niya o kadaganan, ikaw na magbuot sa kasayang kuping mekanisyem. This program is brought to you by... Ako no, kay mag-uold ko sa inyo ang mga kuan ay... Mag-uold ko sa inyo ang mga... kuan din mga critic. Pwede mo manawag anytime, any soon, anywhere. Basta na, tanawag mo din. Kaya ang pangatana din ni Elsie, unsa may angay niyang buhaton, kasuhan ba daw niya si Mon? Nga, pagkahuman nga giabandon na sila sa iyang anak, nibalik karon anong kuhaon niyang anak. Dili siya apilog kuha, ha? Noted. Oo. Na nakita ba akong tutunlan si storya din ni Ayn? Niya kanya akong gipangtambag sa inyo, ha? Di iapon yung panguhaon. Ay, so pag inona, oy. Big shoutout di ay. Hello, Ma'am Edna Amper. Sa ilahang, sa mga ganahang mula, agdi sa may malapaskwa, oh. Last na kong laag itong malapaskwa, I think last April. I don't know, not April pa di ay. December pa di ay ito. Karo po kong nakabalungan na, the double A's of Malapaskwa Pavilion. Ayan, sa mga ganahan nga ka ng maglaag-laag, labi na karoon, atay color na, binakaroon nga init kayong panahon. Isa sa mga go-to places kaning naadiri sa may double A's of Malapaskwa Pavilion. Ayan, laagan nyo na sila yung Facebook page. Double A's of Malapaskwa Pavilion. Malapaskwa, pataka na pag-pronounce chinita. Oh, balik ko na ako ha, kung ganahan mo maglaglaag, mapabugnaw sa kainit sa panahon, magpalayo sa syudad. Yan mo, ito din mo, Oga. Malapaskwa, ala at tua dayo ninyong lugaran ni. Double A's of Malapaskwa Pavilion. Naadya sa may, malamang naa sa Malapaskwa. Nati color sa Pikas Linya, hello si inyo ha din ha, may hapon, himaya o pagmaya, dayon sulod. Kinsa ka man. Sa may puyo o kumong. Onya nagtuba, onya na, pagita sa signal gamay, B. Palangga na ko. Sige na, pangita signal gamay.
1: Okay na?
0: Oo, sige. Ing na ko, unsa may tuyo ni mo. Tawa ra ba siya o? Katawa mo noon ni siya o. Sultiin ako ba? Kasi tuyo ni mo. Ah, wala. Asa to banda DJ sa Daan Bantayan? Ang katong Malapaskwa. Double A's of Malapaskwa Pavilion. Nawa lagi siya ay. Ako ang langga-langgaon, B. Oo, ganahan mo o kanya magpabugnaw dito mo. Oo, I think naapa sila lain pang lugar kung taga Misamis Oriental pud ka. Naasad sila Gilles Smallville. Ay, mas cute ni o, nature lover ka mo na yung pinakanindot ko na mo sa Misamis Oriental. Sa mga listener na mo diyan sa Misamis Oriental. Naadi akong higala, oh. Na sila, Gilles Smallville. Kung ganahan mo nga magpa-nature, away from the city, this is a good place. Oo, kapi-kapi din magsikwati. Oo, nag-stalk ko din nindot yung day, oh. Ganahan ko kadahag mga buwak-buwak. Kaya pag-uli ang mga buwak, nasod sa kumbag. Gilles Smallville. Mga taga Misamis Oriental. Asa man sa ding ilang small build. Sa Zone 6 Macupa, Claveria, Philippines. Nasa like ko ay nasa like Facebook page Gilas. Gilas Smallville. Ganun magka-ping camping. Ana ilang kabit dalon sa ay ayaw na kabit. Charla. mo na ha. Ato ani dito, kung naman sa Misamis, pwede po sa Gilas, Smallville. Ang Gilas nila kay J-I-L-A-S. Inapod sila double A. Nakalimot ko. Basta nato yung double A. Di sa Malapas Kwa. Double A's Pavilion. Unay mga afam din na, uy, basi diyan na yun ko magkuhan, diyan na kumakita o ka ng, basi diyan na mahunong akong single life. Kapoy na ba ako mag-inusara ko? Tama nga mga afam-afam daw din na. Anyway, balikon ako na, wala naman tong caller. Uy, di mo pangita mo daag signal mga bebe loves, ha? Kay Aaron, sad ka ng ganahan mo ba? Isol ka niya, signal. Oy niya, mag-niyaw-yaw ko diri man. Luasan na ba yung dila ko? Sakit na kayo si Tabi. Hirap maganap ng pera, B. Di ba nagkulot-kulot sa akong buhok? Muna, pag manawag ka niyo diri ka, dapat na mo yung proper nga ka ng signal. Kaya rin ito mag-hi, hello, ana, hi, hello. Lang to siya. Hello DJ, ka ng problema sa imuhang letter sender ba? Pwede ragid niya unahon ng iyang anak o iyang kaugalingon DJ. Katong si Ben. Hi lang guys, salamat gang shout out from Gila Smallville in Claveria, Misamis Oriental and Double A's of Malapas Kwa. New page. Hello po, Ma'am Edna Amper. Hello po, you're welcome ma'am. Makalingaw imong programa, ma'am. Listening from FM radio. Ana, bitaw ko. Good PM boss rap og DJ. Kagi ko, ana. Dili gustong ginikana nako DJ. Wala ayo ko no pagkatao. Bati ka na wong. Ako? Bang sinabi, ay manama. Masamang tao, Jordan. Ay, Jordan, ayusin mo to, Jordan. Ipatanggal dyan ako ng profile pic na ko na, Jordan. Kapila na katuig. Mas nagdugay pang profile pic na mo ni Jordan kaysa akong relasyon sa seaman. Nasundan na lag midrip. Anay, siguro, murag Doc JJ, murag si Jordan, lipasana, gining para na ako. Di ba, may bayo anong panahon? Anak siya man lamang. Ito, no? Hello, DJ! Dili makontak ang number. Ako na lang i-chat diri sa imuha. Kana si LC. Actually, pwede ragid na niya mas unahon. Og ibutang ang iyang anak sa kaayuhan. Oh, laluma eh. Mangayo siyang tabang sa barangay para maproteksyonan sila sa iyang anak. Nasasugod pa lang, Manggi. Abandona naman sila ni Mon. Kung ang iyang tumo nga mabalik si Ben sa iyaha, selfish na nga desisyon. Kay karon lang niya gipangita si Ben nga nagpait na siya. Tama asad, I agree, no? Basig selfish decision lang ni mo na LC tungod kay wala kay choice karon. Wala jud, actually dili gid mo kinahanglan si Ben from the very beginning. Imo lang siyang gamiton. Uubusin mo at lalantakin lahat na pwede mong makuha sa kanya. Sorry lang. Soft lang tayo today. Huwag natin masyadong sigawan yung mga listener natin. Makakalain nila, masamang tao tayo, di ba? Ang akin lang naman, gusto ko lang naman ipaabot. Ipaabot? Ipa. Ang sabi Tagalog sa ipa? Iparating! Iparating sa inyo ang gusto kong iabot na mensahe. Na sana naman, Elsie, na hindi mo pipiliin si Ben dahil wala kang choice ngayon. Pipiliin mo siya kasi gusto mong ibalik yung sukli, ay yung pag-ibig na nararamdaman mo sa kanya. Muna, Elsie, kung imong tumong landri, Elsie, nga makibalik ra ka ni Ben ka nagpait ka karon ayaw. No! Pero kung ikaw, Ben, nahigugmadyo ka o namina ka karon yun nahidungga ni mo ni, yun nahigugmadyo kang LC, niya gusto mo po ka makibalik niya, narapod na ni mo. Kaya kinabuhi man na ninyo from the very beginning, huwag mo ko'y appeal, anak. Pero kay gipadaman ni Elsie din himo lang gid ako maingon. The reason yan ang ingon ko sa imo ana Elsie, it's because lisod kay na Elsie Manggood. Oo. May mo na siya problema at the end of the day. Sakit lagi sa akong luas. Uy, sa may tambal ani. Luya na. Kung ikaw pod karon ay may problema ka kabasig ko haon ni Mon, patabang mo ra gyud ako maingon, patabang ka sa mga otoridad nga pwedeng mo tabang sa imo ha. Oo. Ana man lamang kay wala tay may mo ana. Uy, nag-follow sa ko si Boss D Vlogs. Mo bi na imong nasakyan the last time, oo. Nang nakay mi og taxi diya sa may Ayala. Wa untay mo pansin ako. Ay, kuhunungan sa mga taxi pero kay nakailaman si Boss D Vlogs gipasakay ko niya. May na lang giding makasakay ta og mga taxi no nga nakaila nato no kay di ta pasagdan. Shout out sa imong hadya Boss D Vlogs. Padayon lang himaya og pagmaya para nimo ang pings kadalanan sa mga taxi driver nato. Yeah, take care, so buhay kayo pag-uwi. I mean, take care para happy, you know? 2:40 in the afternoon.

lagi na akong maingon sa imong haday. Liliyo sa ubang mga tambag diri, okay, wa man din ako ni naukab tanan. Makalingaw daw ang iya ako ang programa. Ana lingaw-lingaw lang gud ta diri gud, depende ra gud ni sa kuan.

Hi DJ, good afternoon. Gikan kay Chonaho at Nuneza. Madag-umoy nga kahaponon DJ, pasarot lang dai ko sa mga kaubang operator dire sa Evergood Hubay Liluan nila Boss Ian Marcos, Kevin Og ni Agaw Alvin hayag nga nagpaminaw sa X-rated via radio. Maing hapon DJ, gikan kay Angie Roma. Hello po, shout out kay Sir Marvin og ni Sir Rani nga cast sa inyuhang drama. All right, thank you po. Salamat kaayo. It's DJ Reyna's time. Tambag na. Sa hukuman ngayon, ihaharap natin si LC. Try lang. Ayaw! Uchi, ayaw na yung tigtambag na yun. Likwi-likwi. Dito LC, kung ako lang no, ato isa-isa ko na imong problema din mi. Namo ko problema po diri, unya na ako ni tagag pagtagad. Unahon ako imong problema dai. So, tinod lang LC, sa karon mango dili nimo unahon ning pagkibalik kay Ben. Pasagdi ang panahon kung kamo gyud ihatag sa Ginoo nga magbalik gyud mo og para gyud mo sa usag-usa, kabaw ko ang panahon gyud ang mohatag ana. Pero sa karon mango kung kana imong tagag pagtagad, nya imong dili matagag pagtagad ning pagprotekta sa imong anak dito sa iyang amahan nga niabandonan ninyo kaniadto, og hatagan nimo og chance nga makuha ang imong anak diha nimo apan ikaw dili ka gusto mahitabo na kay tungod na posibilidad nga basig yang dili mabalik sa imo ang bata. Karon gusto kamo abroad, ingna na imong ginikanan, ipaubos imong kaugalingon pangayog pa sa ilo kay nakasala ka man. Yan na, relax, time out. Tima day, basta-basta maging rapper eh. So sa katama gito, nakarecall ka, LC? I-review ra ni akong live. Oh, importante gyud nga makigistorya sa kasi imong ginikan. Huwag ang imong tumong dili nga gusto ka mo abroad aron mahatagag maayong kinabuhi ang imong anak. Go! Anak, manggihapon ka na nila. Pangayog pa silo, pagpaubos. Kay sa sugod pa lang daan nakasala na ka na mabdusan ka. Ikaduha na, makaka. Tagang ang sala na buhat. Muna normal ginang kinala mo bayad ka sa mga sala. Normal ginang ka, mo ginang karma day. Pag nagi mahitabo nga dili maayo sa imuha, but pasabot na kay nabuhat. Kanino, isa ginis akong nakatunan sa kong kinabuhi ay naka-experience mangikog laing-laing hagit sa kinabuhi. Kag isa rin akong maingon, tanan to siya dili tungod kay ang life bitter. And sometimes it's a boomerang effect po sa unsa ato mga desisyon kaniadto. Consequences na siya. So, mostly ang ato ang kinabuhi, nagdagan na siya sa mga desisyon nato. Dili sa kapalaran lang basta-basta ha. Kay every time sa pagkaon pa lang daan nagadesisyon ta. Mukaon ba ta or dili? Anything we do, we need decision. So most of our life na mga kuan, happiness, it's from our decision. So kana diha day ay nagbasulang uban, basula imong kaugalingon. Kabaw naman kung nagbasol ka, ang kuna na lang yun nga nasayop ka. Inay mong ginikanan, pangayog pa silo, aron makuha, babantayan ba nila imong anak, aron maka-abroad ka, aron matagaag nga, maing panginabuhi o kinabuhi ka na imong anak. Ayaw sa kuna ha si Ben. Si Ben, mubalik nga si Ben. Kung nahigugma man gito si Ben nimo, kung mubalik man galing siya nimo, pagpaubos, pangayog pa silo, dako kay kagsaan ni Ben day. Dili nimo deserve nga mubalik siya para sa salbahon na pugka niya, promise. Maingon sa imo hawa mo kung nagbuot no, pero maugin na. Tungod og alang nakasadyo ka day, sakit kay tay mo gibuot sa iyaha day, human sa tanan-tanan day, gikan sa pagbuntis nimo, pag ito nimo napatilaw, sure ko. Naging ato rato nimo. Kaya si Monsad, dahil na kayo na, patang makailag tabang legal. Nara day, daghang pwede dampanan nimo. Mura kong maingon si mo day, uy. Basta, paminaw, gid ha. Ikuan lang ni, i-recall lang ni, pag backread ba, or unsa ba ni? Pag backread or i-review lang ni ako ang Facebook Live, naraman ni DJ Reyna Chinita, naara na din na, oy, di ramawa na na, pirmira na. Hindi mo na i-delete, ang pika sa i-delete na kay, for some very technical reason. Mo nang, mo ragin na akong maingon sa imo, ha? Okay na ta. Uli na ko, oy, hapon na po sa'yo. Sunod ang programang esentado. Out na ko.
Sa ito mga viewers online, gikan diya na asiko ano, Jovet Arisgado, good afternoon daw. Shout out ni Miss Anisita in Puerto Hardin. Hello po sa inyo, may pagpaminaw. Yes, thank you. Ito, Anisita in Puerto. Sa ito, may pagpaminaw sa inyo, Ma'am Anisita. Salamat, okay, naminaw ka na ako. Sure baka ning naminaw ni nako kay base niya sige tag shout out aday niya pa shout out DJ sa mga taga pinamungahan Pride Saramosing G maing hapon DJ RC shout out ko ni Boss Ayan nga lingaw nagduwa wal na minaw sa X rated Wala po igong oras mga katropa sa itong programang X-Rated o mapuhoy na sa laing na pong higayon o sugilanon. Ato na pong siren ang laing tambaganan. Unang atagin nyo katropa o magunsa na pong kaatong tambaganan diri. Adlaw-adlaw na lang gitang na itambaganan. Na itabangunon. Nya ang nanambag, utro pong tabangunon. Grabe naman sad. Monang standby, tune in. Ang iyon sa inyong mga radyo dahil kay pabilin sa pagpaminaw, napay musulod nga programang Asintado, kauban si Katropang Eric Sheras Manait. Huwag napay lang mga programa unyang hapon, sansa sa Katropa. Huwag headshot. Huwag nga to ang putahay sa gabi. Ni kauban, kauban ni Katropang Cinderella, ang Disney Princess. O, tanghapatang mga programa unyang taon-taon, ha? Sa akong partner sa Pikas Lawa, Katropang Doc JJ. And of course, atong station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nikay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ginyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa programang X-Rated. Dari lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!

0: kayo.
1: Si Pangayo, eh. Daram ko din, eh.
0: Papalita ragod kog sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
1: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katrupa, excited!

0: on XFM Tagum.
1: Exciting.
2: Exciting.
0: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
0: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
2: Mga katropa, exciting!
0: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 30% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Manquilac, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting? Exciting!
2: Sa Zathon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, nagpagpas malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Zathon Plus Gold niya. Gato marhanaan na akong lula. Oto ni payot ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zathon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Zathon Plus Gold, basin pareha na ako, huangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zathon Plus Gold user sa
2: Zathon Plus Gold, papakyas to health. Zathon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zathon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zathon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaro na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulotogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo.
2: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zathon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zathon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zathon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zathon Plus Herbal Soap.
4: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and batch

0: Exciting!
1: Punta kayo tala niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya nagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko lang imuhang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
0: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: usagalaw, misakay, sige pa tayo lodi, sa usagabas, o dinhi. Ka, sa mga kagahinuktok mga liha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat, maong nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
8: Zafon Plus Coffee Mix user,
10: ni ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadagang kape nga ako nga tilawas Santon Plus coffee mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis santon karon wala na ko gakiang-kia Archie DI ni tagapanabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay be?
12: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Taguig ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Taguig City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Taguig City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Taguig sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Taguig. DM's Rent-A-Car Taguig, your affordable car rental solutions in Taguig City.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
16: Wow!
15: Binaw, be? Pinagani ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!
3: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Taguig City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
17: Mga katropa,

0: Mamino ka sa XFM.
1: Par, par, dali pa gud par. Pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Unsa kanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi? Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalamoy mga bagong blip. Oh, naalamoy mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihanan na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin.

0: nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Basod. Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balo bata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Exciting!
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo,
7: Ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Batogol taon. Mauna i-resulta o epekto. Tung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na dyan kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.

0: Hello.
1: Misa kai si Kapitan Ludi. So sa ka bus. Og dinhi. Ka. Sa mga kagahinuktok mga diha.
2: Konsensya kayo kung tanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
1: Kunya, sa may magibuhat?
2: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
1: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagkanakit sa akong tangkugo. Ay blood na ko, sahay pagyod, makabati ko, gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko na radyo na ang Phone Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, napaharot o dua pastap, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Phone Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Phone Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Phone Plus Gold user sa Pat-pat
4: malay-balay. Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zantone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
6: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usang

0: Moringa Oil.
1: Pag inom mo premium D3, ragi dan nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
4: Purma da gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.

0: Naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik o Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo. Ayaw sa daling ko, eh. Kaya sa papo, sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
1: Kapahira na lagi na ako, eh. Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pangamapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mupakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? inumin og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Kinsey, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw ako kagusigaw, ha? Ako halo.
2: Daling.
1: Ayaw sa daling ko,
2: Sa papo. Sige. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man imo pangutana.
2: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
1: Bisan ako, Inche. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
2: Pabayra na lagi na ako, eh. Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Sai.

0: Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy pare! Nausagong ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Oh! Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare! Oh! Masuko pa dyan kang mabaliban! Exciting!
6: Exciting!

0: edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
1: Mauba ka!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa Tugbasko.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasko, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasko.
4: Santon Pasko. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Mike Osara. Konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
6: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
8: Basko. O si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basko, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basko.
4: Santo Basko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
10: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
4: The Secret of Health.
10: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
4: The Secret of Health.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, ipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: The Secret of Health.
10: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga, isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
12: Exciting!
4: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, X

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko.
2: Mm?
1: Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Ah! Okay, Roy. Wa bit ako'y kauban.
1: Ah! Ikaw wala. Pero ako, naa.

0: Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas, makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, nami daw kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga, luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Settled Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: Atako, iskunta.
9: Ay, imong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
9: Lang sa ha, kuha, okay? Yaro. Kanya, nagdahal sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B! Ah, mana ko hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par! Pagkuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo, adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par!
8: Exciting!

0: ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba!
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santo Basco.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyeloga akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitupuldos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basco.
6: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mike, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
8: Basco. Kusimilisa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
6: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
6: The Secret of Health.
9: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
6: The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
9: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga, sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan kasagaran sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Pirting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
1: O ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidako ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, asa man ka, Tap?
1: Manghiiko para muda ko punin ako.

pa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: kumusta yung klase nyo?
1: Ay, gani nga ka, Blody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging nandigayaw pagtambling-tambling? Masakita na yung panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.

0: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis di atake tuod sa akong high blood. Gi-recommendera sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tudsan tukal na ang akong asin ug gasukasukan ako ug kapalpitit na ang akong dugan. So ako giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita akong kape nga herbal ug ako gisulayan sa pag-inom kanang dili makasaka og asid ba. Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko gawas lamig siya, wala pa gyud nito karang akong asid karon. Tuig na ko ga enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustine, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3, nami na kayo akong paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas, nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap.
12: Okay, Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunga. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumapan.
4: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilig yun pa yun kini.
2: Santon!

0: Kuh Mamino K sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon, magparat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana, o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI, o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit kay akong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Patbintin, gihapon ang ato ang kakusgon, ang ato ang wit, ang ato ang gitawag nga kabaskog. Ayaw kalimot sa pag-inom permanente sa Santon Vitamin C. Mokin niya siyang imuhang panglaban sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit na panahon. Ilabi na karon nga grabe kainit. Mas init pa sa iyahang pagmahal sa imuha, bebe. No? O gusto ka nga ingon anak ka strong ang imuhang immune system, dapat gyud nga nag-maintain ikaw sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw ko bala ka because we are FDA approved. We are also halal certified. Karong gabi una. Char. Luya lagi ko doy. Wala. I'm trying to like, gusto lagi ko maghimong nonchalant. Kanago nga, di ba siyempre naanad man mo nga tabian kay ta. Gusto lang gid ko mag-practice nga magpa-demure-demure gani. Angayan. Murug wala may angay. Uy, sorry kami. Kasi yun sa ako, mama, murug wala mag-yu angay. Bitaw, uy. O, mag-chismis kita karon ha. Dili pwede nga wala kita yung pag-ahisgutan. Utas o na lang nato ni. O, utas o nato na lang ni siyang pamove on. Di na nato ni siya dugay-dugay yung ikabalo kung nga paabot yun mo. Para po sa tuang Sir Vivi question for tonight! Grabe ka wrong. Ang atong Sir Vivi question for tonight hatod kayo nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung nangita kag dekalidad nga gasolina, syempre sa panahon karon kinahanglan nga safe gihapon nga ato ang mga makina. Sa kinan man na or motor, manigurado kita nga dapat sa gasolinahan ka nga walay mga additional additives nga makadaot sa imong makina. Diri lang kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung naa ka sa Bukidnon, naa kita'y branch sa Maramag. Ingon man diri sa May Valencia and of course, duha diri sa Malaybalay. At mang sa Polymedic, ang isa is at mang sa Malaybalay City Hall. Wow. Nganong maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan? Mauna. Diba? Kapansin mo, Ana. Ako, majority sa ako ang observations kapag na ako yung mga friends nga gabulag. Ingon ani gid ako ang ma-observe sa ilaha. Maglisod gid sila og move on. Ilabi na kong ilaha nang gisurrender ang tanan-tanan. Nganong ingon ana mana? Dobby, sayron nato ha. Basing ganahan mo nga mag-text sa kuha. 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Paliwag ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Diri usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And live usab kita karon makita sa tanang XFM stations, XFM Facebook pages sa Pagadian, sa Cotabato, and sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. B. Tingnan natin itong mga komento dito. Sana updated, no? Kaya kaning Facebook ba yun? Ga kiat na. May gabi po kang Kuya Lem Wang Lo. Oy, Kuya, may gabi idea. Gimingaw. Wala mo nag-hook up sa ko agahapon. May gabi, Kuya Lem. Sa ito ang mga kaubanan sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyong tanan, si Ma'am Liza Camacho. Thank you! May gabi, Idra, Ma'am Cinderella, shout out the eye, all P6C, Kapayawan, Aglayan, Malaybalay City. May gabi, Ma'am Liza. Thank you! Ato ang member sa class na may gabi din ha sa inyo ha, si Sir Gerald Bahar Iskanya. Wag yun nitawag og ba? Ala. Wag na natin hanapin yung mga taong hindi tayo hinahanap. Wrong ang na-comment. So, to gidelete. May gabi, inak. Judy Ann Kabugwas. Thank you! Meron na mali man ang comment. Mag nabasahan ako to. Bibi nga naman sa do. O, nga wala man to siya. Gihatag niya. Iyahang giingon nindot. Raman daw siya og mata. Di man lagi siya ka-move on. Depende. wala ta kabalo basi na agid siya basi na siya lalom nga rason nganong masking wala si Lay label maglisod siya og move on. Michael Rodriguez, mga gabi, bebe.
1: Thank you!
0: Ma'am Ann Abapo, mga gabi po sa tanang mga OFW po na naminaw karon. OFW all the way from Singapore. And of course, OFW all the way from Hong Kong. Si Ate Mikay. And of course, si Mommy Jacqueline Labis. Mga gabi, me.
1: Thank you!
0: Mga gabi sa inyong tanan. 0975-474-9153. Pwede po mo nga mag-reach out nga para sa inyong mga komento karong gabi una. Sa ito ang Sir BB question. Nga nga nung maglisod og move on kung nahatag na ang tanan. Nga naman po na imong ihatag ang tanan? Ha? Nga naman po na imuhang isurrender ang tanan? Wa mga kasugua. Ay, ambot lang, uy. Ambot lang. Mablame ba nato ang babae? Kung ingon ani ang nahitabo. Mablame ba nato ang mga lalaki kung ingon ani ang gakahitabo? Kinsa man gid angay basuloy no pag-abot sa ingon ani no si atong tagaan og laing question since ing ana man di ay naglisod ka og move on labi na nga nahatag na nimo ang tanan. I don't know if what they're talking about if about ba ni sa mga lalaki unsa man gihatag sa laki sa imuha nga naglisod siya og move on. Wala man ako gidaot ang mga laki. Diba? Kani pong mga babae, charot! Sa mga maigo, pasaylo ako daan. Maigo ko pasaylo daan sa inyo, ha? Kung tamaan, huwag kong matamaan ka, huwag kang magalit. Pero, questionable lang good po sa mga babae. Anong ihatag po bitaw ang tanan-tanan kung kabalo kang... Wala mong gudpod takabalo kung sure na giyod. Ma, morason lagi dayon. Kanong ihatag bang po tanan-tanan nga wala mong kakabalo kung mauna gud ba na siyang para sa imuha or kanang lesson pa lang na siya sa imuhang life? Kanong ihatag mong gitanan-tanan? Kay ni Salig. Di naman po na ihatag sa babae sa imuhang tanan-tanan kung ikaw nga lalaki, di po ka... Ay! Tipo ka mamugos. Maudi ay sa una, mami naglisod siya og move on. Move on? Ing-ana day na. Lesson learned for tonight, ayaw ihatag tanan, binli ang kaugalingon, basing paninglan mo sa inyuhang kaugalingong pagmahay. That's true. Diba? Basing kamurupot ang paninglan bitaw. Mo nang learn to bilin-bilin something for yourself. Bisaya na gid na ha. Magbilin kita para sa to ang kaugalingon pero ang problema manggo din hiya is kanang wala manggo day detector ba usahay manggo di ba sa kadugayon ninyo oh, 1 year na mo 2 years na mo 3 years na mo siguro nakabuild na manggo mi og trust sa usag-usa so there's no reason na ganung dili man ako ihatag ang tanan-tanan kabalo mo kinsa alcance diri ang mga babae. Once ang mga babae mahatag na nimo ang tanan-tanan sa iya, taasa aning istoryahan ni oy. Ano ako may ga-explain? Di ba ingon ko kamo explain kay maminaw ra ko? Pero bitaw, ang babae mong good, once mahatag na nimo ang tanan-tanan, unya nagbunga ang imuhang gihatag, unya wala ka taga-ipod o something in return, ang mga babae yun ang mag-antos. Mga ganing ga-exist ang uban na majority sa population, mga single mom, kay nisalig sa tao nga abi nila o tama. Undangan sa nato ni ha? Unya na lang nato ni siya tiwasuan kay... Muraga, daghang kayo mong mga reaksyon karong gabi una, muraga, naglisod ko. Ay, huwag ka problema kay, wala may kasiguraduhan. I know for sure, nga na-agree someone nga nakadestino, nakatatakyod para sa imuha, nga gitagana gina ni Lord para sa imuha. Ato na siyang isgutan niya taon sa pagbalik po sa to ang programa. Ang for now, naamong ginangutan na din hiya para asa daw ning Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, para rin siya sa mga shaky na og relasyon, nga mga mag-asawa, nga kulang na sa panahon sa usag-usa. Pam-pam! pagahi sa tuhod, pampagana po sa mga kababaihan. Kabalo na mo sa kong ginaingon, it's about rated SPG when it comes to loving. Importante nga naagin may panahon sa usag-usa. Dili na rason nga kapoy, dili rason nga mayong ka nga, gikan pa ko sa trabaho. Dili na siya rason kung love ni mo yung partner, sa panahon nga mukuhit siya, imuhagid na siyang atimanon. Dili ma-blame ang lucky or bae kay mauma na ang gahom sa gugma. O dili lang jud malimtan kay nakahatag naman usa sab na ay memories na ang tatak na sa usag-usa. Ooh! We have to learn from Ma'am Liza Camacho. Salamat kay Ma'am Liza.
1: Thank you.
0: Nga na gina siya. Ato na siya nga ato kanay imo hang message ma'am. Ako ni siya nga ato ni siyang i-dig deeper taod-taod ha kay naagid ni siya unod nganong ingon ani ang message ni Ma'am Liza sa ato ah. Ilabi na sa mga kabataan karon. Ato na siya nga tanaw noon niya. Kung unsa gyud impact ana sa ato ang tanan. Sa pagbalik po sa ato ang programa, for the meantime, paminawan ninyo ang mga testimonya sa mga nakasuway na po sa kaanindot sa ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pakapin na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo, food supplement for men. Never good ko naulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo, food supplement for men.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: This program. Charoy. Siyempre, kaya yung programa ha, usab hatod kayo na ito sa Santon Plus Herbal. So, para po sa mga bibi na ito na nag-experience ka ron o baho-baho sa inyuhang mga ilok. Nako, bebe, solusyon niya. Dili pwede nga wala kita yung solusyon anang inyuhang problema. Kay isa na sa makapa-turn off sa mga bibi na ito nga gusto mamisita or di kaya sa mga bibi na ito nga gusto ka pamisitaan. Or gusto siya bisitahon. Karon sa pagkata pamisitaan, no? basta kaya, at di managid ang ato ang mga personal hygiene. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.

0: balik na to. Ito ang Sir BB question karong gabi una. Gano'n ka, day? Kira ka, day? Balik na to. Ito ang Sir BB question karong gabi una. Kung ano daw maglisod o move on kung nahatag na ni mo ang tanan? Ato ni nga tanaw ning mga komento din hi. Aha. May gabi po kay Mami Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Kabi-kabisi ni Mami. Oy, o, laban lang kita sa to ang mga panginabuhian din ha, Ami, ha? Sa karoon na panahon, sa 100%, naana lang 10% ang naminyo na sila ang nakauna, pero dili na maoy rason na dili ka higugmaon. Kaya ang gugma daw, dili na mo tanaw sa past ni mo kung dili ang karoon na memories ninyo. Sa question, nga nganong lisod kalimtan ng ex na nakauna sa imuha, it's natural kay siya man ang nakauna. Then na ay memories ninyo, ilabi na sa giingon na first love never dies. Nya daw bi Ma'am Lai kay dili man to siya ang nakauna, Ma'am Lai. Na impaskid mo diha. Paskid mo diha. Wala jud koy ma-react. Wala koy ma-react ana. Lisod jud mag-move on kana bitong nag-anniversary na sila nga ikaw naghuot-huot pa ang dughan sa daplin. Acceptance is the key ra jud mga bebe para maka-move on. Wala lang jud naka-align ang mga bituon. Ana si Ma'am Ann Abapo. Mga lalong mangkay ninyo mga kuan oy. Parang may mga matitindi na yung mga pinagdadaanan sa buhay. RJ Utod!
1: Thank you!
0: Thank you, bebe. Oh, di pa minawag din yun yung mga expert, ha? O, kanyang mga nakasuway na gid sa mga ingon-aning nga kasakit sa kinabuhi. Sila gid dapat ang ato ang unang paminawon because they know what's the best for us. Cindy, ang ako ulang ika-ad... wala day, late day ni. I love you, Cindy, as my friend. May gabi ni mo, Dea Bibi. Okay, rakadiha. Naminaw, baya kunin mo kada gabi. Mao ba? Salamat kaayo.
1: Thank you!
0: Si Armand ng Bohol. Salamat kayo, Armand. Ma-remember pa man ang mga kaagi. Lagi daw, ingon si texter 020. Mao ba? Siguro, kaninga question. Gihatag ni sa tuwa sa tuwa ang bibi nga kanang bago pa lang gidgani sila nagbulag. Mo nang lisod kayo siguro, kalimtan ang mga nakaraan, bago lang magod sila nagbulag. Kasagaran magod sa mga ingon-aning nga mga hinanakit, ingon-aning nga mga istorya, kanang mga bago lang gidgani. Like, 1 week pa lang nga nagbuwag, 2 weeks pa lang, 1 month pa lang, yung naglisod pagid sila og move on. Pero I'm telling you, dili ingon-ana kalisod. Need lang dyan ni mo bitaw. Tama ang giingon ni Ma'am Ana Bapo no, na you just need to accept the reality na dili gid align ang mga bituon para sa inyo. And of course, dili gid sa tanang panahon ka ng tao nga nakauban ni mo karon para gid na siya sa imo, ha? No, diba? Pero ang importante din ha is giatiman ni mo siya, gipangga ni mo siya sa panahon nga kamo pa para pag abot sa panahon na wala na mo, wala mo'y mahayan. Ana lang man. Pero kay pa, batik kay ka o ka ng record sa iya, ha? Pero naglisod pag-iapong kag-move on kasi nga minahal mo. Ano yung unana? Maski pangit kayang pagtrato sa imo, ha? Pero kanang maglisod lang yan. Di ba na yung unana? Pangit kayang pagtrato sa imo, ha? Gibinuangan na lang man gani ka. Wala pa dyan kag-gitarong pagdala. Nga, pag kang magbulag ninyo kay halos mura kang mabuang o ginilak. Masakitan ka. Ano yung unana, no? I-change na ninyo siya nga mindset, baby. Kung kabalo mo ang ginabinuangan lang mo sa usa ka tao, wala yung rason para hilakan ni mo si Za. Dapat maging happy ka na lang man gali. Anyway, atangin ninyo ato ang putahe confession o niya taod-taod. Usa na pod ka, baby, na to. Ang nagpadala sa iyahang sulat sa tua ug misaling ipagawas ang iyahang mga sa loobin sa toang programang Putahe Confession. Once again, rated SPG po. Ang ato ang programang Putahe Confession, kun asa, libre magpagawas sa gibati. Art makabuntis, mandalumon. May gabi, hello, git lang na ako kung beb. Maldita daw kaayo usahay pod, butan. Char. May gabi rin ha sa inyo, Art Mandalumon. Bitaw, oy, sa mga bibi na to din ha, aha. Walay rason nga maghilom-hilom ka kung naa kay problema. Willing me mutabang sa imuha. Pinagi sa paghatag sa imuha o guidance through our words and inspirations. Wala man mi matabang sa imo financially, pero emotionally guidance, pwede rin kayo. Ipadala ang imo ang istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Kami na'y bahala magtago sa imo ang identity para hindi ka ganyan na masakpan ka kaagad. Charot. Ahala mo gusto sila agni bisor oy. Oh, kasi na ato yung mga tinagutaguan ng mga kuan. Oh, mga tinagutaguan ng mga hinanakit. Si kuan ba si Double B? Oh, basta si Double B single gihapon gini siya hangtod karon. Lisod man jud labi na 8 years na mo tapos pulihan lang ka og bag-o. Ato na siyang hisgutan unya taod-taod sa pagbalik po sa toang programang Putahe sa Gabi.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
9: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa usa ka gabii nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome po sa toang programang Putahe Confession. Kini siya ang panahon kung asa pwede kang maka-express sa imuhang mga gipangbati, makapagawa sa imuhang mga hinanakitinha sa imuhang dughan karon. Madungog na nimo dinhiya sa tuang istasyon sa XFM Network Philippines. Live karon sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini nga to ang Putahe Confession, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer and of course sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para sa mga security guards or anyone nga nagatrabaho nga pang-gabi o need ninyo nga wide awake lang gud mo all the time at this hour. Ibe mo pwede gud matulog no ka ba si makawat ba? No? Kinahanglan ninyo og kape. Kanang kape nga aside sa imong giinom, isip usaha kape. Makahatag pod og kanang alibyo sa imong mga balatian. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Exciting!
0: Di na ko maglangay pa, Bikin. Nagpanikad na gid ang ato ang letter sender for tonight. Once again, rated SPG po. Ang ato ang programa karong gabi una, muhangyo ko sa mga bibinato na ay posibilidad. Basin na ako'y mamention karon nga murag mga lain kay nga mga words. Parihog ko, strictly kailangan po na ako ang inyuhang parental guidance sa inyuhang mga anak. Once again, akong ipaila-ila sa inyuhang ato ang programa for tonight. We have Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
1: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Droga.
5: Ayaw,
2: nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Margie. Cinderella, kaniya ko ang istorya karon. Akong isaysay sa imuha kung giunsa ko. Pagkasakop sa kong amo. Cinderella, yes, tinuod ang imuhang nadungog. Nasakpan ko sa kong amo nga laki. While ginapahapi na ako akong kaugalingon, naka-video call na ako nga kuang boyfriend nga lahing-lahi. Kabalo ko nga lain ang inyong una-hunaon. Ug dawat ko na siya, Cinderella. 6 years na kong katrabaho sa Jeddah, Saudi, isip usa ka katabang. Sa 6 years, Cinderella, usa ra gyud ang akong amo, ug buutan kay sila sa kuha, ug kasundo na ako ang akoang madam. Na ako'y upat ka alaga, nga puros na college student, ug kasundo gihapon nako sila. Cinderella, wala ko'y sariling kwarto ug sa sala ra ko gakatulog. Mo na siyang gina-consider nako nga room. Ginabutngan lang nako og foam. Pero kana siya nga sala, Cinderella, adunay dakong pultahan. Usa ka oras ana, Cinderella, sa kagabi-i or sa kakadlawon siguro kung matrato nato. Alauna manggudto. Nagbebe time me sa ko ang online jowa na usa ka Briton. By the way, Cinderella, sa mga wala nakabalo, again, minyo ko og naay duha ka anak sa Pinas. And at the same time na ako'y online nga uyab o sa kabriton, nga wala pa man mito o nagkita sa personal, pero dako na kay siyag tabang sa kuha, tungod kay nagapadala siya sa kuha og financial help, ilabi na sa kong igsuon, nga nagasilbi na kong savings while na ako dres abroad. Cinderella, dugay na nga ginapalipay na mo ang usag-usa through video call. Ginapakita na mo ang mga binaginabuhat through camera. Wala gid pud ko nagdahom, Cinderella, nga maabtan mi og 2 years. Ug Cinderella, nasakpan ko sa kong among laki.

kampan ti ko Cinderella nga dili siya muadto sa salaan ng panahuna. Kay lagyo na manggudang ilahang mga kwarto. Ug tungod sa nahitabo, Cinderella na ulaw gid ko pag-ayo. Pag-open niya sa suga, nakita niya nga wala na ko'y pang-ibaba. Nakagunit siya sa iyang cellphone. Basta Cinderella na ulaw gid kaayo ko. Nagsorry ko sa iya ha. Nagsorry po siya sa kuwa for disturbing me daw. Kay naalang gid siya kuwaon sa ref. Natambal sa iyang asawa nga ako ang madam. Abi na ko Cinderella ug mahuman na ang tanan. Mo nang gikalimtan na lang gid nako ang mga panghitabo and being very careful the next time around. Pero Cinderella napansin nako nga lahi na ang iyang pakikitungo sa kuha. Medyo nilambing siya. Ug medyo open na siya sa kuha. Na yung mga times Cinderella ang ginaabutan na ko niya og kwarta. Ug ginaingnan ko niya nga pwede daw na akong palito ng ako ang gusto. Ilabi na pag day off na ako. Ginadawat na ako, Cinderella, kaya dakong tabang gid na ako na siya. Ilabi na pag-abot sa ko ang balay sa Pilipinas. Hangtod Cinderella nga iyaha kong giprangkahan sa tinuod. Nga gusto ko niyang gamiton. Basta sikreto lang daw, di makabalo ang iyang asawa. Paningkamutan daw niya nga makahatag siya sa kuha sa kong panginahanglanon, sa lawas man or even sa financial. 6 years na kong wala nag-uli pa sa Pilipinas, Cinderella. Kaya akong vacation pay, akong gina-savings. Sa Pilipinas po, Cinderella, kapila na nagbinuang ang akong bana. Halos sa mo ang balay, gadala siya og lain-laing klaseng babae. Ug mao ka na Cinderella ang rason nga nung dili ko ganahan mo uli. Doktor ang akong among laki. Niabot siya sa balay one time na kami lang duha kay wala ang iyang asawa ug ang iyang mga anak. Ug Cinderella na shock na lang ko sa iyang gibuhat one time na iyaha kong gipasaan nga doon sa sala ug naghimo mi og milagro. Sa experience na ako sa usa ka Arabo, Cinderella, murag nibalik ang ako ang pagkabirhin. 6 years na kong bakante, Cinderella, o ang akong among Arabo, wala ko'y masulti. Grabe gyud ka dako. Cinderella, butan man pod kay ang akong ang amo. Naging careful man pod siya kay kabalugid siya. Nga dili na ako kaya ang ilahang lahi. After na mahitabo sa mo Cinderella, gitagaan ko niya og dako kay kwarta. Nga kung sa Pilipinas pa nagkantidad kini og 200,000. Sugod ado Cinderella. Sa isa ka bulan na mahitabo sa mo ikatulo or ikaapat. Kada human anak Cinderella tagaan gid ko niya og kwarta. Ug nagpasalamat gid kaayo ko kay gamay na lang mahuman na gid ang akong balay sa Pilipinas. Nakigbulag pud ko sa kong uyab nga Briton. Kay dili ganahan ang ako ang amo nga naadto kuno siya kahati. Ug Cinderella this time nagplano na ko nga muuli sa Pilipinas. Pero gaduha-duha na ko. Gusto ko mo uli. Kay gakakonsensya na pud ko sa kong ginabuhat. But at the same time, dili ko kaulion. Kay na-fulfill na sa kong amo ang ako ang panginahanglanon sa kong lawas man o financial. Cinderella, wala ako kabalo sa kong tinuod nga buhaton. Naungot ko between sa kong panginahanglanon, sa kong panghilawas, o ang akong kinahanglan sa kwarta.
I hope na inyuha kong matambagan sa inyuhang programa ug madawat gid nako ang inyuhang mga kasuko, ang inyuhang mga pagpanglibak sa kuha. Pero I hope masabtan pud ninyo ang ako ang katungod. Naningkamot lang pud ko, Cinderella. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: mandugay na to,
2: na ako'y pian, na nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na kanyo, dako kay katabang sa kuha.
0: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Mga napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Tentay 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Dong, pagpilain yung gasolina.
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyot, pag-aana kong kuranda ko dito. O kong kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami na natulog na kahit ko, sa kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kung hindi ka multi-car, yun, kung mabalatian. Yun ang kulayan na ang gusto sa Yesko. Kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman na po o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lami good kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sugan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
6: Exciting!

Good morning and welcome again. And ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sa inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Dini nga itong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray, nga din na nakamukarun sa kayong suka. Peace guys, sa panglawas, mga katropa, nga diin bagong adlaw na usap atong pagkasubangon. Tinaot kini, mahimong nga giya. Mahimong oportunidad ganyan ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. Hilabi na, no, sa mga katropa usab nato nga din wa pay gipang bati karon, no, silang lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato, no, maghahatad sa gihapon kita og informasyon nga diin unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayud, no, sa atong matag panglawas, mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog og kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga diin so malabot nga mga adlaw, no, semana, bulan or tuig, dili ug dili jud mo magkabalatian. Okay, di man jud nato ni malikayan, mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body, mga katropa. So therefore, kini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa, maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag, mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, siyempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9

0: XFM Davao City, maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And syempre ato ta sa Johnson na nga diin live usab kita karon mga katropa na madunggan sa 104.7 XFM. And 101.7 XFM Bukidnon, happy morning. At 91.3 XFM San Francisco. And 98.1 XFM Bayugan. 89.5 XFM Pagadian City. And 99.5 XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknas, kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyong hagayong mga gipadalang mga pangutana. Human gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato nga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa unsang paagi nga din makabenepisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha sa mga katropa nato din hang adin atong normal bowel movement, especially ang mismong hugaw aduna pud di ay gitawag nato ga timailhan sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy no. So busa mga katropa, stay tuned din atong programa tungod kay ato nang isa-isahon aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits mga nakasanayan nato karon no, nga din dugay na natong ginahimo o basig ka na mali ha og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigitan no nga mga health problems, mga sakit noon ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha nga ining gitawag nato ga dili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong no tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag nato ga health benefits no. Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Kining programa ha sa gihapon The Secret of Health hatod kaninyo sa mga epektibo ug subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunson Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. No, sa manang ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So, way gayod ang ato ang Sunson Plus Gold Herbal Capsule. No, hataas kini og gitawag nato quercetin. No, hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. No, aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, no, 1-2 phenylditin, daghan kayog mga components, mga compounds. Antioxidant properties ang atoang Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya yung mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, na? And then garlic. Mauna, grabe ka, powerful. Nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa atoang Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Maunang di katingalahan, nga bisag unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ang atong Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, waga sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Waga, syempre available usab ang Sunson Plus Gold sa atuaga yung mismong Yes to Health Clinic. kauban gayud ang free services. Masuway na ka, no? Halimbawa, ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naanaman yun ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and scleologist. Ngayon, pinaagigit sa pagtanaw sa iris at tumatang. At usap, mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingalang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingala sila, no? Okay, human na to ma-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. And that study is iridologist studies, mga katropa. Makita usap na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially, ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya doon naman ko'y gitawag na to two kinds of constitution or immune system, na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and the strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye, kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. Muna, matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, mga tos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon tanga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dalira ba ka ubuhon? Dalira ba ka sipon? Tingala sila kang bro, natog manghuhula, no? Sa diyan, nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayod sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free ka na ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayod mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Hindi lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHearts Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayod gusto mo suway sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches din, ha, sa Davao City. At bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Ubus sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, public market. Nasa palingki na ta, mga katropa. At bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay namugsulod. Nasa highway na ta, mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din ni, dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag Domingo, hantar bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dinhi sa Tago, matag Merkules, hantod bernas, ug adlang Domingo. And then, sa Dabaw usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaadto man mo, masure ninyo nga diin anaadjud ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita, mga katropa, human guide sa pipila mga pahinumdom. Ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information. Unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay. Tungod gayod sa mga naangkon nilang kayuhan, sa diyan sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay Bilog-Bilog. tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman nyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, eh, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Eh, na-lesson, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior.
1: Apo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Balaba, no? And to your companion. Kasi may mga kaoban mo din. Happy morning. And sa taranhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo no, may tungod gayud sa health benefits. Unsa gayud ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayud kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas og hugaw niini. Okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayud ng programa tanan no, tanang programa gayud dinhi sa XFM registrations. And watching and while listening to your program. And thank you for watching and listening Sir Harold, and good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, adto ta mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? O isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ania pa ang pipilak ng mga makuha na itong benefits, ha? So diyan, mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no, sa gitawag na ito og atay, kidney, and our glympathic system. At umanong nato ang glympathic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep. No? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinaih, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas. Pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas o hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangong problema, ha? Ani, hatagan ta mo para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinae for the final absorption and the final digestion. Human nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw mura gisala na kaayo no mura gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato so human og puga human og sala gikinahanglan kanang pagkauna ilabay na gayod no ay ngano syempre wa na siya sustansya wa na makuha na puga na kaayo no so mana sa pagtuon kinahanglan gayod kana mapagawas kay kun dili kana mapagawas mga katropa dako day kayo og problema especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isgutan, no? Kanang mga himong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtun, ato na po ng pagatunan, sunod nato nga health information, no? But now, focus ta kung unsagid ang makuha natong binipisyo. Sa dihagayong may himong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag nato ga nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight ha. Take note pag misgot gani tag timbang dapat pud ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age no? Or sa iyang edad mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan natos lawas. No, may nguntag payata, normal na nga, anay ang timbang at tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang. No? Dili inana mga katropa, because a healthy weight, magdependib good na sa gitawag natog height and age gayod sa usa ka tao. Ang sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog na timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag natog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight no, or sobras nimbang ng mga tao, automatic aduna sila gitawag natog excess gas that will cause a bloated or bloating. No? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, nga murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Murag gitawag na ito bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta, kung gagitawag na ito, og unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugant, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, hey, mo nang matingala mo nga, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or a bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumana sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, nindot kayo masabta na ito mga katropa. Very informative gayud kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Ano sayod ba kamong sa atong lawas, aduna tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sa mga nasa pagtuon, doon na po dahitay gitawag nga second brain or ikaduha nga utak, ma? And that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. Kapaloban mo ni Ana, o kini gitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Mo ni ang gitawag nato nga second brain, mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumalapas sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayud sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag natog serotonin. Unsa man ni serotonin, dok, ha? Take note mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, dunay na tay idea kining neurotransmitter nga gitawag natog serotonin that is produced by our ENS. If we have irregular bowel movement, do not di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinai mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o gugaw. O, tanawagan eh, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagbugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi mga katropa. And that is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, at doon na gayo pagka-problema, especially sa production of gitawag na itong neurotransmitter, na gitawag na itong serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamali pa yun. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal, o regular gayud ang ato ang kalihukan sa tinaay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na natutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na nato isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung sa gayud importante gayud nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayud sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayud sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayon atong maangpan. Wa na giigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayon, no? Kakatubagan dali raman ni kining atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din hi. Doc, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O kanang tuna og Bisaya nga manok, dok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, dok, thank you, God bless. Kung atong premium D3, aduna tay premium D3 coffee, aduna po tay premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa mga tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, Why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay dinha man sa feeds sa gayod matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguroduha lang nga dili gayod tambok ang usa gayod ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginay purine na substance nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 7672 na ko akong uric acid, 501 na dok, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kaya kadalasan pag may edad na, gagmay na magina mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and celery. No? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo-cleanse, motanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available o sa mga itong mga pagpanabal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Kanunay magaingon og magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. Baimbuntag sa dan, and God bless us all.

0: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4:30 na sa Kabuntagon, mga katropa. Standby mo sunod na mga katropa, tugo programang Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Niya rin karoon sa gawas, atron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
5: Exciting Pilipinas, ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

É gol! Galera, como está? Bem, butang sabgara tu entrar bagak terapa. Morning now sab gak kain sunan lah bagot bagot bagot bagot bagot bagot bagot bagot bagot bagot bagot bagot bagot di butang. Intan na bagasa de. Imta na nga ngayon pag-ibton yun ang porting gahiya mga katropang lansa naghiktan sa PC si Mosquitero sa porting porting sinawa porting haina orag lansang ang numero 6 ang gigamit mga tropa para nahiktan sa PC sa Mosquitero porting gahiya porting porting haita ay ala bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod bagod na Pilipino ay mo palabi katulog Pilipino. Pilipinas magmata na ta. Ito wala mga katropa bago na mo gumikang kay buntag na mga kaigsunan. Buntag, buntag, buntag na. Alas 4:37 na mga katropa sa kabuntagon. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na mo. Mga manok din na mga katropa, mga pato din na mga ibala. Hala, lamawi na mga katropa. Murag baboy kay lamawan mga kaigsuna. Sa sabuni na mga pagkaon din na mga katropa, rin mulaya sa inyo mga manok na sa silingan. Kay mahimog yun ang mansi mga katropa, mahimog yun ang pulutan. Matrip pa na mga katropa, aduna yung kuan niya, aduna mga katropa yung inom-inom. Muagin yung manok din na, matrip pa na. Ay... It's a halo na mga tropa, bakan on dia mga eksonan, muka on na, ang harong siya siya maka. Mga naging tawag nilag, mansi, manok silingan, lami patadjan. Ito hala bago na bito mga tropa.

0: Rawa man pud apriso gumi kan kay giimbita man pud ang silingan mga tropa. Pag humaga ihaw, pag human mga kaigsunan og kanang luto mga tropa. Samta nagluto-luto mga kaigsunan. Ako ana. Ana dito na giihaw na mga tropa, giimbitahan pud ang silingan tag iyas man. Imong tabo pre. Nindot mo magpulutan, pre. Manok Bisaya, manay pre. Di ba, wak mo'y binuhing manok Bisaya, pre. Ay, nagpalit mi ganis merkado, pre. Palingpik. Pagkaog ma, sige ga, tawag-tawag, kurok-kurok ang silingan, mga tropa, siyang manok, wag ginitong ha. Yuda na, mga tropa, sus. At to rin, pre, wak mo kitag manok ni Agin, pre. Ako ang manok, pre, nawagtay mo, pre. O sa color, balibo, pre. Violet, pre, violet. Ang itlog na rabato, pre. Ay, maoto gahapon, pre. Siya mao. Maoto gatong imong gikaon gahapon, pre. Napulota na di ay. Lili makuan, lili mapailan kaso mga tropa. Gumikan kay apil masis kaon. Pero wa siya kay balo ka iyang manok mga katropa. Ay, nako. Ito, hala, bangon na bitaw nunin na mga katropa. Istorya ng way resibo, ha? Nagbutang itong resibo, mga kaiksunan. Wapod tayo mahimo, mga katropa. Gumikan kay... Wapod tayo ikabaya, di ba, Ma'am Jing Pigarido? Bitaw ba yung buntag niya ka, Ma'am Jing Pigarido, mga katropa? Good morning, Ma'am Jing. Dari ka ron sa Davao City, Matina, Aplaya. Good morning, Ma'am Jing. O sa tanan, mga katropa, nagpaminaw ka ron sa atong pagparaguban. Nga wapala makahatag o mga mensahe. Naadi ni gaumbaw gali-ili lang mga tropa, murag gaumbaw gali-ili. Naas niya si Ma'am Nita Baldirusa. Uy, kumusta Ma'am Nita Baldirusa? Ma'am, kumusta man ma'am? Murag karon ako nakabalik og kita sa imong pangalan, ma'am. Ma'am Nita Baldirusa, good morning diri kanimo, ma'am. Ubas tibok members pamilya og diri kang Ma'am Wilma Joaquin. Ma'am Wilma Joaquin and family, good morning!
1: Good morning!
0: Ito ba yung buntag bitaw ninyong tanandri mga katropa. Hinaot ko nga kamonas kabas kung kapiskay nga panglawas puno sa kadasig ning kabuntagon sa itong pagpanaguban.
2: Exciting Pilipinas!
0: Hala, padayon! Gumikan kay nindot kay mga katropa. Karong inuinom o kape, mga kaigsunan. Kape, mga katropa, siguruhan kape nga adunay ikatabang sa itong panglawas. Ang kape, mga katropa, Sanson Plus Coffee Mix. Gumikan kay nahutdan tag matropa diri napita sa atong sibihanan og Sanson Gold Coffee Mix. Aray tag matropa sa Sanson Plus Coffee Mix og premium D3. Para itong gamiton karon bay. Pero mas nindot mga katropa gyud nga panahon sa kabuntagon magkaigsunan na andan gyud nako ang Sanson Gold Coffee Mix pero hutdan man ta mga katropa diri sa atong sibihanan. Aray tag matropa sa Sanson Plus Coffee Mix atong gamiton. Daw.
2: Istorya.
0: Pagkanindot. Pagkanindot, mga tropa. Bitaw, hala, bangon na bitaw mo rin, mga tropa. Inom-inom ang kape, mga tropa, mga maghata o gadasin sa itong lawas. Makapabasko, mga tropa, sa itong lawas. Makapawala, mga tropa, sa itong mga gipangbati. Ari na ito, mga tropa, sa Sanson Plus Coffee Mix. Sanson Plus Coffee Mix, mga tropa, produkto kini sa Yes to Health, mga kaigsunan. O siyempre, mga tropa, maukini ang produkto, mga kaigsunan, nga makapadasi kanimo, mga katropa, o maka, siyempre, makapanambal ka pa mga kaigsunan, makapangapi ka na, makapanambal ka pa mga katropa. Sanson Plus Coffee Mix mga katropa, maoy gamita everyday gina basta produkto sa Yes to Health, ikagarantiya na mo mga katropa kana makatabang kanato mga kaigsunan sa pagpanindot sa atuang panglawas mga katropa.

Hello, good morning sa mga katropas taga barangay Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte, taga Davao Oriental. Good morning, diretso taga Davao Oriental. Davao Oriental, morning naway. Good morning. Mga batch 94 sa Banay-Banay High School. Good morning, diretso kanino hurot mga katropa. Good morning, sir. Okay ra. Amato pa ni Ma'am Nita Valderosa. Meta ba murag na dugay-dugay kung kita sa imong pangalan. Na dugay-dugay kung tan-aw sa imong pangalan. Gawa na maka tan-aw na kabalik. Mayang buntag ni Ma'am Nita Valderosa. Og live na live kita karon mga tropa sa atong Facebook page hang XFM 107.1 Tagum City og igama sa katropang Arnel Cortez. Sa katropang Arnel Cortez mga tropa, live na live kita din ha. Inyong makita mga egsoon. Ampo sa tabay.

0: Alright, panahin ka po tayo mga tropa sa atong pagpanaguban mga kaiksona. Ano nga ito nga programang inyong tumulaw ng exciting Pilipinas. Alat, chat lang mo din na mga tropa. Unya, hatag naman mga mensahe. Karoon ato ka naman hatag ang pagtaga din sa atong pagpanaguban mga kaiksona, ha? Live na live kita sa atong YouTube ang XFM Tagum City mga katropa. Man itong YouTube. Paki-kuan lang, like, share lang mga tropa o paki-subscribe lang sa atong YouTube mga katropa ng panahuna. Live kita sa ato katropang Arnel Cortez sa Facebook page. Nadi na mga katropang katropang Arnel Cortez na address si Ma'am Michelle karon sa katropang Arnel Cortez gatan-aw. Ma'am Michelle Div. O nga rin usab kang Gerelson Dumandan. O kang Henry Kiem Hawaiian. Hilario Helia. Good morning, Sir Hilario Helia. O kang Andrew Jan Habagat. Oy, kumusta mga Andrew Jan Habagat? Nasa na tropang Arnel Cortez. Siya, bro, kumusta ka na, bro? Kay Kuan, kang Eliezer Antonio Mayge. My guy ba ni? Mayge. My guy. Yan. Good morning, diha ka ninyong hurot mga katropa. Okay. So, dresab sa ako ang mga katropang personal nga account. Abli po na itong personal account ng Alexander Umaki Algabre. Ito ka Facebook page na ito. Facebook na ito mga tropa. Alexander Umaki Algabre. Napod rin mga tropa si Eliakim. Uy! Kamusta mga Kim? Eliakim! Kuya, good morning. Bata man lagi tanawon sa personal. Haha. Unsay bata man lagi tanawon sa personal. Basaba diha. Kim. Kumusta man mo di Hakim? Labas si mama ni Balaga Puyo sa inyo Hakim sa Asuncion Kim. Tawad-tawad may makita ni Kim Kim at orang reunion na mo may nagkita usab. Tawad-tawad na marag si Kim nagkita mo Kim Kim sa una kuan pa ni. Basta ka nang wa pa madalaga. Diri pa mga tropa sa kuan sa Gabuyan. Kita mi na si Apo. Ano na si Apo Kim? Apo man gyud. Bitaw murag kuana ana na siya yung mga anak mga tropang dagko na pod. Ako na nga po na po. Kung noong time nakita mo yung Kim Kim, yung magagaw na ako, wapa ko maminyo ato. Kaya kung maging mapil o garin yun sa unas Kim Kim sa naasi ko, ah, napa si Auntie Bibi. Kung maging mapil o garin yun, ay nabulag may dihag puyo. Nag-aman eh, nagkanang, nag-on siya tawag, nag-independent. Independent ya ka Kim. May buntag niya Kim. Regards lang ko niya ka mama ni mo. Kita-kita na po tapon. May kuad si Tata nga Kaminadi o si Ati Baning. Mga Kaminadi family, dari karon sa Lungaog. O ni kuad ni nila ni Kisilin. Kaya mga kabataan o kaapuhan ni Ati Baning. O ni Tata Kaminadi. Good morning, brother. Kang Chip Bibot Mayuga Pascual. Good morning. O kang brother Bats, classmate Gilbert Imbi Garcia Intig. Bisikan. Good morning, David. Bi, good morning, Bi. Imbi, may tawagin naman ko sa una. Imbi. Good morning, Bi. Mga basketball player ni mga tropa, mga ni mga tag-as, mga kaigsunan, ng mga classmate na mo sa una, sa Bats 94, mga tropa, sa Banay-Banay High School, mga katropa. Karon Nasir na no? Nasir National High School na ron. Pero sa una, Banay-Banay High School, Banay-Banay National High School, Banay-Banay High School na sa una. Sa time na mong Imbi, sa time na mo nila ni Itil Barlobinto, saan niya pwedeng Itil karon? Namrise niya po sa Puntalino, si Berlin, Berlin Kapapas. Classmate niya po yung Berlin. Dari niya po sa Puntalino. Sila si Ignacio Rasel nga usahay makadalikya itong tanaw sa tuwa samta nagalawig mga tropa sa barko nga ihanggi sa bayan mga tropa gumikan kay Siman man eh. Magtanaw na siya, magkalit na siya message. May tagmuuli ka katropang kuan katropang taigs. Hapiton po kunin mo din his tagum. Laglag ba? Laga ko before ka muritsog Puntalinaw. Diya sa kuan, diya sa Pintatagan. Pintatagan man siya. Patag-patag. Managbanag ito ang Pintatagan kay Patag man. Ito, laga pong kagatrabaho sa kuan, be. Dari sa Pantukan. Nagya po gagawin trabaho dre. Uy, ako anday sa mga kuano nga marag pahasubo sa mga pamilya sa disgrasya kagahapon dre sa kuan. Sa pindasan mga katropa. Sa pindasan mga kaigsunan, gumikan sa disgrasya kagahapon. Kuan ang armored car mga tropa sa Dacia. Ang gikainkwintro sa manini mga tropang motorcycle mga tropang duha in town na kabsan sa kinabuhi. Gadoon na po'y usa mga tropa nagamaniho mga kaigsuna nga sa motorsiklo nga naa sa balay tambalanan. Maunay gitawag na ito mga tropa ang lihagil sa pagbiyahe mga usadalan. Dili ni pa hari ay mga tropa nga ikaw ang mauna. Gibwe ang importante mga tropa. Naa kay sense of humor ba sa imong pagmaniho mga tropa nga dili kay nagko ba kusog ni ako muberte ka bisag alanganin hatod kasugat ka mga dagko sa kinan din ha lukap mo kay gidin ha ba mao na mga tropa kita mga biyahedor ako biyahedor matawag mo kog biyahedor mga tropa matawag kog driver mga tropa kay everyday mapuntang mga gaigunan nga ga dala mga tropa sa atong kabayo bisan pa mga tropa makuan man imong madala din ha ma tawag nato mga tropa kuan ma motor man din ha og ma four wheels na imong dala diha madag ko sa kinan kinahanglan mga tropa mo naagyud tay konsiderasyon ngadto sa uban labi na sa magagmay sa kinan dili porke mga tropa nga kuan ta retsiretso na ta bisag motorsiklo ta mga tropa kinahanglan safety ba ma safety gyud mga tropa labi na naa tay mga dala. Ako bahala mga tropa kuan kay ako ni agi mo kung mga daghan ng disgrasya. Diri na pita sa may kuan, diri sa lugar lang ni classmate namo nga Cromwell Marquiso pod. Diri na pita mga tropa, dihagi ko nga nagrabihan kong disgrasya kani adto kadlaong dako. Paingon ko nga, paingon mi ano to, kanang paingon mi sa NASA Village La Union San Isidro, akong ugangan. Kadlaong mi ni adto dito kay gihatod nako sila. Diha, disgrasya gin mi din ha mga katropa. Dili kadlaon na gabi na ito. Kaya las utsos gabi eh. Yun. Disgrasya mi din ha mga eksona na kung motor ato, katubatong motor ni Sir Lyndon katulong kaniya ito. Nga katubitang murag big bike. May big bike sa una. Wala kung niladala sa una mga tropa kay time reporter tani ito. Unya same time mga tropa ahinti tag mga kuan, mga products mga kaigsunan. Mauto sa una, disgrasya. Mauna nga sukad ana mga disgrasya na ako mga tropa nga kuan mga self disgrasya rin noon mga self accident na agi ko kadang bangga mga tropa nga sakyan ang bangga diri sa kuan Davao we back ta 2007 unang time po mga tropa nga naka-schedule ko ni ana nga ibalhin ko mga tropa o ga kuan trabaho dito mga tropa assignment ako dito na sa Bukidnon 2007. Ito ako di na ako makaabot dito mga tropa gumikan kay Marso 27 mga tropa ako na disgrasya. Yeah, Marso 28 kinahanan to anak ko dito. O 29. Disgrasya bito ko di as panakan mga tropa sa sasa. Flyover diha. Portigo hulmahas kung lawas dito mga tropa sa driver's o sa kuan, passenger side mga tropa. Hulmahas kung lawas dito. Ang ako pong XRM nga motor mga tropa na kuan po na nga langkat mga tropa nga nihalok ang ihang telescopic nga to sa makina wag yung nagdaho mga tropa nga babuhi ko na to nga tayo pero napay mga mission ang ginoo ka na to mga tropa mauna mga kaigsunan bitaw mana hinahina lang yun so condolence sa mga na disgrasya kagahapon wala nga to mahibalo yung atong kinabuhi iba ma'am Disoyo Wilma well, Madi Soyo, good morning diha kanimo. Taod-taod, relax na po ka din ha. Pahuway na po kay wala nating klase na po mga katrop. Alas 5.55 na ba, Henry Gapon, sa atong pagpanagawa, balik atong programa, mga katropa, inyong tulmanon, Exciting Pilipinas, mga katropa. Ako pagyapon yung alala, higalas kanginan, Bong Algabri ha. Dari, mga katropa, karon sa Mati City, Davao Oriental, kaninyong tanan, Henry, good morning. Good morning, taga Mati, mga katropa, unya live na live, usap kita, mga katropa, Henry. Sa 99.1 Mati City, naaman na yun na yung mga message ni mga tropa sa kuan kang Jelson Dumandan sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page. Good morning from watching from Cebu. Yan, Cebu City, dahil mga tropa Dumandan. Mga taga Cebu, dahil mga Dumandan. Nagbiyahe ko ga barko, abot na ko Cebu. Hoy, abot na daw sigag Cebu mga tropa, nagbiyahe siya. God bless sa biyahe. Good morning sir, greet ko sa Masida family. Ogloga family, Limbaga family, og Abuzo family, Badoy family from Kambagahan, Lumboy, Baes City. Oy, taga Baes City, mayong buntag, mayong morning kana tong tanan taga Baes City. Good morning. Kumusta man mo karon ri mga tropa taga Baes City? Yon, nagapaminaw sila karon mga tropa og naga kuan mga kaigsoonan ga message ga tan-aw sa atong pagparag-uban. Napoy uban mga tropa, ang ilang TV mga tropa nga kini bitaw ang TV nga kuan, mao na ilang iablihan. Mao na ipatan-aw nila mga kaigsoonan, dira. Mao na ilang tan-aw mga tropa, biha sila man naos TV, mao na nga dako kay ilang tan-aw samtang kanimo sa TV, mapakusga nimo mga tropa ang kuan, okay na kaayo mga kaigsoonan, pakusga nimo ang speaker. So makadungog na ka bisag galihok-lihok ka sa sulod sa imong panimalay. Yung gas anik kan makakita po ka makalili ka mga tropa. Oy. Anya pag kalili ka sa balita, makita man imong balita magud mga katropa nga ipahisgutan ri makita magud mga kaigsoonan. Ngon ana lang mga katropa. Unya sempre naa po na tawag nato mga katropa kagawas nga magkuan-kuan ka kung nakay FM pwede po ka din ha, mga katropa sa kung naa ka sa lugar nga di makuha mga katropa di maabot ang 107.1 Tagum City o 99.1 Mati City. So, adto na ka mga katropa sa kuan. Mag-download ay ka sa apps mga kaigsoonan. Apps mo i-download. Download kag apps mga katropa niya diha sa Android phone ni mo. Sa Android phone, adto ka sa Play Store. Unya, download ka mga katropa dito sa XFM Network Philippines. Basta mo type kag XFM mga katropa, tanan yun ang XFM, Luzon, Visayas, Mindanao, apil na din ang Solid FM, kay kauban man na siya. Mo, makita na din ha mga katropa, i-download na nimo. Unya diha, makita nimo tanan nga XFM, Luzon, Visayas, Mindanao, over 53 station. Luzon, Visayas, Mindanao. Mo, pili na kag-asa ka maminaw. Diri ka maminaw mga katropa sa kuan na 107.1 at tanaw nimo ang Tagum City mga katropa. Murag na akaroon sa kuan na to 100.7 pa na. 100.7 pa ni ang atong frequency diri mga katropa sa atong apps ang Tagum. Lumikan kay wa pa na mausab din ha mga katropa. Wa ma-edit. Kaya sa una 100.7 man ni mga katropa pinakauna gid din he. Karon na nata sa 107 na mga katropa, 107.1. Yon. Oy, naaday si kuan diha. Okay ra ko, okay. Naaday na pa oy. Bata o gwapo sa personal. Pag sure di akim ha. Murag kung laagon ta ka din ha Kim, makaihaw gyud kag manok Bisaya Kim na imong gihimo Kim. Mulaag ko din ha. Kasi di mahibang kay dool doon mga Asuncion. Basta mo kalit lang abot din na. Labi nag-aduna may mga mission po din na napita. Kalit lang abot din na, Kim. Makamurag mahinluan gini mo akong kamot na ni King ba? Kim, wag yung sukad ba? Kuan, Kim, wa nag yung kapahinlo ni akong kuan. Wa na ka manicure ni akong kuan. Anong hinluan na ba? Kay, di man ako hilig pahinlo-hinlo. Good. O, murag okay raman ko. Anong pahinlo ko? Anong katumpag na yung mga okasyon ako sa una. Maura to. Oy, si Kim Kim, dalaga na po daw siya karon. Basta-basta Kim ha. Kinsa may imong padugudugugan ni Kim katong mga biyudo pod Kim. Okay, mga biyudo pod. Ay, nago. Oy, mga magoma, may buntag kaninong tanan, mga magoma. Ayon nyo mo kalimot, mga magoma, sa paggamit sa mga produkto makatabang kaninyo. Ang produkto, mga tropang, makatabang sa atong pagpanguma. Sama ni Danilo Nata, nagpaminaw karon. Good morning, Danilo Nata. Abot kay kunsa ni si Danilo Nata ni Kuan? Ni nila ni Banji. Kunsa mo, Dan? Nila ni Banji, Dan? Nila ni no, Anhinong Andres? Nila ni Banji o ni Kuan? Mga anak niya, katong may igsoon ni Banji. Nakita mi dito sa kuan, kita mi atong reunion. Mga natad, mga sinong Berto Labaho. Good morning, Nung Berto. Ang pinakalagsik o abtik pagyapon. Maguhang pa rin tatay. Utsinta naman na Nung Berto. Pero grabe, baskog pa kayo sinong Berto. Tatay, wala na. Nitaliwa na si tatay o si nanay. Nung Berto Labaho, napa, si Lolo nga, wala na, papod. Ito. Anak raman ang kinabuhi mga katropa. Alright, padayon kaya punta mga katropa sa atong pagpanag-uban. Isa pa ba ning naadin hingwa pa na ito matimbaya? Yan, ako sang gili-ilig balik mga katropa. O di rest last Tio Victor na ayog si mga Imihio family. Tio Victor o Tio Idoy. Si Tia Plisia, good morning Tia. Lang Tia Esther, good morning. Og uban pang mga kaprintihan rin mga katropa sa Lungaog. Mag-chat lang kung makalaagod rin napita. Ati Baning, mag-chat lang kung kina ako'y napot ay sabut-sabutan ay Ati Baning. Natin sabut-sabutan. Mientras buhi pa ning atong mga uyuag-ayaan nga napa. Karon sa mga side tatay. Manindot siro magsabot-sabot na magtapok-tapok na inistoryahan eh. Huwag kita magkaila sa itong mga pag-umangkon, mga apo na dito na itong mga pag-umangkon na itong mga igagaw na ito. Mga tuas lagyo ning uban. Noon, huwag may tuas layo kayo. Ang pinakalayo mga katropa, murag diri raman sa Labon. O sa kuan, sa Maitong ba? Sa Marbi, o sa nindapitan ng lugaran, dapit sa kuan. Dapit sa sakom na si Occidental Japon. Ako masayop. Wala ni Mana Salumi. Nga alien na. Yan. Murag niya may layo. May buntag niya kaninyong hurot mga katropa. Good morning sa brikang Arnold Talibod. Kang Michael Doroga. O siyempre Mark Limbaga Masida. Mga Limbaga, di na ako ma... Kung ano mga Limbaga, kaya na ako yung mga amigo kay mga Limbaga, mga katropa. Diri sa Valencia City, Bukidnon, sa Lumbo. Namatay na po yung taon to. Nagasakit mga tropa rin kamatsyan po. May buntag kaloy, kaloy Limbaga. Good morning. Na po kayo manailhang Limbaga dari sa Kabantian kaniya to. Kabantian, Buhangin District, Davao City. Ubay-ubay po ni mga Limbaga mga katropa. Napo rin mga tropa si Ma'am Josephine nga si Bunga Salveron Palconiti diri sa Kapalong Davao del Norte. May buntag ma'am, mato pa niya din hey. Good morning Sir Bong og sa tanan nga tigpaminaw sa exciting Pilipinas gikan sa Kapalong. Yan, good morning og kang Duydoy Kizan. May buntag kang Duydoy Kizan karoga panahuna mga katropa. Oy, diri sa atong YouTube na adres si Wilma pod mga tropa gatan-aw. Wilma Disoyo. Mato pa niya dia. Good morning sa tanan. Unya, swerte kaayo ang driver sa motor kay nabuhi pa. Unlagi. 66 anyos po itong driver sa motor. No, 66 anyos. Kaana mga katropa. Kusog, kuan po siguro. Kanang safety lang. Ito kanang idara mga katropa kung baskog lang kayo mong lawas mga katropa. Kaya pa kayo i-drive. Diba? Pero kanigin ka-agresibo na ito. Pero na ako'y mga nasundan po sa unang mga driver, mga motor, mga tropa nga mag-edad ng mga hapit na 70 o 70 na gani. Kung ano kayo, ilang din na ganang yung mga tropa, kinunsihal yun sila. Kaya bang safety kayo mga tropa, nagis lang daplay mag-aaging mga tropa ng kung amitaw sa light moving vehicles. Diha gyud mga tropa. Motor sabot mga tropa, hinay mo dagan o gagmay masakyanan, diha gyud ka mga tropa mo agi. Case to case basis lang na siya ang mo overtake mga tropa mo patunga ka, mo overtake ka mga kaigsunan. Case to case basis lang na siya. Pero ang mostly gyud mga tropa kung 4 lanes ang o 3 lanes o 4 lanes mga tropa o 6 lanes na siya, 3 lanes every side mga kaigsunan. Kinahanglan ka mga tropa mo gamit ka sa fast lane kung imong sakyanan mga tropa mga heavy. O kini mga katropang kuan heavy or mga for fast vehicles diha kamo agi mga katropa sa kaning fast lane mga katropa. Pero kuan lang di mo diha gyud mo agianan sa kuan na sa mga seminar sa kuan mga katropa sa atong traffic rules mga kaigsunan mao gyud siya diha. Kay uban mga katropa mga motorsiklo mga katropa mga napagay tricycle o kaning pedicab. Wa gyud kabalo mga tropa unsay ilang dapat agian. Hasta kani mga single motor ga hinek yung padagan mga tropa. Wa gyud sa kabalo mga tropa asay ko ani nay gasunod sa ilang mga tropa gasunod nga kusog-kusog ga sakyanan baliwala ra gyud nila. Magsige ta og serbato ba daw say masungot na mga tropa kuan, mapungot ng driver ga gasunod mga tropa makahigayon maka-overtake aw. Makuan pa usay mas side sweepan pa mga tropa. Wala problema nato. Ato mga katropang hununaon nga ato ang motor kung ano na daan, naka-exhibition na daan. So ayaw igambol imong kinabuhi. Kaya sayop gina imuha mga tropa kung sundo ni ang traffic roll. Pero tuyo ora po gagbangga, mo na pilison. Kinahanglan mga tropa, give way good ang ato mga tropa. Importante good, give way good ta mga tropa. Mahatag yun taong lugar nga to sa uban. Di kay murat po tag asta mga tropa. Bisag na ibakantik ayaw nga diri sa Islolin mga katropa, di yung kadiha mo liko mga kaiksunan. Diha ka sa Islolin, basta bakante. Mukawas lang ka diha sa Islolin mga katropa, kung mo-oberte ka. Pwede pa ka muagig sa paslin kanunay, basta mga katropa, tanaw ni mo nga hawan kayo. Huwag yung lae mga katropa sa kinan nga mo mas kusog-kusog pa sa imong pagdala. Anak mga katropa, mara pinaka nindot mga katropa nga magmaniho kang maabot yung ka safety. Diba mo na pinakanindot mga katropa? Alright, panahin ka po tayo mga katropa sa atong pagpanaguban ng atong programa sa atong tulumanon mga kaigsunan. Ako pang gili-ili ng uban kay Mintras mga katropa di Apatadre. Oy, Ma'am Jeanette nga Cortez, good morning. Dari karon sa may San Isidro. Oy, gatosap kang kapitan mga katropa nga Arkayna mga kaigsunan. Dari mga katropa sa Nueva Fuerza. Huwag kang kagawad na pikiro. Umabot pong kapitan rin mga katropa sa Nueva Fuerza. Mayang buntag. Salamat kagahapon sa imbitisyon di ay kapitan. Marami kadaghan yung bisita mga katropa kagahapon. Pag-abot na mo dito mga katropa. Napo ditong grupo mga katropa ni Kuan, ni Vice Governor Klang-Klang. Napo ditong katropa sa kasundaluhan mga kaigsunan. Ang abot dito kagahapon. Napo dito sila si board member Aala, si Bong Aala. Unya, siyempre, bibo no, basta pesta ko no, bibo kayo mga tropa. Labi nag-aanap ito mga bukid-bukid. Di man yung matawag ko ga bukid, gini ilaha mga tropa. Kuan lang, kana matawag na to ga distansya sa sentro mga tropa sa Tagum. Kaya unahan man sila Filipina. So, bot pasabot, basta yung unahan na adunay mga kalingawan, pwerte ginandaghan na pong tao mga kaigsunan. So mauna ay mamiss na ako mga tropa basta fiesta gani sa mga bukid-bukid kay sa una sa mua okay, bukid man yun mga kaigsunan mao gani atong mamiss mga katropa ang kapistahan sa bukid nga bisag asa nga balay adunay handaan. Murag buhol bang mapasmo ka lang mga tropa tungod sa kadaghan sa handa kay mao pay wa pa gani ka kasaka sa hagdanan na nay muguyon mo dito sa mua sa una sa no dito una sa mua. Exciting pas mo lang ka mga katropa, di nagiging di kakaon kaya pag aksyon mga katropa, gas tikang sa hagdanan, nanapoy mo bira. Ay, nago. Bita, oy. Dari mga katropa, sa pagpanaguban, ato mga isigutanan, inyong adlawa mga katropa, mga balita, inyong madungog, mga katropa. Nangawat mga tropa, electrical wire sa puste, mga tropa, kuryente sa Tagum City. Arestado! Samtang duha mga katropa ka mga high value individual nadakpan kini sa bypass operasyon sa Sawata Dabnur. Samtang Davao Norte Police Provincial Office gipasidunggan ang mga top performing police station sa April 2, 2026. Panaghiusa alang kini sa kalinaw o seguridad gipalig-on pinaagi sa Eagles Hope exercise sa Davao Oriental. Samtang sa laing bahin, Braulio Edohale Municipal Police Station gipasidunggan isip top performing municipal police station. Samtang sa Picas bahin, Santo Tomas sa PNP giila nga top 1 sa pinakaubos mga tropa nga index crime rate mga tropa sa Region 11. Wow! Congratulations! Samtang sa Picas bahin, bagong barangay hall mga katropa sa Ngan Compostela, Davao de Oro, giturn over na! So, magamit na ni mga katropa sa dugang serbisyo mga igsoon. Samtang Summer Sports Tournament sa mga atletang Samalinyo, nagmalampuson! Sa balita mga katropa, ulang tudling sa mga balita mga katropa, gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa XFM Mindanao Report. Suspek mga katropa nga nanulis sa usa ka tindahan sa General Luna, Siargao, Sikop, human mga katropa nga nisukol og nisinggit ang biktima. Grabe ning kawa tulis karon no tungod sa kawad on ba? Oh, tapulan lagi mga katropa mo pa singot. Samtang mayor mga katropa sa Kiamba, wala nagmando magkakaigsunan sa mga BSW nga maglunsad kuno o maglusad og survey kalabot ta kini sa kuryente mga tropa sa mga barangay. Og ingon man mga tropa armado ga lalaki nga nisulong kini og nang haras sa suspek mga tropa nga napusilan patay. Samtang mga armado, mga tropang lalaki nga nagdala o gadroga, sikop ka District Puen sa Bislig City. Nakamuluwas mga tropa karon pagdalag mga illegal mga kaigsunan, labi nang gipahugtan ang mga checkpoints. Mga katropa, samtang laing tulo sab ka mga station na commanders mga tropa sa General GSCPO, gibalhin mga tropa sa PRO 12. Station commanders, maraga, kanay naman yung kanang reshuffle, o sinawag na yung mga tropa, mag-change sunupod mga kaiksunan. Samtang wing van truck, nga puno mga tropa sa Nara Lumber, nga ibiyahi unta mga tropa paingon ganto sa Nueva Ecija, nakumpiska kini sa CIDJ Misamis Oriental. Kaya mga katropa, mga lontudling, kini sa atong mga balita, mga katropa, din sa atong pagpanaguban. Kompleto ang ditang, mga katropa. Ato kini madungog, kini sa atong pagpanaguban, mga katropa, katong gabahin sa atong mga uluhang tudling sa mga balita. Hatod ka dato, mga katropa, ganto sa Sanson Gold Herbal Sea. Nangita ka ba, mga katropa, o Helsing Sea? Mag Sanson Gold Herbal Sea. Gihimo kini mga katropa gikan sa Kamungay, Turmeric o Cinnamon Bar. Maunga daghan kaayo og health benefit. Ipatamis pa kini siya pinaagi sa stevia. Maunga pwede kaayo mga katropa nga inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Sea. Ang sihinga healthy, Sanson Gold Herbal Sea. Produkto kini sa Yes to Health Incorporated. O siyempre mapalit kini sa nagkaniya mga butik at parmasya nationwide. Mga mag-uma, mga tropa, naghinanglan kita mga tropa ang mga produkto nga makatabang usab sa ato mga tropa ang pagpanguma. Gumikan sa kalisod sa panahon karon, pirmi lang ta mga katropa ang failure tungod sa kamahal sa mga produkto sa mga produkto para sa atong pagpanguma. Gamitin ka na sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa. Para kini sa nagkadaiyang klase na itong mga tanong pang ispray, mapalit kini sa nagkadaiya mga kaigsunan ng mga agri-store sa inyohang lugar. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Hala, arangkada na bay! Exciting Pilipinas! Alas 5.30 na bay sa unang bulyada sa atong mga balita. Unahon na ito mga tropa ang sa Davao Region. Nangawat ang electrical wires mga tropa sa poste, sa kuryente, sa Tagum City, arestado. Naka-standby na mga tropa si katropang Lars Sanyol. Live report.
1: Himas rihas ang tulog ka mga lalaki. Human kini nasakpan ng ngawat o electric wires gikan sa poste sa kuryente at ubangan sa Toyota Tagum, Barangay Kanukutan, Tagum City. Alas 4:39 antak na sa kadlawon sa Milabayng adlaw. Ang gila mga naresto nga sila si alias Ron, 33 anyos, lineman, alias Boy, electrician, pariyong residente sa Komunal Buhangin, Davao City. O alias Lodz, 31 anyos, elektrisyan, residente sa Barangay New Visayas, Panabo City. Sumala sa imbisikasyon sa Tagum City Police Station, naktuhan ang mga suspitsado. Sa ding gibuhat ang krimen, rason nga gaaresto kini sa mga personay sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Mibarok usab isip komplainant ang mga personay sa LGU Tagum, aron pormal nga mapasakahag kaso ang mga dinakpan. Sa pagkakaroon, gikustudiya ang mga suspect sa Tagum City Police Station, samtang giandam ang kasong pagpangawat batok sa mga dinakpan. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw minti ato ang Vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule. Adlo-adlo. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Ikisama sa katropang Lars Sanyol sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin. Duha mga tropa ka mga high value individual na dakpan kini sa bypass operation sa Sawata, Davao del Norte. Katropas balita, katropang Gab Alas. Live report.
2: Nasikop sa hiniusang operasyon sa mga otoridad ang duha ka gidudang high value individual atol sa bypass operation sa Purok Mahogani Barangay Poblasyon sa Sawata, Davao del Norte ning milabayng gabi. Ang mga dinakpan giilang sila si alias Dudong og alias Tuto nga pareyong giilang high value individual og karon nagatubang og kaso may kalabutan sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang tanang nasakmit nga ebidensya oy husto nga gimarkahan og gidokumento sumala sa standard operating procedure aron masiguro ang ligon nga kaso batok sa mga suspitsado. Human sa operasyon, gidala ang mga dinakpan og ang mga nakupiskar nga ebidensya ngadto sa Sawata Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon og pagpasaka sa formal nga kaso. Matod sa kapulisan, kabahin kini sa padayon nila ang kompanya batok sa illegal nga droga aron nga mapadayon ang kalinaw og kaluwasan sa komunidad. Gidasig usab sa PNP ang publiko nga magtinabangay pinaagi sa pag-report sa bisan unsang kadudadudahang kalihukan ngadto sa labing duol nga police station. Katropa, kaping healthy dunig lata tayo ng Kyotogen ay mong ipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
0: Dige sa mas katropang Gabalas sa detalye sa mga report mga katropa samtang sa Pikas Bahin alas 5.16 na. Ipa si Dunggan usab sa Davao del Norte Police Provincial Office ang mga police station nga nagagapakita kini sa talagsaon nga performance sa anti-criminality o law enforcement operations alang kini sa bulan sa Abril ning kasamtang nga tuig. Ang maong nga pag-ila, ipanguluhan kini ni Police Colonel Glenn G. Cristinis ang Provincial Director pinaagi sa paghatag usab og certificates of commendation atol kini sa traditional Monday flag raising ceremony nga gihimo sa Davao Norte Police Provincial Office Parade Ground Mayo 18, 2026. Sumala pa sab sa DNPPO human matud pa sa mampingon nga evaluasyon sa operational accomplishments sa nagkadaiyang mga police station sa probinsya gideklarar nga top 1 o top performers ang musunod: Panabo City Police Station, top performing police station alang kini sa tanang Class A cities and municipalities. Samtang New Corilla Municipal Police Station, top performing police station alang kini sa tanang Class B municipalities. Braulio Eduhale Municipal Police Station, top performing police station alang kini sa tanang Class C municipalities. Gipasabot sa Davao Norte Police Provincial Office nga ang maong nga komendisyon usa kini ka pag-ila sa walay hunong usab nga pagpaningkamo sa mga awardes sa pagpakusog sa anti-criminality operations, epesyenteng pagpatuman usab sa balaod og pagpalig-on sa community engagement programs. Dugang pausab sa kapulisan nga dako usab uga natampo ang maong mga inisyatibo sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay og seguridad sa matag komunidad sunod mismo sa ilang area of responsibility. Exciting Pilipinas. Alas 5:18 na bayad rigapon sa atong pagpadaguban samtang sa laing bahin. Gipaligon usab ang pagpadaghiusa alang kini sa kalinaw ug seguridad sa Davao Oriental sa maoga kalihukan. Mitambong usab si Gobernador Raul Mabanglo sa Davao de Oro sa pag-abli usab sa Interagency Territorial Defense Operations Exercise kung gitawag IA-2DX Eagle's Hope ato ga Mayo 16 sa Mati City isip pagpakita og suporta sa inisyatibo nga nagtinguha kini sa pagpalig-on sa seguridad ug kaandam sa rehiyon. Nagtumong matud pa ang maong ehersisyo sa pagpalig-on sa koordinasyon og panagtinabangay sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno aron lamang nga mas mapalig-on ang pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa Davao Oriental. Lakip na sab ang pag-andam sa epektibong depensa sa probinsya batok gato sa posibleng hulga usab og emerhensya. Sumala pa sab sa kaalyado o sa Kapitolyo ang pagtambong ni Gobernador Mabanglo. Nagapakita usab kini sa lig-on nga panaghiusa, tali usab sa lokal nga panggamhanan ug sa kasundaluhan. Ilabi na nga ang Davao de Oro usa sa kasikbit usab nga probinsya nagiila nga agianan sa turismo paingon ngadto sa ubang mga lugar. Ang Kapitolyo mga tropa nga madasigon gituuhan mag-eksuran nga pinaagi usab sa mas hugot nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno o security forces. Masiguro ang pagdayon mga tropa nga kalinaw, kalambuan o mas luwas usab nga palibot alang kini sa mga residente o mga turista ang mubisita sa Davao Oriental. Alas si 5:20 na bahin, rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Gipasidunggan usab ang Braulio Eduhali Municipal Police Station human kini matupan na ila isip top performing police station sa Class C municipalities. Usa ka kalampusan kini matupag nagapakita sa lingon usab nga panaghiusa disiplina og dedikasyon sa tanang kapulisan sa istasyon sa pagaserbisyo usab sa katawhan. Sumala pa usab sa Braulio Eduhali Municipal Police Station ang maoga pagila gihalad kini ngadto usab sa tanang personnel nga nagatinabangay aron labang magapadayon ang nga epesyente ang matinud-anong serbisyo publiko alang kini sa kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Gani tambo ang gihatagan usab og special nga pag-ila si Police Captain Alan Arts Daog, officer in charge sa istasyon tungod sa iyang liderato og paggiya nga nakatampo kini sa pagkabot sa baong kalampusan. Dako usab ang pagpasalamat sa istasyon ngadto sa katawhan sa Braulio Eduhali alang kini sa padayon usab nila nga suporta og kooperasyon sa pagmintinar sa malinawon og luwas nga komunidad mga katrop. Alas 5:21 na bayad, regapon sa ito ang pagpanaguban. Samtang sa laing bahin, ginumala usab ang reenactment sa awarding o presentation sa plaque of recognition ngadto sa Santo Tomas Municipal Police Station tungod kini sa pagkabot niini sa rank 1 sa lowest index crime rate mga tropa sa class A category atol kini sa flag raising ceremony sa Police Regional Office 11. Ang maong pag-ila nagapakita sa malampuson nga kampanya sa Santo Tomas Municipal Police Station batok sa kriminalidad o gapadayon usab nga pagpalig-on sa kalinaw o kahapsay sa lungsod sa Santo Tomas tungod sa talagsaon matud pang kalampusan gikonsiderar ang istasyon isip usa sa labing epektibo nga police station sa rehiyon sa natad usab sa peace and order performance. Isip pag-ila sa ila matupang dedikasyon o maayog serbisyo publiko, gikumpirma matupang ato sa Santo Tomas Municipal Police Station ang medalya o naangkon mga tropang medalya ng kasanayan. Usaka dungganon nga matupang pasidungog nga nagatimaan kini sa ilahang ligon o pagpaningkamot sa pagmintinar sa kaluwasan sa komunidad, epesyente matupang pagpatuman sa balaod o pagpalambo usab sa maayong relasyon tali sa kapulisan o sa katawhan. Subala sa kapulisan ang maong award. Usa-usab kini matud pa kapag matuod sa pagka-alerto, profesionalismo o integridad sa matag personnel sa Santo Tomas Municipal Police Station nga matinud-anon matud pa nagtuman sa ilahang pangatungdanan uban usab sa dedikasyon o kahusayan mga katropa. Alas 5:23 na bahay, drigapon sa atong pagpanaguban samtang sa lainbahin. Padayon usab ang gipakusgan karon sa Davao Norte Police Provincial Office ang kampanya batok ato sa illegal ga droga human usab sa sunod-sunod nga mga lampuson nga bypass operasyon nga napahigayon ito nga Mayo 17 tuig 2026 nga nisangpot kini sa pagkasikop usab sa daghang mga drug personalities o pagkakumpiskar sa kapin nga to sa 500,000 kapisos kantidad sa gidudahang nga siyabo sa nakalainlaig lugar sa probinsya. Gani gipasiugda usab sa Davao Norte Police Provincial Office o sa liderato ni Police Colonel Glenn Cristines nga mas gipakusgan matod pa sa kapulisan ang ilahang anti-illegal drug operation aron lamang mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa Davao del Norte. Nanguna usab sa maong accomplishment ang Panabo City Police Station pinagi sa duha matod ka bypass operation nga gipahigayon nga diin sangko usab ngadto sa ubay-ubay nga mga droga ang nakumpiskar. Samtang nangasikop usab ang pipila usab ka mga drug personality pagkapong kumpiska kinatubukan og 55 gramos nga syabo nga ni kantidad matud pa kinig 374 mil pesos mga tropa og naka-recover sab og .38 revolver nga defis ang serial number nini. Aduna pay nakuha nga mga motorsiklo gigamit sa mga sa nasiguta mga responsable samtang naka pahigayon usab og duha ka operasyon sa Panabo City ato nga tay mga tropa nga nanakpan gyapon ang mga responsable. Naka-recover sa og more or less sa 40,000 kapin na pisos mga tropa ang kantidad sa syabu nga nakumpiska samtang isundam sa ginis kapalo nga operasyon nakakumpiska usab sila og syabu mga tropa nga 0.54 grams samtang sa laing bahin usab nakapahigayon usab og operasyon ang sawata mga katropa Municipal Police Station totally mga kaigsunan nakaabot ngadto sa 73.54 gramos ang nakumpiska sa gituang syabo nga mobalor usab kini ngadto sa 500 72,000 pesos o 500,072 pesos sa kinatibok ang operasyon sa usa ka adlaw lamang mga tropa sa Davao Norte Police Provincial Office sa Dagadiag Police Station mga katropa. Exciting Pilipinas! Oras mga tropa, alas 5.26 na bye!
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya at biglan onon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
5: Gwapo, si Nong Daon Tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo crop gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
4: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
7: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
10: Ako si Don sa Pamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan sa duwa ka simana. Ako na siya'y gaayong kausmanan. Dili na masakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usab kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin usa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
13: Zanthon Plus

0: inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Natukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold. Thank you, my good sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
10: Yes to health.
3: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada,

0: Ang gising yung ating diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
7: Exciting!
1: Exciting Pilipinas!
8: Alright, para natin mga tropa sa atong pagkakuman, 42 minutos lagi mila bayo ras gato sa alas 5 sa buntag mga katropa. Good morning, Rikang Elren de Ganyan, Matupanya. Good morning, katropa gabong. Kapi-kapi kay tugnaw ang panahon. Bugnaw yung panahon mga katropa kay gaalimuot ang kalibutan. O gamugot ang langit mga katropa. O gamugot mga langit ka na po. Na may buntag de ka pa rin tid ka ba na? Good morning, pre. Monitor na siya karon mga katropa. Dilia Villaroso Duran. Good morning. Rio Manti Alibo. Good morning. O sa tanan mga naakaroon rin mga tropa. Good morning. Kaninyong hurot. Ako sa Antibayaon Kariot ni Uban. Kusipina Tinambunan, Mads. Good morning, Mads. Kusipina Tinambunan. Magandang umaga, katropa ga Bradbong. Exciting Pilipinas XFM. Happy Tuesday from Tinambunan family. Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Salamat, God bless. Good morning niya, agang Mads. Kusipina Tinambunan, kang Paribin. Good morning niya, pre. Miss you na, pre. Diha karon sa inyohang nahimutangan. Buntag diha ka ninyong hurot. Kay kang Chi Adartsi. Unsa man Estrada man ini pangbali. Chi Estrada pangbali ra. O gato sa mga katropa sa uban pang naa karon dinhi ato sang Lilion kay Basi Malimot. Roster Balit, good morning. Maayong aga sir. Ana pa siya si Roster Balit din he. mga katropa ka ng Watsing at Taguig City, Inday Saras, tayo, SP Cayetano. Ano yung mga katropa? Taga-Taguig man si Senate President Cayetano, mga katropa. So mayong buntag ninyong tanan, mayong aga ninyong hurot din na, mga katropa. So, nga, mga nagapaminaw karon rin sa atong pagpanag-uban, mga kaigsunan. Marda tuin na matignaw kay Toto Gorizzo. Mayang buntag ka niyong hurot, mga katropa. Okay, direta mga katropa sa ato, mga XFM Mindanao Reports, mga katropa. Exciting Pilipinas! Ano na suspect sa pagpanulis, mga katropa, sa usa ka tindahan sa General Lona Siargao, sikop kini human, mga katropa, ni Sukol. Katropa mo sa balita, mga katropa, ni Sukol, kinisinggit ang biktima. Nisinggit ay nisukol o nisinggit ang biktima. Katropang Limuel, ukay sa detalye, mga katropa. Katropang Limuel.
9: XFM Mindanao Reports. Prisuhan ang natugpahan sa usa ka security guard human kini dadakpan sa akto nga nanuli sa usa ka tindahan dito sa Barangay 1 Poblasyon, General Luna, Surigao del Norte, alas 2:30 sa miaging hapon. Base sa report sa kapulisan, daling misulod sa tindahan ang suspect nga nag-hoodie o nag-face mask samtang nagdala og kutsilyo. Gitiunan niini ang sales lady o gipangayo ang kwarta sa kahera. Apan, imbis nga mahadlok, maisugong ni Sukol ang biktima o giilog ang kutsilyo, hinungdan nga nasamad kini sa iyang liog. Bisan pa man niini, nakuha gihapon sa suspect ang pitaka nga adunay sulod nga kapin kun kulang 38,000 kapesos o misulay sa pag-ikyas sakay sa iyang motor nga walay plaka. Wala magpalupig ang biktima, daling nisinggit o nangayo o tabang sa mga silingan. Tungod sa abtik na responde sa mga tao sa palibot, na corner o nadakpan ang mauntulisan. Sa pagkakaron, ana-ana sa kustudiya sa General Luna Police Station ang maong suspek o gihikay na ang kasong robbery with violence against person batok kaniya. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
8: Thank you so much, Lemuel Pagalaran Ukay. Good morning, Kabro Milan Olog. Maimbag nga bigat, katropa Gabong Algabre. God bless. Samtang sa laing bahin, Mayor mga katropa sa Kiamba, wala po na nagmando sa mga BHW nga maglusad mga tropa o gasurvey kalabot na kini sa kuryente sa mga barangay. Katropas Bolita, katropang Ivan Pulonan.
9: XFM Mindanao Reports.
10: Gihingusga ni Kiamba Mayor George F. Falgi nga wala siya'y bisan unsang kamanduan sa giingong mga miyembro sa barangay health workers kon BHW sa mga barangay nga sakop sa iyang lungsod. Kalabutan sa matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma og survey mahitungod sa kuryente. Sa pakiginabi sa XFM Jansan kang Mayor Falgi, giasoy niini nga dili nila kinahanglang mogamit og mga tao sa Kiamba alang sa susamang kalihukan. Ang maong pamahayag sa mayor, ang alayon sa mga nagkatag ng mga aligasyon og personal nga kasinatian sa pipila ka mga residente sa probinsya sa Sarangani, kalabutan sa matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma kanila sa usa ka survey form diin buot nilang kuhaon ang pangalan, account number, control number, customer ID number, billing address, kasamtangang kahimtang sa tag-iya sa account kung patay ba kini o kung buhi pa, lakip na ang ngalan og address sa kasamtangang nagpuyo sa panimalay. Kainom duman nga hugot nga gipasidan-an sa South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated o kung Socoteco 2 ang tanang miyembro konsumidor niini nga magbinantayon batok sa mga individual nga nagpakaron ingnon nga empleyado sa kooperatiba aron nga mangolekta og mga personal nga impormasyon. Sumala sa advisory sa Socoteco 2, wala sila gisugo o kung gihatagan og otoridad nga bisan kinsa nga magbalay-balay sa mga barangay aron nga manguha og account og meter numbers o kaha magpasiugda og mga peke nga survey. Mga katropa, protektahi ang imong katungod sa pagpili sama sa pagprotekta sa imong katungod nga magpili og saktong kape alang sa imong panglawas. Pilia ang kape nga healthy, Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
8: Thank you so much sa katropang Ivan Pulonan, Nars Irames. Exciting morning kaninyo gatanan, Sir Bong. Watching from Pagadian City, Sambuanga del Sur, o sa tanang katropa sa 89.5 XFM Pagadian, headed by SM Ken Bustamante. Ay, kinahanglan kong number ni SM Ken Bustamante. Hindi man ako siya makuansaya. O sa iyang Murag di man ba uto ang iyahang messenger nga akong natan-awan? Yan, good morning dia katropang SM ba Kenneth Bustamante. Samtang sa limbahin mga tropa, armadong lalaki magaigsunag nga nisulong kini og nang haras sa suspect. Napusilan patay mga katropa. Katropas balita, Rostom Villafranca. Katropan Tom.
11: XFM Mindanao Reports.
12: Napusilan patay ang usa ka lalaki humana ilog sa suspect ang bitbit ni ining armas. Dihang nisulong og nang haras kini pasado alas 8 sa buntag, Mayo 17, 2026, sa Maiprok 1, Barangay Sinuda, Kitautaw, Bukidnon. Naila ang biktima nga si alias Gino, 48 anyos, samtang ang suspect nga ilang si alias Anton, 38 anyos, residente sa Prok 1, Sinuda, Kitautaw, Bukidnon. Sa pagkadawat sa impormasyon sa mga personahe sa Kitautaw PNP, gipakatap gilayon ang Police Community Precinct kon CP nga nahimutang sa Barangay Lorega Kitautaw og RPSB Kitautaw Cluster sa lugar na itabuan aron sa paghimo og imbestigasyon. Sa imbestigasyon na siran ang biktima nga armado og kalibre .45 nga pistola uban sa wala mailhing mga kaubanan ni sulong sa gipuy-an sa suspect. Giingong gikumpronta og giharas sa biktima ang suspect tungod sa pagpahibalo sa kapulisan kalabot sa presensya sa mga wanted persons sa Barangay Sinuda Kitautaw. Apan nailog sa suspect ang armas sa biktima o giposil kini sa makadaghang higayon. Nakaangkon og daghang sa malpinusiran sa lawas ang biktima kinsa daling gidala sa Quezon Infirmary Hospital sa Quezon, Bukidnon apan wala na nasalbar pa ang iyang kinabuhi. Human sa nahitabo ni sibat ang suspect dala-dala ang armas sa biktima. Sa pakighinabi sa XFM News Team ka Police Major Jose Rigner Civilleno, hepe sa Kitautaw PNP nga nitahan ang suspect mga alas 6 sa gabi sa susamang adlaw. Sa karon ang sospitsado nagtingkagul na sa detention cell sa Kitautaw Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
8: Kisamas katropang Rostom Villafranca, Alfredo Hicali, mayong good morning, agaubong! Good morning din hakaroon sa imong himutangan sa Sydney. Samtang sa laimbahin mga katropa, aduna po'y mga armado matubang lalaki nga nagdalaki ni uga droga sikop kini sa checkpoint sa Bislig City. Katropas balita, katropang Ale Vicente.
11: XFM Mindanao Reports.
13: Laing dakong kalampusan ang natala sa Surigao del Sur Police Provincial Office batok sa kriminalidad. Kinihuman na sikop sa mga otoridad ang duha ka armadong lalaki nga nakuhaan pa og mga ilegal nga droga sa gipahigayong checkpoint sa Bislig City ni atong miaging kadlawon. Sa report nga gikan sa Bislig City Component Police Station, gipahigayon ang usa ka Upland Bakal Sita checkpoint operation sa Purok 3 Don Bosco Barangay Mangagoy sa maong siyudad pasado alauna 5 sa kadlawon. Gipara sa kapulisan ang usa ka itom nga motorsiklo nga walay plaka. Din sakay ang mga sospitsado nga giilalang sa mga alias nga Junjun og Jojo, pulos 40 anyos, mga mag-uuma og lumulupyo rosab sa maong dapit. Sa gihimong inspeksyon, nakurat ang mga pulis human nakuha gikan sa duha ang usa ka punto kalibre 45 nga pistola nga adunay 5 kabala, usa ka punto 22 magnum mini revolver nga adunay usab 5 kabala og usa ka sachet sa gidudahang shabu nga nagkantidad og kapin 3,000 kapesos og usa ka glass tube nga adunay sulod nga pinauga nga down sa marijuana uban ang mga drug paraphernalia. Matod ni Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio, ang provincial director sa Surigao del Sur, walay puas ang ilang operasyon aron masiguro ang kalinaw sa probinsya. Prisuhan ang bagsak karon sa duha ka suspitsado nga nagatubang og seryosong kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms o Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
8: Makatang mga katropa, naglanggob sa itong balita, mga katropa, sa XFM Mindanao Reports, mga katropa. O karon rita, mga katropa, sa itong weather update.
11: XFM Weather Update. Weather Update.
8: Weather Update, mga katropa, dinhi sa Davao Region. Gilauman ang partly cloudy ngadto na sa mga katropa sa managumon nga kalangi kahimtang sa panahon. Uban kini sa posibilidad mga tropa nga padagsang nga mga pag-ulan og thunderstorms ilabina sa hapon hangtod sa gabi tungod kini sa localized thunderstorm og Sterlays. Posible usab mga tropa ang kusog nga ulan sa pipila usab ka bahin sa rehiyon. Busag iawhag ang publiko nga magmatngon mga katropa ilabina sa mga lugar nga daling bahaan og landslide prone area. Temperatura mga tropa sa Davao Region na pinakataas o pinakainit mga tropa 32 ngadto sa 34 degrees Celsius samtang pinakabugnaw sa mga tropa gikan sa 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. Ang hangin mga tropa hinay ngadto sa kasarangan gagikan kini sa habagatan nga sidlakan samtang ang kadagatan mga tropa hapsay ngadto sa medyo mabaluron mga tropa ang katubigan sa Davao Gulf o kasikpit usab nga kabaybayunan. Luwas gihapon kita mga tropa alang sa mga gagmay ng mga sakyanan o sakayan apaan padayon gihapon kita mag-amping. Ang pagsubang sa adlaw alas 5:20 mga tropa sa buntag umusalop kini alas 5:47 sa hapon o ang bulan mga tropa alas 7:21 sa buntag musubang o musalop usab alas 8:14 sa gabi mga katropa. Pag-amping ta mga katropa sa tanan nga panahon, magdala tagpayong mga katropa o panangga sa ulan. Unsa bang katropa ang dangatan mga katropa sa atong paglakaw-lakaw, kinahanglan mga katropa nga chill ka lang o kinahanglan nga amping ta kanunay aron kita mahimong safety mga katropa sa atong paglabigar sa atong pagkinabuhi mga egso. Maoke ni atong lakad sa panahon ng adlawa mga katropa.
11: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting!
8: Pilipinas! Oy. Nadungog man dayon kadiot lang. Wa pa na ito madungog. Andere sa ato mga tropa sa ato ang kining mas bunga mga katropa nga. Oy, happy birthday sa di pa kumu luwat mga tropa. Happy birthday sa amuhang admin mga tropa kang Kenneth Tagupa. Happy birthday, Ken!
14: Happy birthday, Ken!
8: Lebre na sa taron!
14: Happy birthday!
8: Ay, nako, happy birthday, bitaw, Ken. Karong adlaw, stanang ka-birthday. Happy birthday today.
14: Happy birthday!
8: Pangalan, mga katropa, sa ginatuwang pirsa sa XFM Network Philippines, sa pagpanguna sa among CEO, President, o sa among Vice President, sa among General Manager, Sir Edwin Garin, o gitimol kami sa among Station Manager, katropang Arnel Cortez. Musunod ang Express Balita, mga katropa, sa Mati, 99.1, inyong makauban si katropang Keynes Acevedo, o sa XFM 107.1, Tagum City, inyong makauban si katropang Lars Anyol, o siyempre, kaabag tas Master Control, si katropang Gab Alas, mga katropa. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umakyal Gab. Nagkasalamat! Maimbuntag ka natong tanan. Dalaygon ang labaw ang magkagagam. Bye-bye!
11: Exciting Pilipinas! Pinas, hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
15: X.
5: XFM.
15: FM.
6: Exciting.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon niya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
15: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
14: Niya, unsa may mo ikasturya sa uban nga pagkagamit?
15: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo crop gold.
14: Kaya nakang nga salamat.
17: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
14: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop.
18: Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
21: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, at istingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, teko na. Sa isa lang, ganito. Na, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil. Na, paano, dako kay katabang sa kuha.
20: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
16: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
16: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
20: Vision X Plus. User, atong paminawon.
23: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
20: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
24: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
20: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
25: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
0: gising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan.
3: Mac Turbo.
0: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
4: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
7: Exciting!
25: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
26: Mga katropa, exciting!

0: Plaza Sports.
1: Oras ka tropa alas 6:34 na sa buntag.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Detali karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga balangga nga namati karon nga medyo dili kayo hayag apamanit, suwayi ang ato ang sabon nga herbal kining Clear Skin Beauty Soap. Gama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Nako katropa, si Maringka Kim Chu, napagawa siya sa iyahang gibati human na kadawat og bash online. Ato ka rin sa iyon, pinaagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, good morning, mga Maring! Ay, mainit-init nga balita, Maring! Napagawas o gibati ang aktres o TV host nga si Kim Chu. Human siya nakadawat o bash tungod sa iyahang mga pahayag sa social media kabahin sa kasamtangang mga isyu sa nasun. Sa iyahang false, mga Maring, giingon ni Kim nga nasubo siya kay adunay mga tao nga gusto nga mapahilom kaniya tungod lamang sa pagpahayag sa iyang opinion o kabalaka sa nitabo sa nasun. Gipasiyog na usab niya isip usa ka Bisaya o ga Pilipino. Aduna siya ay katungod sa pagsulti o ga pagpapahayag sa iyahang gibati. Matod pa sa aktres, mga Maring, sakit alang sa usa ka ordinaryong magbubuwis nga makita ang nagkadaiyang kontrobersya nga giatubang sa nasud karon. Nanawagan usab siya sa publiko nga likayan ang panag-away tungod kay nagkalahi-lahi lamang ang pananaw o opinion sa matag-usa. Nag-viral ang pahayag ni Kim. Human siya may komento sa insidente sa Senado nga may kalabutan sa giingong komisyon sa pagbuto o pagpabuto o pusil samtang gipangita si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nanawagan ang sab siya, mga Maring, sa publiko nga mamahimong, maampingon o mapanuri sa pagpili sa mga leader sa nasun. Ay, dako, Maring Kim, ha? Umiigat ka. Bye na, mga Maring. Amo, toto ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Liguapa de la Mestaza. Apan ayaw, kopyan sa basing mapuhon. Maako na ka, bye-bye.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Dagang salamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Gay, sakto man po si Kim Chu. Nga, doon na po siya katungkol kay Musulti. Good, pero clarics man kayo, Maring. Anyway, og si Kaloy pa, anak, good na. Iya po na. Oras, katropa, alas 6, 37 na sa buntag.
0: Express, balita sa buntag. Balita sa buntag.
1: Good morning sa mga naglili sa YouTube o sa Facebook Live.
3: Good morning!
1: Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 19, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dekon tabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Tangalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. General manager katropang Edwin Garing. Ay gawa katropang musunod na ang programang Bullseye. At ang makaoban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lar Sanyol. O gini ang Express, balita sa buntag.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: Say, gusto niyo mo soft or hard?
6: Gusto na kong hard. Yeah, soft.
5: Hard.
6: Yeah, soft pa yun.
5: Kausir, uy! Kawa! Kini, namang gabitawag ni Sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
6: Kuwa na ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style!
5: So, kanang Bombay style, sir?

0: XFM.
1: XFM.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Punta kenta, aniyata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
4: Kay daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa
7: Crop Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
12: The Secret of Health.
13: Santo Blas Gold. Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
12: Santo Blas Gold.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
12: The Secret of Health.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
12: The Secret of Health.
18: Zaphone Plus Coffee Mix User.
19: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, Zaphone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
18: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaphone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zaphone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaphone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zaphone Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog og resistensya.
12: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagun ko nilang bayot.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, sikat Tropang, Arnel Cortez, Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Kumain bunta. Galing yung tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga igala, sa itong pagpanagumanuman sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon mga katropa, nga Martes. It's 19 na taas bulan, mga higala, sa Mayo 2026.
2: Bullseye!
1: Sa ngayon, baigsos, kinatibok ang puwersa sa 107.1 XFM Tagum, XFM Network Philippines. Ako gyapon ninyo magkauban, katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hangtod kita, mga higala, alas 9:30, taknas buntag, alang sa pagtunol ka ninyo mga katropa sa nagunang mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan, din ikaw kakuigsyon, dunay dakong kalambigitan.
0: Katropang Arnel Cortez.
3: XFM Katropa.
1: Apan sa di pa, may galas buhaginod sa unahan tong titas pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya, sa atong mga pinalangga o gasuking tigpaminawan. Dali mga igala sa Kabisayan o Mindanao.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mga katropa nato all over the world, Naminaw Pinagi may gala via internet. Diyan sa itong YouTube channel, na may gala sa itong mga Facebook pages. O asa man mo may gala na nagpaminaw karon, alam mo yung pagpanikay sikay mga katropa. O kita nagabang hinaot niya ang grasya panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ning laing adlaw na siya, laing panid na siya. Sa itong pagpagabuhi, babaw ning madanlog ng kalibutan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: May buntag sa itong mga katropa din sa 23 ka mga barangay na naglangkob sa siyudad sa Tagum. May buntag sa itong mga rural barangays, sa itong mga urban barangays. Good morning! Mayong pagbalikay sikay ka rin yung tanan mga ikala. Inautang na mo may galas mayong panlawas karong mga orasa. O gakinanglan may galang nakasantun gold coffee mixta. Itong mga katropa din may galas sa lalawigan sa Davao del Norte. Sa mga kaigsunan diyan sa Island Garden City of Samal, mga katropa nato sa Panabo, mga katropa nato diyan sa may Santo Tomas, Carmen, diyan sa may Braulio Duhali, diyan may gala sa may Sawata, Asuncion, New Corilla, Kapalong, Talaingon. Good morning!
2: Good morning!
1: May punta ko sa may gala diyan sa Lawigan sa Davao de Oro, din may gala sa may Laak, Mawab, Nabunturan, Mungkayo, Muntimista. Dili mga katropa nato sa may Compostela, New Bataan o Maragusan. May buntag usab sa mga taga coastal areas. Dili may gala sa may Mako, Mabinig, Pantukan. May good morning sa mga katropa dili sa Davao Oriental. Sa mga katropa dili sa may Bukidnon. Sa mga katropa sa Davao City nga maabot sa Tubag, Sibya. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Lastar palugar may gala kailangan edisyon na usab. Sa ito may galang tulumanong Bullseye. Ang atong hatag magdagat may galang ubay-ubay ka mga butang. Din ikaw kakuigsyon doon ay dakog kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa tanan may galang maabot sa lanong sa Tubag, Sibya sa makausa. Maayong good morning!
2: Good morning!
1: Sa itong mga katropa karoon naglanto may galas tog FB. Sa itong YouTube. Nahala mayong pagbalikay sikay diyan mga katropa. Comment lang para mabasa na to ang inyuhang mga igalang akining agi patimbaya diha mga kaigsunan. Hindi mga igala sa atong tulumanon ang Bullseye.
2: Bullseye!
1: Alas 7:03 na mga igsoon ag tag na sa buntag. Mayong pagpaminaw sa atong mga katropa diha nga naglantaw ni si Edito Alabat. Mayong buntag katropa ng Arnel. Iyabot si Ismaela Sabiliano Asuncion. Good morning, katropang Arnel. Mga pita, ready sa big issue. God bless Mawab forever. Salamat.
2: Good morning.
1: Bro Milan Olog na imbaga bigat, katropang Arnel Cortez. Bullseye, May 19. Amping ta, katropa. Ayong buntag diya. Si George G-Boy Acosta is watching. Good morning. Rodel Opinaldo sa may Villa Paraiso, Bisayan Village. Good morning!
2: Good morning.
1: Si Jairo Sintis Maing Buntag, Katropang Arnel.
2: Good morning!
1: Si Josephine Peru, Vicente de la Rama. Good morning, Sir Arnel Cortez. Bisa na lang sa pagsupak sa impeachment kay Hilom Rakaayo ang Davao del Norte, Davao de Oro. Isip mga tao, kinagbutang ni BP Sara. Sa pagka ni BP Sara, sa pagka BP dapat mulihok na punta.
2: Good morning.
1: May buntag rin niyo riya si Cheng Z. Del Rosario. Good morning, Dol. From Balinanaw, Dol. Diani sa Kapunaw-Punawan, naglanog-lanog ka, Dol. Salamat niya. Di nakaliok niya akong liog, Megala, kay hugot kay ni akong kurbata. Oh. Majong punta ko, Sam, sa to'y ma... Maksyon, lagi kong kabalaka, basta na yung tanaw na Megala nga. Kinibang ambungan, ha? No? Gikaintapan pa. May buntang ni Muri Agaon. No? Nanukad, Megala, Dias, Dakbayan, Sugbo. No? From the Queen City of the South, mayong buntag, mayong good morning. Ni atong ambungan og di basta-basta katropang Eric Seras Manait, good morning.
2: Good morning.
1: May buntag ni mo diha katropang Eric, pura ga di na ko kalihog ani ako liog ba pura og nahiktan. Boboy Fernando, may buntag diha sa may mainit na bunturan sa pamantoy uban nalipasan ako may galag basa pasailua ha. Si John Diampon, good morning, Attorney Arnel Cortez, simba ko. Oh, dili inta, niingon na po si, gibalik na pong John Diampon, no? Na attorney naman taan. Wapo eh. Dugay rato. Dugay pa ato. Alas 7, 6, may galantag na sa ato, dolamanon. Dili may gala sa busay. Sa makausapan sa ato mga kaigsuna, mga bisaya. Mayong pagbani kay Sikay kaninyong tanan. Sa ato mga katropa, sa ato mga kasimanwa, mga kauturan, mga kaabyanan, mga suking tagpalamatita, may ayad nga aga sa inyo. Kagmadamo ka salamat sa inyo, way untad nga suporta kag magsubaybay sini aton nga pagpangalagad.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Igos katropang Eric Siras Manayat nga, miss you pads! Imingaw sa bitaw ko sa ato mga pragmula, suroy siguro na balik og Japan, katropang Eric. Praga. Kay nindot kan namuwak na ko nang kuan ron. Namuwak na ang cherry. Nagitawag nila cherry blossom. Oh, mo kunay pinakanindot nga panahon. Kining mga buwana. No dito sa Japan bagay gala. Sige kay. Di sa tampa Japan. Arita sa Pilipinas may gala nga nagkayamukat nagkaguliyang. Ay buntag sa tong nakalansang na des YouTube karon doon na tay 325 kabaga viewers karon. Ako na nga tagapagdagat taon-taon may gala sa ato mga kaisunang mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo kagamsat agyamanat.
2: Good morning
1: sa ato mga kaisunang mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
2: Thank you.
1: Mapiyamapita mapipiyakan ulangon.
2: Thank you.
1: Mga katropa nga mga mansaka mandaya kamayo. Mga Dabawenyos, madayaw na temprano, madayaw na kamdag kamayo buslumon. Salamatay gayon sa babaningog mayo ni kanatan program.
2: Bullseye!
1: Sa ato mga kaigsunan diya mga waray-waray, maupay nga aga haiyo. Sa ato mga kaigsunan diya nga mga Tagalog, sa mga kapatid natin dyan, sa mga katropa natin nakikinig, magandang umaga po. At welcome sa ating palatuntunan, ang Bullseye!
2: Bullseye!
1: Magihi-update na karoon may gala. Atong hataga pagtagad gini mga panghitabo sa atong nasod, lokal, nasyonal, og mga butang may galang nga nagapatandog sa atong katilingban. Mayong pagbalik kay Sikay, ako sa ning i-check attendance kay basi man yung luod ni may gala ning uban. Pero ako na lang kung ano na, ipangaan na lang may gala akong basahon kay malangan ta. Si Ellen Chung Son from Davao City, good morning.
2: Good morning.
1: Si Josephine Pero Vicente de la Rama from Nueva Fuerza, nalpista gahapon. Salamat dahil kap sa litsyon. Muraga, naka tiam-tiam good ang team kagahapon. Ma'am Lese, Lisel Acaso Pueblo, good morning.
2: Good morning.
1: Si Badin Badot, good morning, katropang Arnel. Timbaya Alakos, Papa, na akong si Buning Banahos, o Mama Sophia, sa akong mga anak na si Froy o Christine, nga nang limpyo o nagbantay sa tindahan. From Buds, all the way from Santo Tomas.
2: Good morning.
1: Mayang buntag nyo rin, Antonieto Tolero from Buhisan, Cebu City.
2: Good morning.
1: Mayang buntag, Nats Kosner.
2: Good morning.
1: Mayang good morning, usaw ninyo tanan dami sa si Fresinia Babael. Good morning, katropang Arnel, watching here in California sa Simi Valley on YouTube. Salamat.
2: Thank you.
1: Merlita Argilias, Namino from Davao.
2: Good morning.
1: Nadit Sabareta, good morning.
2: Good morning.
1: Joseph Parr, Gao, dia sa may Santa Josefa, Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Si Bibi Girl Ador. Good morning. Katropang Arnel, Namino, dia sa may Tubod, Lanao del Norte.
2: Good morning.
1: Shoutout sa si Diego family. Si Abel Manlangit, Namino, dia may gala sa may asa ka ni Kabel. Good morning, katropa. Nga birthday sa akong mother karon, mother-in-law, Lusminda Ravin Rosero. Ika-84th birthday from Linamon, Lanao del Norte. Oh, may bundag dia. Christopher Isgira, samog na kay Pilipinas. Si Yursi Katubig, si JP Ma, taga-Japan ni May Galay. Ngunit siya nga, Ohayo Gusaymas. Oy, konnichiwa. Arigato Gusaymas.
2: Thank you.
1: Si Micheline, Michelle Iniego. Good morning, sir. Hello sa mga taga-Panabo. Especially, sir Noli og Jaime. Good morning.
2: Thank you.
1: De La Torre, Lito, watching from Sindangan, Sambuanga del Norte.
2: Good morning.
1: Killer Siri, good morning, Arnel. Musta, musta na, sukran. Ayos lang. Si, di apa, may gala. Si Felix Tuyugon from Bulacan.
2: Good morning.
1: Jovi Ustosios Armodia, Ustos Armodia from San Francisco, Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Blue Girl Sapphire. Glenn Onguria. Nabasa ko na ng uban. Okay. Alas 7:11 na may galandag na sa Don Dolomanon. Og, of course, isip kabahin. Sa ito magaigala ang programa, may buntag niya Sulaiman Maliawaw from Kamamanan. Cagayan de Oro City.
2: Good morning.
1: Sa tropang Jing Pigarido from Mayang Bundag, katropang Aral, listening now. Buy Sugi o Mainit, Nabunturan, Dabao de Oro.
2: Good morning.
1: Mayang Bundag, kaninyo tanan isip kabahin, may gala sa atong tulumanon. Ang Bullseye, hindi may gala ang atong hamubong pag-ampus, Bullseye, mga katropa. Yan ato buhiding wag tangon, kayo mo kini mga igala. Ito ang bugtong hinagiban o dalangpanan. Hindi may gala, nagkaguliang ng Pilipinas. No? Nanglan may gala nga deeply rooted gihapon ta sa atong relasyon ngadto sa Ginoo mga kaigsoonan. Kay maura gyud ni ang ato may gala nga di anang ni abot na ni may gala ning malang mananap. Si Master Inday tanini, andam na pud ni magigbugno sa ilang drama unya may gala nga kung ako ikaw, kung ikaw ako. Alas 7:12 na. Prince Jonas Iniego mayong buntag. Romelo Biay. Maing buntag, Maxan Mat Vlog. Good morning.
2: Good morning.
1: Sa pa may nagpag-greet niya. Pag-greet po akong Mama Bingbing sa pagsabangan sa akong bana Bubit o sa akong Mangho Dundun. Kauban sa iyang asawa nga si Rosan diri sa bagong baryo San Ildefonso, Bulacan. Maing buntag diya sa taga Bulacan. Good morning, Gidrobang Arnel watching from Dariango, Sibulan, Santa Cruz, Davao del Sur.
2: Good morning.
1: Nara si Senador Bato diya napita siguro. Okay na may bato, Santa Cruz. Alas 7:12 na may galandag na sa bundag. Anita may gala sa itong pag-ampo sa Bullseye.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Oras may gala doon tayo 15 minutos na pasado. Alas 7 buntag. O ginig oras ato. Ganyan nyo of course may gala sa Santone Plus Gold. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santone Plus Gold, doon ay mangustin. Doon ay ampalaya, doon ay malunggay, doon ay garlic o spirulina. Mga higala. Ining Santone Plus Gold, eksperto ni mga higalas pagwagdang sa ang mga bukol-bukol. Tanggal na mga kaigsunan. Kana imong mga bugun-bugun diha. Nang ipang bati ni mo diha. Sa dugay ng panahon may gala na pamatud-an na kana. Usa ayaw naglangan diha. No, katong nakadungo. Huwag asa man mo may gala na minaw. Naba mo diha Bisayas. No, naba mo diha may gala sa may Sambuanga area. Naba mo sa Lanao area. Naba ka mo diri may gala sa ato area, sa Davao area, Davao region. Alap, duawa ninyo ng pinakadool ka butika diha. O pamalit mo may gala Santone Plus Gold. Kaya sa kalisod karos panahon, dili pwede may gala nga ipalayo kita sa mga sakit in town. Kaya na nga no, may gala, kita mga kabos, inoo ko. Ayokin mong salig, anong pilihalt kayo, inako. Muna ay ginaingon, may gala nga, mamatay tagway samad. Ang Santone Plus Gold by uban pa mga produkto sa Y2H o sa Yes to Health, mga katropa, Y2H naman noon, Yes to Health. No, na may gala, sama nining Santone Plus Coffee Mix. Kini may gala ang Santone Gold Coffee o Premium D3. Mapalit kini mga igsoon sa nagunang butika sa inyong lugar. Available sa kini sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica nationwide.
0: Bullseye!
1: Sama ka na ko ng buta, may gala itong hataga pagdagan sa tubag para kumunuban sa tulumanong Bullseye nining Martes ka edisyon.
0: Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Una may gala rin sa lokalidad mga kaigsoonan. Kamikan kay sa balitang lokal. Duha ka batan-ong dalambigits drag race sa Tagum, Dakpan, motor gi-impound. Maayo ra. Sabi ni mga bataan pero ting mga banhaan ni ilaha mga motorsiklo. Kunya why ko kahadlok may gala nga mo paturaga sug padagan nga pagkang ospital ninyo kung mga disgrasya mo, mo palaban na sa mos gobyerno. Sa dugang pambalita mga igsoon sa balitang regional, doon ay 79 anyos ni Lolo. Tulog kaadlaw ng missing na Palgan Megalas Atugan River.
0: Bullseye!
1: Dito kini Megalas Bukidnon. Samta Megalas Balitang Nasyonal, mga katropa, ang impeachment trial gisugda na!
0: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Sa kahapong adlawa, mga katropa, nanumpa na ang mga senador isip mamahimo mga igsoon nga senator judges sa himoon o gihimo rather nga kini mga igalang trial sa impeachment na batok sa vice presidente.
0: Bullseye!
1: Natunga na sad may gala ang Senado. 13-11 karon ang standing, walay independent, no, minority o majority lang. Si ang dati may galang independent, no, nga si kining gikan sa Bukidnon nga si Senador Mig Subiri miabin karon mga igsoon dito sa kini mga igalang gitawag nga minority.
0: Bullseye!
1: Okay, pero sab si JB Ejercito miabin sab karon mga igala sa minority. Bot pasabot niya na nga 11 na dito may galas minorya, unya dunay 13 sa mayorya mga kaigsunan.
0: Bullseye!
1: Ano? No? Ato na nga taga pagdagat karon. Ito ni mga igala nga subayon kung kinsa yoy maayong muhikyan o ebidensya kay kagahapong adlaw asad may gala. Apil sa din may gala sa ato pagpanagumanuban nga nalipay ang habig may igsoan sa prosecution. Labi na si Representative Terry Ridon. No, gumikan kay nasugdan na yun kuno. Unya, andam na kaayos sila nga muhikyad. Murag banig, no? Andam na sila may gala nga presentar ni ini mga igalang ilahang mga ebidensya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, mas mayo na may gala. Ready naman ka, ha?
0: Bullseye! Bullseye.
1: Samta magaigala sa dugang pang mga kadikaran nga atong hatagan og pagtagad dinhi magaigsuon sa tuang pagpanaguban-uban.
0: Bullseye.
1: Ang kinibang gahapon hinuonwa madayon kay dunay may gihugon-hugon nga ilisan no ang liderato sa Senado no kay ang mahimo bang tunok sa ilang tutunlan si Senador Alan Peter Cayetano. Gani kung paminaw nimo mga higala ang protesta no sa mga anti-Duterte. Ana nalay tawag ana siguro kay di bang ko makumbinsi. I don't know kung kamo kumbinsido mo nga ang tawag ani nila mga higala mga pro-accountability. No? Kay murabag dili manggod. Kaya kung mga pro-accountability ni sila, ang ilang panawagan, patas, panawagan nga ito may galas nangawat o bilyon-bilyon as flood control, o niya, panawagan saan may gala o accountability, nga ito may galas sa mga isyong gikalambigitan sa vice presidente, pero dili eh. No? Ang ilang may galang panawagan, ha? Ang ilang panawagan, nakapunting na yun sa vice presidente. Gani kung sila mag kung sila mga igalay magrally, makita nimo ang kalainan sa rally nila may gala sa kanabaga supporter ni Sara o supporter mga igala o mga antay Sara. Kabantay ka kung magrally na sila mga igala o may giluto ninyo diyan pwede manghumuta. Well, niabot man gyud sa akong kuan kining ilong no. Kung magrally mga higala ang mga anti-Sara, ang ilang dadon mga pula ng mga bandira na kini mga higalang napaganito yung mga kanamurag flag masiguro na komunista. No? Naade mga higala yung mga yellow. No? Nagkadaiya mga flag. Unya, naong mga higala nila Bipi Sara. Apilas bato niya. Oh. Pero kung ang mga supporter may gala ni Sara mo ay mag-rally, ang bit-bit nila, flag sa Pilipinas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung sa din yung mga supporter, ang kini mga anti-Sara? Pro-Pilipinas ni o? pro sa walhong kalihukan ni may gala sila. Kumaohon may gala. Enemy of the state din eh. Sigig pasibaw, sigig bit-bit anang komunismo, mga higala nga ideolohiya. Anaman naman na magandang biya, may higala sa China. Iglang bigit na magandang China, may higala nga to sa mga demokratikong mga nasod. Ang North Korea naman ay gapanga, ana. Nakita noon dito sa Pilipinas, mga higala, muhangop na noon taan ang ideolohiya nga. Donut! Alas 7.23 na Dagnas Buntag.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Now, balikan na to. Kini may higalang gikaingon nga na ikuditang mahitabo, wa man hinoon mahitabo, pero wa pa takasayod may gala sa musunod nga mga adlaw. Kay gipangutana sa BBM, although ni kalot ra siya may gala sa iyang ulo, pero natubag siya magsog, wait and see. Tiyaw mo na. Wait and see ko no, mga kaigsuunan. Alas 7.24 na ang takna, bayis buntag. Samtang sa dugang pa may gala dinhi sa tuwag iskutanan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kini may galang nahitabo nga pagpinusilay sud sa Senado. By the way, nakapiansa na si Mel Uragon. Katong driver may galang full guy sa NBI nga giingong mo'y nagpabuto. Nagpositive kini may gala sa gun residue test. But pasabot, di na yun kapangilan si Matibag, nagpabutog yun. No? Di na yun siya kaigon, di ba nakabalo mo hawit o pusil? Kay, nagpositive bang yun mga igala? Pero, hugot niya gibarugan mga katropa sa kining Senado, nga under attack sila. Under attack sila kadtong nga time. No? Pero, dili musugot ni Ana, si Auntie Claire. Ha? Di gyud siya mutuo, ana, mga igsuon. Speaking of Auntie Claire, naarabat to'y pangutan na gikas ako ang may gala nga gipaabot. Gipangayuan ta mga igala sa taga-gobyerno. Ay, noon, professional man tong pangutana, ha? Ang pangutana is, nga nung makalagot man ka? Oh. Eh, ato na gipangutana, may gala dito. Gipaabot na ito na sa Malacanang. By the way, mga taga-Tagum, ha? Gipaabot na ko na may gala sa Malacanang, may tagmo-abot. Nga nung mas barato man ang kining, saan eh? Nga nung mas mahal ang local, mas barato ang imported. Kaya pagpamalit na ako, mojo na inaitabo. Hinaot nga na balina na. Ha? Kay dapat mas barato yung local. Mas mahalon yun na itong imported. Nga naman, para dali-dali mahalin. Kay kung ang lokal may galang mo'y dali mahalin, but pasabot, buhi ang ato may galang mga mag-uuma. Barato in the sense nga dili nga nang makapurdoy. Kung dili, barato siya may galang nga affordable. No? Affordable sa masa. Nga dili po mapil di may galang mga mag-uuma. I mean, kung pananglitan mga higala, anaa may gala sa 65 ang lokal, nasa 60 ang kuha ko, asa man ka mapili? Atog yung ka sa 60. So kung sa'yo una mahurot, ang imported. Di apay lang ipaabot na ko, kay daga mo kong sumbong ni mga OFW, mga senior citizen, nga sa una ko no, may gala, arang-arang na lang tog, magkakuha sila katong 20 bigas. Kay dali, rako no. Karon, kinahanglan pa kuno silang mo online. Nya kay bawa bagi mas mga tigwa may gala basta online ay skutan niya. May magkita kay anad man taan ng online. Pero mga senior citizen may igsoon, no, di sila kay bawa ng online. Oh, magpataka naman lagay na sila comment usahay diya sa Facebook. Magpataka naman lagay usahay sila tuplok na messenger. Muna'y atong ipaabot dito mga kaigsoonan. But then anyway, may nalang may gala nga naamoy kasungutan karong buntag. Yapil na to si Auntie Claire.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Samta mga igala, ipatawag na kuno sa Senado o isyuhan na og writ of summons si BP Sara human nga nag-convene ang impeachment court kagahapon. Ang pagutana karon mga igala, ikaw mismo nga naminaw ron. Ikaw nga nagtanaw ron mga katropa. Unsa may imong masulti? Dapat na ba nga si BP Sara mismo ang mupakita? O sagdan lang gyapon niya ang iyang abogado nga mo'y mupatigayon sa tanan? Kamu kuno mga kaigsuunan. Dapat ba siya na'y mangunay? O pakita dito? Total, dili naman ni dili naman ni House of Representatives. O, Senate naman ni. And I believe nga she will be treated with high respect, mga higala, bisan pa sa iyang mga kontras politika, kay kining Senado, dili ni bastos, mga higala, parihaan ng ubos. Why parihang abante, mga higala, di sa Senado tingali? Well, nasirisa di, mga higala, pero professional magyapon siya. No? Oh, naadya sila Erwin, pero I believe, mga higala, di sana sila magpasaya sayang bikil-bikil, kay basin ninyo, mamiligros ang ilang mga ratings. No? So, plastikan lang hisgutan, kini sa Senado, bilib ka sa ilaha, may galang kuan diya. Wala na, trabaho lang talaga, walang personalan dyan. Ika na ganing, ikaw karon mga igala, ang gisaligan nga Senate President. Pwede may gala nga, in the blink of an eye, pwede mag-usap na yun. No? Pero una-una, ana nga, gasabot-sabot pa na po permiro nga, sige, ako'y mga Senate President. No, kamo himuon ako, ikaw imuhan ng committee ba, imuhan ng committee ba, imuhan ng committee ba. O niya, all of a sudden, may gala, mausap na kalit, nga na ang Senado ba ya? No, ang, di na mo matinga, ana. No, ang shifting mga gala sa leadership sa Senado, dili na siya pareha sa House of Representatives nga tagdugay. No? Kay ugwa pa to mabulabog, may gala. Si Albar, si Romualdez, magyapoy atong speaker karon. Kaya out of delicadies ako, no? Ni, kwan lang, ni balising siya. Mga ito, naitabo. O na, mga igala nga, gihatag kang bujidi. No, ang speakership.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero sa Senado, anytime, pwede na sila mag-change, may galag leader ato. Now, kay impeachment trial naman eh, no, kamo di mga higala nga mga supporters, no, mga solid supporters, or bisag ka to mga nagtanaw lang mga higala bas panghitabo, dapat na ba nga mupakita na si BP Sara siya na mismo mga higala ang mutunga mga isyon aron motubag sa mga isyo? Sugda na ba niya pagpakita? O suguon lang sa mga abogado, mga kaigsuon?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Karamay ka lang itong hatang kapagdagan sa itong bagpanagong manuman, sulumanong bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Taon-taon may galang mga report sa itong mga kaubanan at usang palutson din sa lokalidad. Mayong pagpaminaw diya si Jay promising ang hinungdan yun aning tanan kay ang tao, dahil kayo, pwerte mag-uutan ni ako nektay. Ay, maraman kung may galang... Oh, di man itong arang-arang man itong sutana kaya di kayo guot kaya di perting guutan. Alas 7.31 na mga katropa agatag nas buntag. Ingos J promising ang hinungdan yun aning tanan kaya ang tao nga murag aul nga mas labaw pas presidente nga naa sa Malacanang baga kaig naong paskarabang pangita. Matod pa mga higala ni Attorney Rex Suplico, former congressman, mga higala, nga sa tulo o pilato upat ka mga impeachment, mga higala, nga iyang naagian, makita gyud kuno nimo sa impeachment process. When we say process, pagsugod padaan, no, ang impeachment process, mag-start na siya, gi-define na mga higala sa mga constitutionalist, no, particularmente si the late Father Joaquin Bernas SJ, no, gi-define gyud ng initiate, to initiate. So kanus mo apply ang term nga to initiate, no, if there is an action taken mga higala from the side of the legislative or the House of Representatives or the Congress, because they have kini mga higalang sole power, no, to initiate impeachment. Senate cannot initiate impeachment. Mabito na magsunok ang dugo sa mga magbabalaod o kongresista, gumikan kay they can initiate, but the Senate can kill it. Pwede nilang i-initiate ba ang Senado, may gala pwedeng pusilon ang ilang i-initiate. Muna nga, maglabad yun ilang utok, may gala maguna-una nga, matay si Alan, may ilang presidente sa Senado. Delikado man taan eh. So, and ang word nga to initiate, no, giklaro gina may gala sa mga constitutionalist nga, labi na si Father Joaquin Bernas nga, mustart na siya when the House of Representatives dunay action taken on a verified complaint. On a verified complaint. And remember that kaysa ra pwedeng pasakahan may gala, usa lang ka verified complaint ang pwedeng tagdon mga igsoon batok sa usa ka opisyal mga kaigsoon. Not more than once in a year.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Muna mga igala. So, matod pa ni Attorney Rex Suplico nga makita yun kuno ba'y visible daw ang kamot sa presidente. Adi na lang na ito tawag o presidente. Makita yun kuno mga igsoon ang kamot sa executive sa tanan nga mga impeachment.
0: Bullseye!
1: Gawas lang kung siya na may gala gi-impeach. Pero bisan pa, mga katropa, kay pananglitan,

0: impeachment. Matod ba ni Atty. Rex Suplico nga makita gini mo ang kamot kuno sa executive o kinsa may namuno sa ekutibo? Ang Pangulo.
1: Bullseye! No? Bullseye!
0: Makita yun kuno ni mo may galang ilang kamot nga nag-apil-apil! Bisag kita naman siguro mga higala, wala lang siguro kay solid diha nga basihan ba. Pero di isa ka pwedeng patuuhon mga higala nga why impluensya ang presidente sa impeachment karon. No? Kamo matuo mo? Nga, ang impeachment mga higala is it's all about the doing of the House of Representatives and the initiation of a certain priest. Pari, may napasakang kaso ani. Muna ni nagkabatinga ang anong dagan sang pari o suportaan eh. No? Pari, may napasakang kagkuhan ka sara, kaso. O, oh, kining impeachment, mga igala. No? Buto ba mo, mga igala, nga wadjoy? Why touch ba? No? Ang Pangulo diha. O. Oh. Kaya ako, mukhang yung yugog, lisod, mga igala. Nga walay labot ang presidente. Naagyo na. Dila ni mo makita. No, alang-alang mo magpakita.
2: Katropang Armel Cortez. Bullseye.
0: Nila visible sa ato mga mata. Pero doon na mga higala.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Si Josefina Tapakal Maying Buntag.
3: Good morning.
0: Si Virginia Acaso Ma'am Maying Good Morning. Avel Manlangit Mayong Buntag dia. Si Tessie Bangkore.
3: Good morning.
0: Prince Judas Iniego. Tamang-tama, magpakita siya kung available na siya. Basin, nasa dahig pa siya, pero naana niya. Sa, pag, pero pag naana sa Pinas, why not? Oh, Imelda Victorio, pwedeng mo atubang na siya or si BP Sara. Aldrin Ordenisa, good morning, Katrobang Arnel. Shoutout na ko sila Tatang Ordenisa Diastagom.
3: Good morning!
0: Fernando Ligaspe, Nel, kanunay ko nagtanaw na minaw ni mo diri sa Panalsalan, Tangub City, Misamis Occidental, Fernando Ligaspe.
3: Good morning!
0: May mundag ni mo diya, Boss Fernando. Oh, Marilyn Cruz, good morning. Watching from Surigao City.
3: Good morning!
0: Marajaw na pagpanalinga lumon. Glenn Magtrayo, good morning, Dol.
3: Good morning!
0: Julius Bunsilig, mayong buntag, boss, listening from Bohol.
3: Good morning!
0: Sabay di Adre. Rhea Acosta, mayong buntag, Jovic Duay, abi kong Jovic Rimulya. Jovic Duay, sir, greet na ko ang tanan taga Dabisol nga Surigao del Sur, labi na kang Regent Barrett nga guwapa. Naman nung namay haha, guwapa man kahana. Oh. Si Glenn Magtrayo, naglantaw migikan Buena Vista, Agusan del Norte. Mayong buntag niyo dias Buena Vista. Rhea Acosta, Yuyo Cards, Laborti Aum, under bangag admin. 100% appeal jud na. Ah. Di pare atong digong bitaw nga gipa-impeach unta magaygala si Vice President Lenny nga gibadlong gyud silang digong bay, no? Kana mo'y presidente. Guys, lay off, hands off, no? Bahala lang sige nagbanghag nako. Nasa demokrasya man tayo. Pero karon? Sus. Ambot sa langaw.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Mar Aidon, good morning sir. Concern lang tana ko ining kanal padulong sa dam sa kuryente ni Aboitis. Asa man idapitan ning lugar? Ay Davao man ni Mar, nay mga taga Davao nga istasyon. Sila makatagad ani pero basahon ko lang ni Mar ha, may nalang makaabot dito sa naong dalunggan sa mga hingtungdan. No? Good morning sir, concern lang taga lang tana ko niining kanal padulong sa dam sa kuryente ni Aboitis kay ni bara sir tungod sa sako kayong mangga o kahoy nga natumba sa kanal mao ni awas kusog kayo sir diri ni sa may Samulco Village Katalunan Pequeño Davao City. Oh, subaya ko ninyo na diya mga sakop sa Aboitis magkahana. Subaya na ninyo kay nangatamukan na daw kuan ng kanal. Yan muna yung rason nga ni tawag ni ini ni baha na kay ni overflow dito sa may Katalunan Pequeño Davao. Oh, Jeffrey Kunoy. Good morning.

0: Trova Carnel, shout out kong Mama Lori Conoy o Papa Rumi. Gicons from Trento, Agusan del Sur.
1: Good morning!
0: Rimi Selvua Ibua. Good morning, Sheranel. Regards ko kang Inday Tanini o Idol Dagol. Wala to si Idol, tuwa to dito kang Tanya, tuwa to dito sa babaw. Oh, si Inday Tanini, ragyo yung nakaya na mo diri. Si Master ragyo, no? Rogelin Yacuerba, morning katropa Carnel, shoutout lang ko ni Ing-Ing. Nga wala pa ka duty kay Naminaw, pa sa imong programa. From Buntiyok, Tagapanabo. Murag ako pa'y mahimong rasyon na ni Ing-Ing. Ligo na diya! Murag ako pa'y mahimong rasyon na ni Ngadika ka-duty ay. Hindi ko kahatag na bagbugas. Ligo na diya, Ing! Arnel Ravines, Mayong Buntag. Alright, dito na tayo magaigala kay kagahapong adlawa. Gisugda na ang trial. Pinaagi sa unas tanan. Sa pag-convene nila, manumpa man na sila mga igala as mga senator judges. So ato ba igalang paminaon o lantaon, hindi mga igalang pagpanumpa kagapon sa mga senador.
1: XFM Katropa.
2: At this time, I will administer the oath of each of the senator judges in the chamber in conformity with Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Philippine Constitution and Rule 3 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. May we request everyone to rise. Same oath, no? Same oath. So, same.
0: So, nakasuot na sila sa ilahang kining...
2: I state one? Your name.
0: Sige na.
2: Solemnly swear that in all things pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God.
1: XFM Katropa.
0: So mo ni Megala agya tipik sa pagpanumpa kagahapong adlaw no sa mga senator judges, 24 of them. 11 plus 13. 11 minority and 13 majority. The Senate President is Senator Alan Peter Cayetano. So ari na Megala magsugod and then isuhan na o ginatawag nga writ of summons, ang Bisaya Aragona na ipatawag. Ipatawag na may gala ang Vice Presidente unya hatagan sad na may galag panahon nga makatubag. Di man na dayon nga ugma dayon, no? Taas man kuning nga proseso mga igala. Nya kahibaw ka dapat careful ang Senado ani. Labi na si Senador Alan Peter Cayetano kay gi dumtan siya. Tanaw nimo ang mga naa sa palibot. No, ang mga naas palibot may gala garali kay wa sila isalig mga igala kang Cayetano. Oh, kamo diya nga kung nakabalo, pahipi na lang mo. Kay sige kaingon ko na mga igala sa House of Representatives by dali ra kay na mulusot, no? Labi na may gala gamhanan kaayo ang speaker. Unya makita ni mo may galang impluensya sa executive diya sa ilaha. Dali ra kay mulusot may galang impeachment. Ang bakbakan gyud sa impeachment ni akaron mga igala diri sa Senado. No na sa Senate trial. Sila akaron mga igala ang magdesisyon kung unsay kaugmaon ni ini mga igalang kini mga igalang maong kaso. Pero dapat no kay dili man ni mga igala, dili man ni court of law only. No? Muna yung ngayon duman, ha? Nga ang Senado, when acting as impeachment court, no? Sa ako may galang pagkabalo. Dili lang ni sila mga igala will act as solamente or murag korte suprema or murag court of law, mga igala. Ngayon man, for a simple reason. Impeachment trial or impeachment process is a political process.
1: Bullseye! Sa.
0: Dimodo, you need to consider. You need to consider the motives. Kinsay nagpaluyo, no? You need to consider. Kinsa mga igalay, mga tao nga nagpakaso. You need to consider. Unsa ni ilang mga, for example, kini mga igala, mga ebidensya nga ilang gipang bitbit. And, labaw sa tanan, the Senate should also listen to the clamor of the people.
1: Bullseye.
0: Dapat maminaw sila, mga igala. I am not saying na dapat magbayas sila. Dita pwede mo ingon na, mga igala. No? All I'm saying, mga kagisunan, is dapat maminaw sila sa singgit sa mga tao. Maminaw sila, mga igala, sa hukom sa mga tao. Ano man, first and foremost, gibutang sila di mga igsoon na sila authority because nagpili ang tao o atong mga senador o maoka na sila. And I think, mga igala, it is just nga ilasang balikan o ilang ikonsiderar ang mga tao gagabutang nila when deciding on an impeachment.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay Basin Baya, nadala sila may gala sa ilang kasuko, no? Nadala sila may gala sa pressure kay sa tinuod lang, grabing pressure daw karon gab. O kinsa kahit ka pressure nila may gala, gwapo yun sa paon. Kining impeachment political process man yun ni, pero dapat unta mga higala putlo ng kamot sa presidente nga mag-apil-apil mo, sige karaw-karaw may gala diya sa impeachment process. No? Aron mamahimo may galang kasaligan, nga naman, impeachment process is a safety net nga gihimo mga higala sa mga framers sa Constitution aron nga way mag-abusar. Dili kini may gala gamiton, no? Sa usa ka politika o politiko, aron may gala nga tanggalon piangan ang iyang kalaban sa politika.
1: Katropang Armel Cortez.
0: Do you think, mga igala, sa akong danaw, ha? Oh, kay mo yun sila nga, baya si Kaitano. Actually, mga igala, kung overwhelming ang ebidensya, niya di yun kasagang si Bibisara, o tinuod yun, wapakay mahimo. Pag mahingon si Soto nga, sige mo, butar ko nga, convicted siya. Okay, mahimo, diya. No, kay labanan ang ebidensya man, eh. Korte, mansad ni. Impeachment court, mansad ni. No, okay, mahimo, diya. Pero, kung balik, taro na to ang sitwasyon. Muingon ta karon, overwhelming ang preponderance mga igala sa ebidensya. No? In favor of the Vice President. Ang akong pangutana, would that evidence convince sa Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tulpo, to decide or to vote in favor of the Vice President. Di ba? Ang pangutan na ba, kung makapresentar karon mga igala o bugat ng ebidensya ang Vice Presidente, excuse me po, matukan ko na yung akong kurbatang yat. Di kabuga. No? Kung makapresentar mga igala o overwhelming ebidensya ang Presidente, makumbinsi ba si Risa? Makubinsi ba si Kiko? Or they will still abide on their political affiliation and political principles, may gala. Which is, by the way, anti-Sara na sila. Ang mga pro, wala may pro-Sara dapat. Unta niya. No, kay, court magkahani. No? Court magkahani. Ipanapli na lang na ito ng kabatuoran, yung number games ng impeachment. Pero hataga na itong dignidad ba? Ang impeachment process ba? Trial? Mga katropa? No, okay. On the side of nilang sa majority, sila nagtanaw man mga igala sa kuwan. Pagpanalitan, overwhelming ang ebidensya. Huwag kayo mahimu niya. Pero pangunta na karon, kung ang ebidensya sa mga igala, di kinbabangbang ang ebidensya nga nagpabor sa Vice Presidente, mausap ba ka ang desisyon ni Risa? Would it change the decision of Senator Risa Ontiveros? Muusab ba ka din sa desisyon may gala ni Kiko Pangilinan? Makausab ba ka kini may gala sa desisyon ni Bam Aquino? No? Kada may gala mo'y atong pangutana.
1: Bullseye!
0: Para patas! Alas 7:15 na may gala Dagnas Muntang Samtang. Isunod sa nigab, isuhan na may gala o writ of summons. Gabi si Presidente, human may gala sa formal nga pag-convene kagahapon sa impeachment trial. Mga katropa, tumaminaw.
1: XFM Katropa.
2: For the record, resolution number 39 or the rules of procedure on impeachment trial shall continue to apply. We further note that rule 6 thereof, which provide that the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletorily whenever applicable. The court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President, Zara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties. For the record, resolution number 39.
1: XFM Katropa.
0: Alas 7:52 na sa ato pa mga igala. Ang issue na ang Senate as acting a court, may igala, impeachment court to Vice President Sara Duterte, a writ of summons o ipatawag na may igala and directed to appear on the Senate Hall, dapat na siya magkaigsunan. So, kana, kay para di po mausik inyong paglaban, no? Ang mga tingog na to din mga pagaw, kay basig di po mo tambong, no? Ang Vice Presidente. Kay mo katawa, magkatawa sila ila di lima. Masabtan man ato, may galang katong dito sa House of Representatives or Committee on Justice, di sa gituangan itambungan, kay walay compelling reason. Nga mo tambong siya dito. Ngayon naman, kulataho na ka dito. Yaga-yagaan ka dito. Pero kani mga igala, once and for all, muna gihulat sa mga Pilipino. No? Kaya rin man ko na ito mabamatudaan mga igala nga namakak sila. Rin man ko na ito mabamatudaan mga igala nga butang-butang kining tanan kung doon na kayo mapresentar, makounter nga evidence mga igala sa ginaingon nilang mga ilang mga pamatuod o ebidensya sa ilang aligasyon batok mga igala sa Vice President. Now is the time. Di man siguro angay mahadlok because they have the numbers. I mean, wa man tamo ingon yung pabor dayon, but they have that people there, mga igala, or senators there, na ay mga senador there, mga igala, nga, klaro na to, nga mamahimong patas. No? Sagdi nala na si, yung pani, yung si Anyari TV, narinig ko sa video na nagsasabi na I will do impartial justice, pero feeling ko yung iba dyan, may judgment na sa isip nila na impeach talaga si BP Sara. Kung sa may rason nga nung gusto nilang ilogon ang majority? What is the reason, by the way, nga nung gusto nila mahimong 16 sila kabuok? Unsay rason, may gala, nga gusto gyud nila mahimong 16? That is because kinahanglan og 16 ka convict decision aron nga makumbiktar mga higala ang Vice Presidente. With their number right now as 11, sulit mang yun, sulit no. With their number right now as 11, no? Action sila kabalaka ni ana. So all they have to do, mga higala, is to convince dito speak us, uy, dali na mo, dali, dali ta, kayo na isaktong budget, dali. Hatagan ng saktong bangil diri. So diri na sad may gala mo abot o mag-apil-apil kining kamot mga igala sa presidente Kay makita pa na ako na may galab. Hatsag yung iputol na ko ng kamuta may show. Alas 7.55 na may galandag na sa bundag. Mayang bundag niya sa Good Morning Boss, sir. Gika ni 113. Pa-shoutout ko kay Tatay Vic Almudiel, Yuan Almudiel nga nagkaon sila karon. Mayang bundag ninyo niya. Oga, of course, mga igala diya sa may DM's Car Rental Tagum. No? Ginahanan lang mo mga igala diya oga ng mga sakyanan. No? Nga, labi na to mga kamudya mga taga-sibog. Muari mo dirig Dabaw. No? Kontakan ninyo ning DM's Car Rental Tagum. Kay barato rani mga igala. No? Unya, doon na ni tanang klase sakyanan. Helikopter, nagiwaan, aeroplano. Ano kaya, naana na sila helicopter o aeroplano, Miguel, ah. Karon, rent a car sa, no, dili sa rent a helicopter. Ano kaya, naana na sila barko, Miguel, ah. Oh. Ito, brato, ra, niya, makapakuan mo ba, makapagusto mo, Miguel, ah, sa inyong laag. No, kung doon na mo yung mga lakaw, there is Davao region, no, atubog, musuroy mo anang mga Britannia, kanang mga Tinuyan, mga Enchanted River, no, dili mga Ikalaskaraga region, pwede kayo. I-like ninyo sa Facebook, no? DM Delta Mama DMs, no? Car Rental Tagum. Nadia Megala na may number niya, balik ko contact. Alas 7:26 na. Pwede magyapon sir, no? Sir Louis. Poho, helicopter na yatong parintahan, sir. Ah. Ayaw. Aray lang, mudawat sa kubalita, Megala, kay Target Survivor Operation sa Kapalong. Nga drug suspect may galad dakpan. Na mga galay sumpay diri sa headline no. Mi ri si. Mi ri si. Atong serod yo bleto ni Talis balita. Katropa mo sa balita may galad katropang Bong Algabris sa report.
1: Live report. Live report.
3: Drug suspect atong kini sa gitay sa operation nga gitay sa Ayo di sini jadi kita gayo ang mau operasyon dapat tiba sa kapalo ke principal police station upan sa sa mga personel bukan sa first double north police provincial mobile force company ukupan sa mga two unit sa double north sa pagpaguna sa the media trial pataling hop at ang duty kay kapalo principal police station na sitop sa operasyon na kusog na gitago la pagpadala sa kamar sumala po sa kapunjan dami po sa pag-operasyon ang alternative recording devices sama sa higit na itong PRT karoon naman ko naman siguro ang transparency o dapat po sa internet na niya o sa support ito klima dan yung nag-cover di kami sa suspect at ang mga kasasin kung ito ang dapat po dan yung hindi kinatimok ano timba galing ato sa sito ng programo doon sa ibalyo na ino na transmay na 600 pesos na kung sa mag-operasyon ang mark money nga 500 pesos o gano'n na pa yung budol money nini nga gigamit sa operasyon gano'n gikinahanglan matutupo na investigasyon sa kaprisan aga dugang pag masuta usab kung di indagikan o gusto usab kininisgota ang responsable sa iyaga illegal na activity sa kasamtagan ang nisgota ang responsable pasakanag kaso ng kalapasan sa Republic Act 9165 o comprehensive dangerous drugs of 2002 na inig adlawa samtang ipahigayon pa sa mining panahon na ang matutpapag surveillance of nato sa uban pa mga drug personality nga nagapuyo karon din sa Kapalong Davao del Norte kada sa itong report kada ipos alang sigo sa Pilipino para
1: Live report.
0: Dagan salamat katropang Bong Algabris sa detalye sa report o kining balita hatod kaninyo mga igala. Sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Santon Vitamin C, ang vitamin C gagikan mga igala sa Santon. Kini alkaline base ug non acidic. Busa dili ka mabalaka mga kaigsuonan nga muhapdos ang imong kutokuto. Dili ni makahapdos sa imong kutokuto mga kaigsuonan. Busa, palita na. Og inuma. Eh, labog palita lang. Inuma, yun. Kada adlaw, once a day may gala. No, one capsule a day. Bastante na kaina para sa atong panlawas. Dindutsad ni, nga partnera ni mo og Santon Plus Gold. O kaha may gala, iparespon ni mo ni sa premium D3 mga kaigsuonan. Mapalit niya sa naguna mga butika sa inyong lugar. Mensahes at usang basahon from Sambuanga, Sibugay. Buenos dias. From kinsan si Zarieta Jimenez.
4: Good morning.
0: Si Verna Giale from Australia. Good morning, ma'am.
4: Good morning.
0: Ako si Ami, mayong